0: 5 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
1: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan, Futuro de los Pueblos.
5: Last 8:07 na.
6: Yes, so wala pa na kahigop dirag kapisa pag higop na mo sa ato ang kapi nga adunay benepisyo nga makuha sa ato ang kalawasan. Kaning yes. DTX Coffee Mix kay maghatag yun ni kaninyo ga kaligon sa inyong immune system, makatabang pud kaninyo sa pag control sa gidakon sa iyong lawas, kumbaga makapasiksi ni Chef Fabry nya limpyuhan, ma-detox ka, limpyuhan ang tibok ng mga lawas.
5: Nindot,
6: so nindot kay ni siya kapi mga higala, no, kay karami tang mga moingon tang mga hugaw sa imong lawas, mga kolesterol. Mga na ipahabuaon jud siya, limpyuhan gyud imong kalawasan. No, makainom ka ani, dili lang dili jud siya hilab sa imong atian bisag wala pa kay paris, no. Lahira sa uban ka, lahira sa uban nga kape ba nga makainom ka sa mutag wala kay paris nga pan. Magkutkut may imong kutokuto. Pero kani DTX Coffee Mix.
5: Bitaw.
6: Oh, hilab na. DTX Coffee Mix. Perfect yung kain ninyo.
5: Aha. Ang DTX Coffee Mix, ang uban pang produkto, mga ka-K5, mapalit yun sa mga butika, pangutana lang ninyo. O kundi direkta mo nga makapalit diha sa kuan na Doc Alternativo Medicina and Wellness Center or Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, Aning Siyudad, duol sa Avon, mga ka-K5. And sa mga barangay, pwede mapalit ganiha. Dito na ta kay Madam Kuana, Madam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon. Pwede mapalit diha. Kay Madam Pasita sa Tinggasin diha sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valhermoso. Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Kay Madam Elizabeth Davila, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Arlene Gutib sa Kuan, St. Vincent, Barangay 1. Rosemary Humampit Manihan, Barangay Bunga, DSB. Kay Nanay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 5. Kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at Bang sa Old LTO sa May Center Mall. And kay Madam Aisa Secretaria sa Proper Punaw, SCC. Okay? Pwede na dito mapalit mga ka-K5, ano? Sige. Siyagit sa nato ito mga igsoon nga naminaw ganiha pa. Ingon din rin ni Sir Boy No Fable o dako pod ang chance, sir, kung kinsa ang suportahan ni Gov Lacson. Kung tungod sa iyang track record, madala na sa iyang suportahan. Usapod na.
6: po si Ana Marie Mahinay Pirater. Good morning, ma'am and sir. Always listening here in Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental.
5: May good morning to Ashley De La Serna, Carbang Will Estrada. Good morning, Sir Brian Ogmampam. Watching live, midire always sa Sitio Turil, Barangay Bandila. Lanog-lanog ang inyong tingog diri, sir. Salamat kayo, na. Si Tristan Wyatt na apod, na. Gulay, good morning.
6: Si Madam Carmelita Barbicho, good morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Pamela, diri sa Pagunbon, magalom sa langit. Murag kaulan nun ang market day para karon. Salamat sa pagbasa, sir. God bless you.
5: Sige, good morning kay Nanay Virgie Salgado. Las 8 no wave na mga ka K5. Gahapon usa na pod kag gitawag nato murag historical. Because historical sa Pilipinas because nga for the first time sa pila na ka tuig nga tua didto sa The Hague sa ICC, The Hague, Netherlands. Ning gawas na jud si former president Rodrigo Duterte. Og ning pakita kini siya didto sa korte, na? Aron nga i-check kung kumusta na siya. Kumusta kay Five Pam? Unsa gyud ang istorya gahapong adlaw, ha? Unsang kwan dito, unsay mga lihok dito?
6: So, kwan kay Five Bray, human sa, 'di ba, nadakpan man to siya atong 2025 sa unang jung higayon. Natingala ang kadaghanan nga personal nga mitambong si kani presidente Rodrigo Duterte sa iyang hearing sa International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands kaghapon, Miyerkules, September 16. So sukat sa iyang pagka-detain dito kay Fibray, maupad jud ni ang pinakaunang higayon nga nagpakita ang kanhi pangulo.
5: Teka muna. If namoy mga cellphones diha, gadgets lang tawagon ninyo kay ang itsura ni Duterte na uli-ulian. No, sige lang tawagon niya.
6: Uli-ulian siya, no? Kaya, murag katunggikan diri sa Pilipinas, niwang-diwang man to siya.
5: O, murag kuyog-kuyog na to siya. Pero karon okay siya, oh.
6: Okay siya.
5: Sige, go ahead.
6: So, ang iyang pagtambong kay Fibray, kagahapon, may kalabutan kini sa o kung ikatulo ka ng ikatulo nga status conference nga gisgutan dito sa mga huwes ang kalabot sa iyang kahimtang sa panglawas.
5: Okay.
6: Kung kuan ba, aduna ba siya ay ka-abilidad o kung capacity, kapasidad nga makatambong sa mga umaabot nga hearing.
5: Okay.
6: So kay, mahinumduman mo na to, ang kanagos Duterte, nagatubang man siya sa iyang kaso nga Crimes Against Humanity, katong kato yung kampanya babatok sa illegal nga droga.
5: War on drugs
6: dire sa Pilipinas. So mao to gipa atubang siya dito kaghapon unya sa umaabot pa nga Nobyembre 2026 pa man pod ang gikatakdang
5: hearing niya.
6: Hearing sa sa November at nga nato sa November 2026. Kay magsugod ang hearing dito sa iyang kaso.
5: Okay, si Duterte nag-edad na og 81 anyos.
6: Yes, gulang-gulang na siya.
5: Gulang-gulang na siya, no? So, ang iyang buhok, nitaas.
6: Iyang nawong kay murag na...
5: Naundan.
6: Naundan niya. Iyang kilay nagputi. Ang siya na
5: siya. Edad na dyan siya ba, no? Oo. Nitaas iyang buhok, o niya naundan iyang nawong, and mga ka-K5, siyempre, may edad na siya. Ang mata niya, medyo kuwa na.
6: Murag na kuwa na. Murag ng lalong.
5: Lulubong, no? Anak ba, no? So, kahapon, ang pinaka appearance niya di ay to check his, ano di ay, physical health. Yes. Kung yes, fit ba siya nga muatubang na sa hearing, buraging ana. So, kay ning gawas man siya, okay na siya.
6: Yes, no? Okay na siya.
5: Wala to iuban di ay ipangutana about the case kay Five Pam.
6: Kuan po to dito, labot po to sa ilang ginapanghisgutan ba?
5: Aha, naaman jud.
6: Naaman jud kalabot sa iyang mga kaso.
5: Okay. So, gahapon, paggawas niya, murag mga 15 minutos, no?
6: Oo.
5: Ang iyahang pag-stay dito, and syempre, makita ni mo sa iyang nawang murag emotionally, ma-feel ni mo kay Five Pam.
6: Pero wala man jud siya sa iyang pag-atubang kay Five Bray, naminaw rin jud siya.
5: Bitaw.
6: Wala jud siya ni wag, wala siya nag-istorya.
5: Aha. So, gikuan na jod, mura gi... kuan na guro, yes or no?
6: Yes or no. Mura, personal, basta personal lang siya ni Tambong.
5: Personal siya nga ni Tambong, jod. Mm. Okay. Kinsa ang mga tao nga nihatag sa ilahang mga komento. Una, ako ang nakit-an diri si Attorney Harry Roque. Ingon niya, muuli na na siya soon. Mm. Burag siya'y kuanda, siya ang judge na.
6: Yun. Basik siya muuli. Kay pagita rin siya sa ALJ.
5: Hindi ka nagkakatabang sa imong kugalingon, di ha? At ang ating animo, kaya ang asylum biya animo, according to DILG Secretary John Vic Remulla, gi-deny biya sa Austria. Kasi una kapag uli, diri sa Pilipinas ba? Okay. Kinsa pa dyan uban nga mga kaaliado ni Duterte nga nakahatag og komento niya kay Five Bomb.
6: Si Corn, na pagpaggawas niya kay Five Bry, nag-post na ito si Senador Bongo.
5: Mm-hmm.
6: Ang caption dito, karama to, tay din, pang-post nila ang hulagway ni Tatay Digong.
5: Mm-hmm.
6: Ang okay. Siyempre, si Senador Ruben Padilla,
5: uh-huh.
6: Tay ra po ng caption, iya panggipin.
5: Mm-hmm. Mojo na yung mga tao gun nga gakuan dyan niya, no?
6: Nato'y video diri, ako ang taas ang pangitaon, ha?
5: Okay.
6: Padungog po nato ba?
5: Kamadumduman mga ka-K5, si Duterte na ay giingon nga si Tintay Tres ka mga kaso o pagpatay. Grabihan, no? Sa iya mo na yung mga panahon, gun. Si Tintay Size, 2013 to 2019. Against sa mga drug users and sellers. So, mauni ang kaso niya against humanity. Na? Sa drug war. Iyang mamadyo na iyang kwan eh. Ang iyang gipakig-away, ang drug war dyan lagi. So, kahapon, ang mga pamilya sa mga biktima diri sa Pilipinas, nagtipon-tipon po sila.
6: Nagkaiusap po sila?
5: Oo, nagtipon-tipon sila. Onya na sila'y mga placards nga gaingon nga i-convict na dapat si Duterte. Oo. Justice for the victim.
6: Mga victim sa war on drugs.
5: War on drugs. Mga pamilya, ha?
6: May ubay ba ito ay?
5: Pero matingala ta, kay paggawas ni Duterte, instead na masuko ni sila kay mga pamilya, nangatawa na nalipay manoon.
6: Galipog niya sila, galagot sila, or nalipay sila nga ni gawas ang kanhi Pangulo?
5: Sige, ipakita ko na to, katong ganiha.
6: Makalibog na.
5: Makalibog ko niya, gi-interview sila. Okay, sige.
3: Look for opportunities to do that, including through the abuse act.
7: Versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121.
3: Yes, thank you. Appearances, please, first of all, prosecution.
8: Good morning, Your Honors. Good morning to everybody in the courtroom. I'm Julian Nichols, today with Antonella Giordano, Maria Berdenico.
9: Nabigla.
10: Oo.
9: Nabigla, pero siyempre, masaya kami dahil umarap na siya. At nakita namin na ayos naman yung tsura niya. Tumaba nga eh. Kaya inaasahan namin na talagang kaya na niya umarap sa trial.
10: Ito yung ikalawang beses na nakita siya simula nung nakaraang taon.
9: Oo. So, nung una at saka ngayon.
10: Inasahan niyo bang dadalo siya ngayon?
9: Sa trial po.
10: Dito po sa status conference?
9: Ay, hindi. Hindi namin inasahan dahil parang 50-50
10: Nanay Dalia, ikaw po.
11: Ganun din. Nabigla din ako kasi nga. Parang ganun nga. Bigla siyang na-plus. Nabigla ako na nakita namin siya. Nabigla. Dininig yung panalangin na namin na sana malakas pa siya para matigyan hustisya ang lahat ng mga kaya masaya. Nakita namin.
12: Wala namang init na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Famos.
6: Ngano nalipay ito sila?
5: Ngano ikaw?
6: Kay sa iyang ingon nga nalipay sila nga nagpakita na si Duterte og ligon pa ang lawas kay para mahatagan po justisya itong mga nangamatay sa war on drugs.
5: Bitaw. Ang uban mang gold nga comment sa mga tawo. DDS.
6: DDS.
5: Parang mali daw ang script na binigay sa mga pamilya sa biktima. Dili man mali. Nalipay sila, no? Nalipay sila ngano? Aron nga mo atubang niya jud si Duterte aron ma pamatbatan na jud siya kay Five Pam.
6: Matarong jud og husay.
5: Para ma kuan na ma, mahuman na kay dili man siya mapamatbatan without the appearance of the president.
6: Yes.
5: Oh, di man pwede mo ingon ang judge sila nga sige guilty na siya nga wala siya diha sa atbang. Mm. So nalipay siya, nalipay ni mga biktima kay kinigong mga kini mga supporters gud sa mga Duterte panglinlang mangguning ilaha gud.
6: Pasalaag
5: sa mga tawo.
6: Sa mga tawo.
5: Ang ingon nila, oh, nalipay parang nalipay pa sila ha. Mm. Nga si Duterte okay na dapat maaking sila.
6: Pero lahi pud ang pagsabot diay.
5: Lahi ang pag dili buang-buang lang ba? Para lang gid litukon i-twist ang istorya. Pero ang tingod anay, mao ni. Nalipay ni sila nga nag-okay na si Duterte. Aron nga mo, pakita na siya sa trial para mahusgahan na kung guilty or not guilty, guilty si Duterte.
6: Para maka-proceed na po, no?
5: Na. O, para mahuman na.
6: O.
5: Kay as long as nga dili siya mo pakita kay yung lawas dili ana capable,
6: o, o.
5: Walay matabong husga kay Five Pam o, or joy. Verdict or pamatbat, kumbaga.
6: Wala yung presensya dito sa ICC.
5: So mga ito yung kalipayan nila nga yes, naana siya, dapat mapakita na siya sa hearing, aron mo ingon ang korte nga you are guilty or not guilty, yes or no, I'm not, ano ba? Maunay ipasabot, maunay ipasabot aning mga pamilya sa biktima.
6: Yes, maunay ipasabot. Yung uban po na hipon na pagsabot. So ana, maunay ingon, wala dyan nagkasinabot.
5: Bitaw, so, ana na siya.
6: Paghapon po ni Kay Fibray, gisgutan na dyan ang yung full trial.
5: Aha.
6: Full trial sa umaabot nga November 30.
5: Aha.
6: Unya kwan pod gi andam na po sa prosecution ang mga saksi, listahan sa saksi ug mga ebidensya.
5: Mhm.
6: Mm, kay para mauna ilahang ipresentar sa umaabot.
5: Aha.
6: Mm.
5: Di ba before mauban to, murag di matigayon ang paghatag og unsay nga mga comment diha sa husgado. Because nga wala ang ihang personal nga lawas nga ipakita kay Five Pam.
6: So, lisod.
5: Lisod na siya. So, mao na nga nalipay itong mga tawhana kay para mahuman na dyan ni. Oo. Kung unsa dyan ba ang pamatbat? Unsa na sa Bisaya ang pamatbat? Unsa ang ang verdict ba? Sa, hukom.
6: Hukom. Hulga para kumugas. Hulga.
5: Unsa na dyan ang hukom,
6: hukom
5: sa ICC dito ni Duterte? Ana na siya, mga ka-K5. Oo. So, like, dili na to good i-twist ang interpretation.
6: Bito,
5: nga ingon dito sa mga comment, that's normal galing, kay mao na ilang trabaho, nga burag nalipay pa daw nga okay na si Duterte. Siyempre, malipay jud ka.
6: Malipay jud ka para mahukman.
5: Para mahukman. Mm. Para mahukman na. Ingon din ni Sir Boy Nofable, oh. Ingon niya, maayo pa si Tatay Diggs kay Sir kay personal na nga ning appear sa ICC Court. Unta maupod na ang sundo ni VP. Nga mo pakita pod siya sa impeachment hearing. Gani lang si Tatay kabaluman manubag pero si VP maglisod yun og walay script.
6: Yun.
5: Napin na si pumuta yun eh. Suko kayo ni si Sir Boy yung Bibi Sara.
6: Lago tigay siya.
5: So mauna mga ka-K5 ba ang update na to kay Tatay Digong. Na? So hinaot-unta nga matag... Bisag ako lang naman. Bisa ako naman, gusto na ako mahukman na ni siya eh.
6: Kaya para mabalaan dyan, for example, doon, not guilty na siya.
5: Muna makauli na po siya.
6: Makauli na siya sa Pilipinas, mas ninat yung mahukman na yun.
5: Yo, okay, bisag unsao na to, okay, Five, presidente na to na siya before.
6: Yes.
5: Og naa po na siya natabang sa Pilipinas.
6: Correct, daghan po na siya natabang, oy.
5: Oh, presidente na to ni siya.
6: Tinood, ignom na to nga nakasala siya. Pero, ano na po siya ay daghang nahimo?
5: Wala po tayo makaingon nga nakasala na dyan kaya wala pa hukom.
6: Wala pa, Mar. Example, Rob.
5: Example, bitaw, ako abon to ba, no?
6: Example.
5: Pero bitaw, oran mahukba na siya dito sa ICC kay Five Pam. Kung hantod ka nosa sa mga priso, till date do as part ba sila dito sa ICC, maura man ito, gihulat na.
6: Pero gahapon, nagkalalis beto po ang kwan.
5: Ang?
6: Mga abogado dito.
5: Nga naman.
6: Tungod lagi aning mga ebidensya nga pertindagana abot og kuan 15,000.
5: Grabe hapon.
6: Grabe, unsala naman daw na.
5: Unsao naman na pag-abli nila, anak.
6: Na.
5: Siyempre, ang mga evidence gagitipon sa mga tao nga nagpaluyo ano mga biktima o pamilya sa biktima, mansing kuha na lang to sila kita may pam. Katong ipamatay nga wala na may labot sa illegal drugs campaign ato niya, bro, basig ni appeal pa to.
6: Oh, usay good, basig na ay namatay niya, wala labot sa iyang kampanya batok sa illegal nga droga, mapasanginlan gyud siya.
5: Oh, kaysa iyang time.
6: Mamay uso.
5: Bitaw.
6: Oh.
5: O niya ang kuan ba? Ang the way sila mo execute sa pagpatay, gisunod-sunod kung unsa pod nga pagpatay under sa iyang leadership kay Fempa.
6: Murag mapakuan pud bito ba nga ya siyaga kuan.
5: Pero sa panahon ni Duterte, no, na matikdan ni mo, burag ang mga tao di na may musuroy o gabi iligin, no?
6: Yes, na matikdan yun ako to.
5: Bitaw?
6: Na murag hipos kay mga tao.
5: Oh. Kaya sa una, ang kuan, ang mga tao, mulakaw-lakaw sa dalan, muingon ka nga, di ka sigilak, di ayaw ka sigig suroy o gabi, kay masig kinang maalaan ka dira sa mga adik, mapatay ka sa mga adik da. Karon, di, sa panahon ni Duterte, di ka musuroy o gabi eh, kaya basig maalaan kang adik, o niya mapatay ka.
6: Matukhang.
5: Matukhang kay tao dito, di ba? Na, no?
6: Balinaw, no?
5: So, daghang mga adik ato nga medyo ning lay low kay Pam. Mm. Di ba? So,
6: galing kay... Nahadlock mo to, nahadlock.
5: Nahadlock, oy, sige, ano nga, makitaan ang ka dito, napitas tumoy,
6: oh. Sukol, patay.
5: Sukol, patay. Adik, oh, no. Hinuli ng pulis, lumaban, patay.
6: Patay. Mao nga nang balita.
5: Butangan na yun og placards na nga nanlaban.
6: O, huwag mo akong tularan. Adi ka ko, ana.
5: Adi, kawatan, ana.
6: Ganan, ano?
5: Pwede ay, galakaw-lakaw radyo na ito. Galing, identified. Identified po nga user, yun, yun, sealer po.
6: Para, di ha?
5: Mas nindot biya kung mag-sealer na malang yun mo. Sealer na lang mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanda, kanda.
6: Dili ka sa patay. Oh, dili pa tadakpon, ana.
5: Kakwarta ka pa.
6: Kakwarta pa kay nay.
5: Kinsay gusto mo resealer diha, kanto diri sa radyo natin, sa K5, kay ato ang istoryahan. Oh.
6: Bitaw.
5: Mamaligya tag produkto sa K5 nga kakwan, clinical products namo diri. Dili wala diri patay diha ba?
6: Wala oy.
5: Maayo ka pa. Oh, di ba?
6: Tarungon diri mong dala na imong negosyo. Makuan pa ka. Matawhay pa ka. Malambo.
5: Good morning to Nanay Elda Jutay. Maing buntag, ma'am, answer. Sige, sige. Kini nga portion kay Faipam, hatod yun nato sa Extend.
6: Extend.
5: Sa mga gusto diha, mga maayo ang performance inyo sa kama, mga ka-K5, mga laki diha. Mga laki nga medyo na sinati na ninyo nga di na dyan mubarog maayo ang inyohang Fogalite diha.
6: Yun.
5: I-try ninyo ang Extend Food Supplement, mga ka-K5. No? Kaya ang Extend Food Supplement, nindot kay ni siya mga K5 nga kinang 1 hour before sa inyong loving ni Mrs. ninyo imno ninyo ni or half hour K5 pam unya si Mrs. nimo to ana na nibin na
6: pero wala nang logod
5: ha
6: wala nang logod
5: wala lang nang habon nang habon di na nakasagawas no pag human ninyo panihapon inom ka ana unya si Mrs. nimo na nibin na di ba ana paggawas ni Mrs. nimo nakatuwalya na lang. Ayay, nakatuwalya na lang. Diba? Unya, ikaw nakainom ka na og kuan extend kay Five Pam.
6: Uh-huh.
5: Amat-amat na siya. Oh, amat-amat na siya ang tindog ang tower diha.
6: Nasa
5: yung signal. Unya, galakaw-lakaw si Mrs. nimo nga na ay tuwalya na lang katabon. Agi na si mo at bang. Yati ang kuring ni Ambak dito dyan sa kuan. Tuwalya ni Mrs. Nimo, nakakas ang tuwalya.
6: Oh.
5: Akitan kayo ni Mo si Mrs. Nimo. Yati ang kuring niya. Iring bang, iring ba?
6: Nadaot pang iring.
5: Ni Ambak ang iring gikang sa lamisa dito man kay Mrs. Nimo sa tuwalya na tangtang man tuwalya.
6: Tanda pang iring, no?
5: Oo, tiba. Riktag kwarto.
6: Naka-extend ba?
5: Naka-extend. Last 7, alas 8:27 na. Si Tatay Irving o sa Diabe.
6: Sige, sa doon ay mga guba o kung daot na kay mga sakyan ang dira, no nga, nagsige na magpadagan dira, pero last o takay lang tawon.
5: Ah.
6: Nanay, nagdingog, laing kay Pamira Mamarag, nagkagang-kagang ng agi.
5: Bitaw.
6: So, ato anang kung ano dito, no, pabaguhon yun na to na sa katatay Irving. Kanang mga sakyan na niyo nga, nanay mga lumping dira ba kay asa niyo nagibunggo dira mga lumping ya kanang pintal nga daan na diyan siya nga bati ra siya lang tawo na so ato nang dalon didto sa Katatay Irving Auto Repair Shop kay sure jud ko nga masatisfied jud ang masatisfied jud mo sa trabaho sa Katatay Irving Auto Repair Shop pa pagdala niyo sa iyong sakyanan didto mga kakifive bati pa kay namong ya ka mo kay guwapo guwapa kay mo so wala na bagay ato nang pabag-uhon didto pasinawon paggawas ana awa na pwede na pagkasinawa mo ragatong bagong palit ang nakalindot pa jud sa Katatay Irving mga igala kay dali kayang trabaho so dali kay nimo magamit ay imong sakyanan onya madala pa jud og sabot-sabot barato pa jud
5: ayon
6: dito na Irving nahimutan na siya sa Margarita Eco Tourism Highway dira sa may Barangay 2 dili na mo maayawan og pangita kay naragyo na siya sa Dublin sa kalsada na himutang
5: aha. Oy, pasalamatan po nato kay Five Pam ha. Si Nanay Melinda Melmida Bamboo Furniture, no? Na nadira sa Bagsakan. Bagsakan duol sa terminal sa Ceres ba. Kung gusto nila mamalit kay Five Pam og mga lingkuranan nga mga kawayan, tinindutan dito niya barato pa jud kay Five Pam.
6: No? Nindot bang kawayan kay Five Break kay Bugno? Oh.
5: Nadira sa Bagsakan, pangitaalan nyo si Nanay Melinda Melmida, Bamboo Furniture, kay matablaw mo pili dito, daghang ka islang display. O niya, barato pa jud, no?
6: Uh-huh.
5: Ang pinakanindot ko nila, na, di ba naghan man ang nanindaan no? Nga mga kawayan, nga mga lingkuranan?
6: Oh, daghan jud.
5: Ang uban kay Paulanan, Raman.
6: Ay, matago na siya.
5: Oo, bigaw na. So, di na si ilan ni Madam Melinda, sa may Bagsakan, na ay atop K-5 Pam, kay Burag Merkado na di sa Bagsakan.
6: Makita mo na ito sa iyang mga furniture ba nga?
5: Ligon dyan.
6: Ligon siya kay ang uban ba yung K-5 Ray? Maghimog yung aning bangko. Bangko nga kawayan. Gamito nila na ka ng lingkod nga kawayan. So dali ka na siyang bukbukon. Dali na siya mga bali. Lingkod man. Pero dito sa ka isa, nanay.
5: Sa Melinda. Ito,
6: Melinda. Kuan niya Jack, nang makita niya ito nga gulang yun nga kawayan iyang gi dapat.
5: Bitaw, no? Nindot pa yun ang design.
6: Nindot yung design. Ya, kompleto pa yun. Kung ganahan mo usa ka set, no?
5: Bitaw.
6: Nay sofa nga taas, naapoy ka itong gagmay nga usaray makalingkod, then lamisa.
5: Puran siya, brato yun siya, kanong man. Duha ka tag-as.
6: Oo.
5: Duha po ka gagmay o usa ka lamisa. Sa una, usara man ang taas.
6: Oo, oh, usara.
5: Oo, sa ila, duha. Magutok imong balay ligi kay daghan kayo.
6: puro na lang likuranan imong ibot.
5: Bitaw. Sige. Okay, salamat kayo. Last 8:32 na mga ka-K5.
13: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
5: Unsa ang nahitabo gahapon K5 Pam sa gipahigayon nga hearing, no? Or impeachment trial with the Vice President Sara Duterte, no? Gahapon na ay upat ka mga kanhi nga mga banggiitan kay Five Pam. Nga mga o sa to mga DOJ secretary before, no? Tama ba ko?
6: J-check ha.
5: Aha. Nga ninghatag sa ilahang mga opinion, no? Kining upat mga ka K5 mao sila ni Hilario Davide Jr. Napod si Artemio Panganiban. Tama ba? Napod si Renato Puno og si Adolfo Azcuna, mga ka-K5. Grabe ning mga tawhana K5 pamba. Dili ni basta-basta ang mga tao. Nganong gi-invite maning upat dito sa Senado sa impeachment trial? Gi-invite ni sila aron makahatag og opinion kung pila ba jud dapat ang boto
6: para
5: ma-convict si Vice President Sara Duterte.
6: Yes, kay kuan murag dili naman mahulog sa kuan no kay ang atong una K5 Ray.
5: Aha.
6: 2/3. So 16 sa 24 ka mga senador. Unya karon ang senador pila na naman kabuok.
5: Aha. Ang senador, wala na si Senador Bato de la Rosa.
6: Usa na.
5: Si Marcoleta, si Jingo Estrada, Loren Ligarda. Upat sila. So ang nabilin, 20 na lang kabuok kay Five Pam. Usahay ang uban, di pa mo attend Oh,
6: sabot diba? Ng duha.
5: Sabot na, diba, ana? So karon, according to kay Sir Hilario Davide Jr., ang basis daw of computing the two-thirds must be the number of senators nga mag-qualify to vote. Dili lang bisag 24 nga present sa Senado, K-5 Pam. Sa itong pagsabot, bisag wala ang 24 ka mga senador, kung pila lang sila diha, two-third gihapon ang butuhay mga ka-K-5. Pila ang two-third sa 24? 16 ka senador. Mauna ang kuan ha? Mauna ang stand ni Davide Jr. Si Artemio Panganiba na pod, the Senate has 24 members. Two-thirds is 16. If we must use mathematics daw, but there is a difference between obstruction and reality. Ang gipasabot niya diri, kung lang tawon jud, pila ka buok ang senador nga naa. Burag dili maayo magkuan nila no, burag dili magku-inside no. Lahi sila kuan.
6: Lahi man jud sila.
5: Pero two-thirds gihapon ang iyang isulti diri. Si Renato Puno, Article 6, Section 3-6 should have a simply stated that the number of votes to convict is 16. Period. Oh, di ba? 16 yun.
6: 16 yun.
5: Oh. Period. Ingon niya. Huh? But, wala mo ingon dira nga instead ko no, the language used to fraction, it says two-thirds of all members of Senate. Now, maurag yapon. Adolfo Azcona, no person shall be convicted in an impeachment case without the concurrence of two-thirds of all the members of Senate. GC size, kaki-five. Oh. So, mauna ang ilang mga stand gahapon. So, ato aning atang-atangan. Kaya itong niaging mga adlaw, naara by report mga ka K5 nga according sa report ta naa sa mga pulo ka mga senador ang pwede nga maka-vote aron nga ma-convict si Vice President Sara Duterte, no? Naa sa pulo ka mga senador judge ang kinahanglan aron mabaliktad ang desisyon ni Senate Presiding Officer Chief Escudero nga ang 16 kabuto kinahanglan nga maujud ni para mahatulan o hukman si Vice President Sara Duterte. But according sa Senate Impeachment Court spokesperson nga si Attorney Tungol, no? Tama ba ko tong dili Tungol?
6: Tungol.
5: Tungol, no?
6: Mura magiginawaan.
5: Hindi dili da boboto sa Escudero sa apila. Tungod siya mismo ang ningingon sa original nga ruling nga dapat 16 jod ang gina-require.
6: Oh, kay siya man yung nag-ingon na 16.
5: Na karon ilang usbon.
6: Usbon na po nila, so di na siya boboto si presiding officer.
5: Na-quote na to kay Paypam ha. Ato aning kuan basig mo ingon na po sila nga kining duha DDS na po ni. Okay, bugis na mo sugot nga hinang pulo. Sabot ka ko anang uban diha nga maminaw.
6: Namugunas Constitution 1987.
5: Oh, unya, dire gabi, gabasin mi sa balita diri ha.
6: O nag-discuss na mi kung unsa na sa balita.
5: Kay basig mo ingon sa kini silang duha. Oy, gusto jud gid si size.
6: Wala jud ta gidapigan diri. Dala,
5: ang gasulti ani mga former Justice Secretary na to ha.
6: Oh.
5: Dili na mo aga relay ra mi ninyo.
6: Oh, correct.
5: Unahan na lang nato daan kay daghan ra ba kay makuliro usay.
6: Sa ginlay ya kay.
5: Oh. Og mahitabo mga ka K5. Nga ang upat ka senador dili maapil. Oh, kauban ni Escudero, 19 na lang ka senator judge ang mubuto.
6: Chao
5: so, pa na. Oh, so mag-19 sila, dira na basihan ang two-thirds, mahimong pulo na lang kabuto, pwede na ang threshold kay Pam, pwede ma-convict si Sara. Pero gahapon na dunggan man jud to nato. Ah, nga 16.
6: 16 magyuto tanan ilang giingon.
5: Oh.
6: mga opinion nila.
5: Bisag si attorney kuan, attorney nalimot ka attorney ng Sabaan kayo nga
6: si for,
5: sa Cadiz ba? Mayor sa Cadiz? Sa una? Dali, Ruina Guanzon.
6: Ah, Guanzon.
5: Kahit nawala dyan si ano, kahit nawala.

0: Un. Ah. So, kini, taas-taas din nga proseso. Kung kinsa jud ba ang tuhuan na to ani?
1: Kung pulo ba jud or disisize ba jud?
0: Oh, pulo ba jud? Ang ilahang basihan sa pagbuto kinang ang present nga mga
1: senador
0: or ang 24 bisag ang uban wala dirha 16 gihapon.
1: Taon-taon og kon ba? Pero di na to sila kabuto kay wa naman.
0: In fact si kuan si senador Pia Cayetano gahangyo gani siya nga kung pwede maka anha daw o maka adto sa Senado si kuan si Marcolita Jinggoy Estrada aron nga maka-appeal og boto kay Five Pam. Paki-check god sir may ipadala ko dira. Emotional siya nga nakaingon siya dapat kung pasugtan kung tani o kung sugtan sa Senado nga makapakita mga ka-K5 aron lang jud nga kinang maingon nato nga makatabang og buto ni sila, no? Di ba? Aha. Sige. Atry na to, no? Kay mao nag isulti ni senador Pia Cayetano.
1: Una naman po itong naghangyo si Senador Rodante Marcolita nga pwede ba siyang mubuto? Kaya wala man pa siya na suspend.
0: Ang question, Manggod kay Five Pam, ang present ng mga abogado, senador.
1: So, mauman po na di agad.
0: Oo.
1: Ang basihan po.
0: Ang present ng mga senador nga naadira or ang mga 24 bisag wala diha. Oh. Ingon diri ni Tidpat, siya wa man pod nang kinahanglan si Guanzon sa imong buto.
1: Yun.
0: Lagot ang galing diya, God. Sala mga galing. Ay, lagot diya, God. Okay, sige. Paminawan na to. Mas stroke ka diya, ha? Kami katakatawa rin mo. Uy, di ayaw kag-ana. Dahil teka muna. Ayaw kag-ana kay mudaog na ba ang usa ka tao nga kapadagan tungod sa buto na to.
1: Yes.
0: Oh, di ka maingon nga di namo dili kinahanglan sa usa ka nagpadagan diha ang among buto.
1: Mm. Kay matang usa ka nato. For example, nato ang kontra ni isa na Guanzon.
0: Oh.
1: Oh. Unya, ang ato ang buto kwintada na dito sa iya ha. Oh. So kung wala ta, posibleng mudaog tong
0: kontra. What if karon? Tidpat, no? What if karon ha? Salamat kay naminaw kadiha, dai salamat kayo. What if karon? Ang buto kay Feb, ako si ano no, ikaw si Guanzon.
1: Ako si Guanzon.
0: Ako usap ko number kuan ka? Number 13 ka sa isipay kay Feb Pam. Unya si Moon Jay number 12.
1: Mm.
0: Pareho mog buto.
1: Mm.
0: O de kay 12 ra man ang senador, di ba? Ah, unya kamong duha di ay nasa number 12 pareho mog buto. Shin sa gatos. Kay wala man kuning buto. So magtusquen mo dira. Karon kay example B, ning buto jud ko nimo. Oh, 101 imong vote. Iyay 100, ako nakapadaog.
1: So makatabang imong buto.
0: Makatabang. That's why nga Tidpat, di jud ka mag ako andiha nga di nanghihanglan. Hanglan yung buto.
1: Matagal sa kabuto na to, importante jud kayo.
0: Importante. Bisag usara imong abanse diha.
1: Oh.
0: Daog ka.
1: Okay, nakalabaw mag-usa, gidugang man ka.
0: That's why nga, diligidin mo ignon nga di na mo kinanglan imong buto.
1: No.
0: Oy, Tidpat ha. Isip-isip. Si Pia, be. Pamatian, tas Pia kay Tano, be.
2: Senators in jail, if the one senator would be allowed to come here, I know Senator Estrada would like to speak on how he felt pressured. Another senator is in hiding because he was threatened na maglalabas ng ICC warrant. Pero pagkakaalam ko, hindi pa niya nakita yung ICC warrant. And then a fourth senator is on medical leave, but she also was told na mafafilan siya ng plunder cases. Then I speak for myself. I went to Singapore to support a national team. And then I have to hear NBI director making statements that make it appear that I'm a common fugitive. Na monitor niya kung nasan ako at meron siyang information kung ano araw ako babalik. Am I a fugitive? Bakit may ganito? So, I will tell you all now. Am I pressured? I am.

0: I am. I fear for my liberty. Even in the Senate, we have a colleague na walang katapusan, tantanan kami. I fear for my right to speak. So what will happen now? Do I excuse myself? Pero kung hindi gagalawin yung number na yan, eh di nakakapagsalita tayo dito ng maayos. Yun lang naman po. I think that's all I have to say. I have many notes, but that's all I...
1: Baka mainit lang issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
2: Mauto K5 Pam ang hinanaing no, ni Senador Pia Cayetano.
3: Mura dyan ito si Kila.
2: Oh. So, karon mga ka-K5, ato adyan yung atang-atangan. Tsak tumo po to kay Pia. Siya, part na sila sa ato ang mga senador diri. Galing kinaalang sila sa prisuhan.
3: Ang uban kay wala na, nagpakita.
2: Ang uban na nago kay gihulga daw sa
3: ICC warrant.
2: Warrant of arrest gikan sa ICC. No? So it should be nga mangangin part sila sa votation. Wala ba? Ingon niya. Pantuon sila diri. Tagaan sila ng tsansa. So di man tapon maka-judge ani. Depende na dira nila kay ang gaaway ani ron legality kay Five Pam. Legalidad.
3: Dira yun ang mag-agi. Subay.
2: Pabutuhon ba na sila nga wala sila diha or wala na sila ilabot? Like for example, pila ang 2/3 sa 20 kay Five Pam kay mga senador. Na pulo na lang.
3: Pulo.
2: Oh, so, pulo or dosi ba? Buragi ana. So kung magdose or pulo, aw, convict si Sarah. Convict si Sarah.
3: Kulba-kulba po nila.
2: Oh. Siyempre, ang mga pilagod ang grupo nila ron sa majority. 3C ganit sila. Oh, di mabuto si Chiso Sudero kay presiding officer siya. Oh, dosi sila. Na pulo ra gi pangita kung mabasihan man jud ang 2/3 sa 20 nga present kay Five Pam.
3: So convict.
2: Ma-convict si Sarah. That's why nga tinguhaan jud na nila nga kining upat ma-appeal jud. Tama din naman ang isulti sa mga ubang abogado. Tama jud na nga naa jud na sa Philippine Constitution oy. Nga 24 with or without the presence of the 24 senators. O mahimong senador judge. Dapat part sila sa votation.
3: So kung di na sila magsubay,
2: oh.
3: So maniging nga may chance pa nga dili siya ma-convict.
2: Oh, mauna nga nag-invite sila ning upat ka mga former justices kay Five Pam.
3: Para jud ma hatagan jud bag unsa jud dapat.
2: Okay, sila gunagon pinakataas na diha agod sa DOJ, sa Supreme Court or sa na diha.
3: Bito.
2: According to Sir Boyno Fable, kanang tulo ka mga former Supreme Court Justices, maunay klaro dyan nga tag-as og IQ. O, oh, na siya'y usa nga dili taas og IQ. Kay Bright kaayo mo interpret sa unsay naa sa Constitution without political color, pero si Chief Justice or si Justice Adolf Azcona, Adolf di pangalan eh? Ah, si Adolfo.
3: Adolfo.
2: Oo, si Adolfo. Diehard supporter na sa mga Duterte. O niya, sir, asa kakakita worldwide nga judge nga absent all the way, pwede mo hatag og verdict? Bitaw, bitaw. Diba? Diba? So, anyways, katong ilang mga opinion.
3: Opinion pa man to.
2: Opinion pa man po to, o niya. Depende gihapon na diha kung unsa man yun. Pero moabot ni sa Supreme Court, magkasuhay gihapon ni Kifay Pao.
3: Ano diba? Musangpot gina sa kinasuhay.
2: Oh, kinasuhay gyapon ni. So, kining impeachment trial karon usahay bro, maingon na nato nga nag-usik sa panahon.
3: Ay, nakatutok na lang mga senador.
2: Dira na lang dyan sila.
3: Oh, wala na lang. Gitubang ba?
2: Bitaw, pero kinahanglan man pod kay aron matistingan pod kung nakasayop, nakasala dyan ba?
3: Nakasala ba dyan siya? Kung dapat pagi siyang hukman?
2: Bitaw. Hindi mo po na ito mabasol ng mga senador kay part mo po na silang trabaho para, lagi.
3: Laing pagkaayog ilan ang baliwalaon dira.
2: Bisag mo ingon ta nga wasting of time ni siya pero mauna lagi, trabaho na nila.
3: Process mo dyan na.
2: Okay, kung wala nila mo trabaho, maingon po taga-unsara mo diha.
3: Yun. dapat ilang yung trabaho unong siya dapat.
2: Bitaw, no? Galing kay mauna galing, kining ilang trabaho usay, makitaan ba yun nato ang pamulitika?
3: Naa, Jod. Diligin na mawala.
2: Pamulitika, Jod. Marag makuan na to. Masense na to, Jod, mga kiniilaha.
3: Politika, Jod.
2: Politika, Jod. Kaya bisag unsaon pa dira nga plastar sa mga evidences kay Five Pam. Bisag unsaon pa diha paglatag ang mga nakuha nila ng mga information against Sara Duterte. Ang may say gihapon, number mang gihapon sa kadaghanon kay Five Pam. O niya, na-project naman na to. Makita naman na to kung kinsa diha ang pro nga Sara. And dili pro Sara.
3: Naihap na gyud nato.
2: Nga mga sina, maihap mga senador. That's why nga makaingon ta usahay Sir Boy nga wasting of time.
3: Wasting of time.
2: Usik panahon kay mao na lagi bisag unsaon pa pagsulti diha nga si Sara nakasala jud, kinsa to mga piatos, kinsa to mga ingani, ingana, ingigrito ganyan. Pag-abot sa butuhay, padaghan-daghan ng mga pong senador nga political allies.
3: Buto raman Japon ang basihan.
2: Buto raman Japon.
3: Dili Japon matawag og katong ebidensya.
2: Oh, kung kinsa tong kaaliado mo raman Japon.
3: Isang pag siya kakaligon dira, unsa kaligon mo mga ebidensya dira gipresentar, kung gamay imong boto, o Japon, perde Japon
2: wala,
3: ka. So wala ka gabasis si ebidensya.
2: That's why nga ang mga tao nga usahay makaingon na nga buraga usik sa panahon lagi.
3: Ang gana, Jod.
2: May panganang guna mo diha usahay po.
3: Nakakalot pa tayo sa mga unang-una.
2: Eh, nabasa naman na to.
3: Oh, nabasa na. Nakita na si mga kwan, oy.
2: Nabasa na kayo, oy. Oh. Ang sapikas ka mga senador, ilha naman na to na. Lito Lapid, Pangilinan, oh, sino pa ng iba da? Escudero, Gatchalian, Villanueva, Ejercito, oh, ilan na tanan? Sino pa ng iba nga kwan? Ilan na tanan? Sapikas, Amy Marcos, Lori Ligarda, nga wala na nakitaan kung asa na to.
3: Sakit na po.
2: Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Marcolita, magsuon nga Villar.
3: Cayetano. Oh,
2: Robin Padilla, magsuon nga Cayetano. Oh, klaro na kayo. Ibutang nato sir 16 jud ang needed nga ma-convict si BP naa man koy kunoy tulo nga muambak gikan sa minority. O kinaalatangan na Sir Boy. Kinsa nang tulo? Mag-over the back daw. Burag wala gi ko kakuana na Sir Boy. Kinsa ka na kay nakuana na Sir Boy kung kinsa ni sila. Basig si Kuan. Basi ang mga Villar. Di po guro kay ang endorser sa una ni Camille, si Sara Duterte. Namuybuyan yung siya maayo ni Sara. Wala kang hiya. Ako yung nag-endorse sa iyo. Do nanalo ka. Tapos sa ambakan mo ako ngayon. Kinsa man ni Sir Boy? Oh, basi may idea Sir Boy ng family ba, no?
3: I-chat rami Sir Boy.
2: No, pwede po diha, oh. May tulo ko nung mo ambak.
3: Kinsa mo siguro mo ambak?
2: Bitaw, wala mo wala ni sila lagi arthritis. Sakit mi mo ambak.
3: Kasing maumod pa din rin ng ambak.
2: Literally, mo transfer daw from minority to majority kay Five Pam.
3: Wala, kulba ago.
2: Mm. So, 3 man sila, plus 3, oh, GC size. Wala, tiwas si Inday Sara Duterte na.
3: Ay, nako. Magulat talaga yung tag-unsa, Joy. Resulta na yung impeachment.
2: Wala. Basi mo, ingon na po na diha nga naluoy ming Sara na po miha. Di, nakitaan man na ito, God.
3: Maglibog na sila dira.
2: Diba? Nga, makita. Luoya ni Sara. Wala ka perform sa iyahang trabaho because ang ingani nga mga sitwasyon. Purting gubuta, Jod, karon no? Vice presidente o presidente, katong ni aging mga panahon, kipay pang burang smooth raman. Smooth
3: kayo sila. Ito, nakakuha ko ito na. Kumantay ka itong istorya, kipay, Bray. Si PBBM katong tandem pa sila ni VP Sara. Ano man to siya marag 2022 or
2: aha.
3: I love you PBBM.
2: Bitaw.
3: Ya karon 2026.
2: Ito ang pangulo ko. Ano ba?
3: Ya ana pus PBBM from you cannot force anyone to love you.
2: Yeah.
3: Ora sila gi.
2: Si Kwan, si sa panahon ni Duterte, dili to sila gods ni Leni Robredo.
3: Ah.
2: Oh. Galing si Leni Robredo, kamaulan dyan mudula kay Five Pam. Wala siya ning appeal sa mga gabinete ni Duterte kaya di mapun siya tagaan ng puder. At least, wala na hugawan ang iyang pagkatawo. Pangalan.
3: Maghilom
2: na kayo. Asa na human ang termino? Vice-presidente lang siya. Oh, gibutang siya drug czar sa kasagsagan sa illegal drugs nga kampanya ni Duterte. Gibutang sa drug czar nga burag siya ang gibutang dira nga na puder. Usara kasimana ning resign din siya. pang wala siya ning stay. Kay nabasa niya nga kung mupadayon sa diha, mahugawan pa iyang pangalan.
3: Yes.
2: Na. So hanto dalan jud na human ang iyang termino, walay gubot.
3: Murag wala bitaw kay siya yung issue, no?
2: Oh, wala po siya mga intel funds.
3: Mm.
2: Wala siya mga nasay budget, that's normal.
3: Yes.
2: Pero ang budget niya, maybe nagasto niya sa tarong nga paggasto. Walay kaso gi-file. Wala tanan.
3: Limpyo ang pangalan.
2: Limpyo ang pangalan. Karon naman yun yung gubot yung kayo kay dili na sila goods pero gaduda ko bro drama nila ning duha.
3: Naglibog to sahay ba?
2: Nako, wala na tayo oras kay Five Pam. Bye-bye.
3: Bye-bye na.
2: Okay.
3: Dagang salamat Lord sa maingga pang lawas nga nakapadayon mi sa mong trabaho karon na. Untay mo mingiyan kanunay. O syempre sa ato mga suking tigpaminaw, dagang salamat panghigala sa amo pong bossing nga si Dr. Miloy. Ako na lang di ay ang Queen of Media sa Rakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
2: Salamat kay Lord, salamat kayo Doc Ramil Itangoy. Ako na lang ang The King of All Media sa Rakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. Pasensya gamay, medyo dili nindot ako ang boses ron kay kuan ko, gisubawan ko. Pagka deliver ya po namo ni K5 Pam ang needs ato ang mga listeners this morning ano. Kung mapo na punta, God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros sa K5, K5 News FM. FM.
4: K5 News FM. In the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butik.
5: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
8: Mm-hmm.
9: Pinaka best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
8: Wow.
9: 8 to 10 hours, walay bayan.
8: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, anak, Dr. Mil.
9: Mm.
8: Gigahin na jud nato ang one-third sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
9: Mm.
8: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
9: Mm.
8: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
9: Mm.
8: Aron mag-repair ang imong mga selula.
9: Mm.
8: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
9: Mm.
8: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
9: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm.
9: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
8: Murag na anatanan.
9: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
8: Mm.
9: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
8: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, naay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
9: Mm.
8: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
9: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio naay lauric acid.
8: Mm.
9: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
8: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
9: mm-hmm,
8: a precursor for melatonin.
9: Uy, pampatulog na.
8: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
9: Mm.
8: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
9: Mm.
8: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
9: mm-hmm,
8: galingon og buhatong serotonin.
9: Mm.
8: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
9: Mm-hmm.
8: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
9: Yes. Mm.
8: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
9: Mm.
8: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
5: Mm. Bio.
10: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar.
11: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
8: Mm.
9: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. kwestyonin na ako'y sekreto, Sir GP. Ha,
8: unsa man na, Dok?
9: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
8: Aw.
9: Na ako'y pangutana, Sir GP.
8: Oh.
9: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
8: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
9: Mm.
8: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
9: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
8: Correct.
9: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
8: No.
9: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
8: Ang D3 bio,
9: tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na.
8: Oh.
9: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
8: Correct.
9: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US. Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
8: Gusto.
9: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
8: Mm.
9: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
8: Correct.
9: Nga pag inom ni mong D3 bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
8: Mm.
9: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
8: Mm.
9: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
8: Uh-huh.
9: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio.
8: Mm.
9: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
8: Wala.
9: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
8: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusohon.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining ha, uy.
2: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
3: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
2: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
3: Aw, oh, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
2: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
3: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
2: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
3: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
2: Bye, sir.
4: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Naraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
6: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
6: Pusto.
7: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
6: Mm-hmm.
7: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Maulagi.
7: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
8: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
7: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
6: Palakit lawas,
7: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
6: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
7: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
6: Correct.
7: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
6: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
7: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
6: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
7: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
6: Absolutely, Doc.
8: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
7: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
6: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
7: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
6: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
8: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mabali ang mga butika.
7: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
6: Correct.
7: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
6: Correct.
7: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
6: Pagkataasa na doc.
7: Samot na jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta sir GP ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
6: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
7: Nahibulong jud siya sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
6: Wow. Mao
7: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
6: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
6: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect.
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga anaay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
7: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
7: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawan pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyuhang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
6: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet of Langerhans sa pancreas.
7: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
6: Oh.
7: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
6: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
7: Mao sad, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
6: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
7: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
6: Ah, og ingon na ani, Doc, kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya, putlo na laman sa doktor.
7: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver.
11: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: Kamong mga naay tambok sa tiyan, ha, pagdita na good mo.
7: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
6: Warning na. So, Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
7: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
6: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
7: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
6: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
7: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
16: D3Bio.
7: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
6: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
6: Austo.
7: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Naa pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
7: pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
6: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
7: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
6: Ano man, Doc?
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
16: D3 Bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio, ang D3 may VCO. Ang VCO, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Di kulikta, di katok.
7: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning, ni-upgrade ka doon. Napayo sa Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
7: Nga naman, Sir JP.
6: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
6: oh,
7: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
6: Kampiyon!
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
6: dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
3: Sure.
4: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
3: Wa nay mas lisod pang tambalan ang virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
4: Wala na Sir GP, makaya na ni D3alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
3: Hmm.
4: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
3: Hmm.
4: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
3: Unya 20 years na ang nilabay.
4: Hmm. Ang importante man lang Sir GP,
3: hmm,
4: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
3: Mm.
4: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
3: Oo.
4: Dako jud kayo nga bagay.
3: Ah,
4: at least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
3: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan ka niini age dayon.
4: Mm.
3: Unsa pa kajod ang pandemic nga daghan man gani Japon nga ang makasurvive.
4: Correct.
3: So diyan na lang kay pag viral ang problema, inom og D3Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
4: May monocaprin pa jud, monocaprilin ug monolaurin. Mono na tanan ha.
3: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
4: Ang bintaha ani Sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3Bio.
3: Hmm, so man,
4: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na na siya. Unya Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
3: Correct.
4: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3Bio or mo inom yung gag D3Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na na siya nga ketones.
3: Ketones.
4: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod.
3: Mm.
4: Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakda.
3: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
4: Mm. Buntag og hapon.
3: Mm.
4: Ang bintaha rana, kay kung gatrangkaso ka na, pag inom ni mo, ma-minimize siya, bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw, o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten. Kaya nga naman, nakainom na ka og D3Bio. Gawas ana, ganindot po ang imo nga brain function.
3: Mm.
4: Kay wala na ilain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain, kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
3: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary.
4: Mm.
3: Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it.
4: Mm.
3: Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran.
4: Mm.
3: Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan.
4: Mm.
3: Ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
4: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID.
3: Mm.
4: Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
3: Nga naman.
4: Aron may antibodies
3: ka.
4: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP.
3: Oh.
4: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones.
3: Mm.
4: Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
3: Buti pa sa butok, proper timing.
4: Mm.
3: Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala bye-bye oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili, abusuhon.
6: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio,
8: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
6: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
3: Hisgutan nato ang usabya kabisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa ason ini. Ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
4: Matagtuig, Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino katagad ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% ninis kada ganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke o kasagaran nini, wala gyud gainom og DTX 500 og MyTC.
3: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
4: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals.
3: Bitaw.
4: Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
3: Yes.
4: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mainom mag-DTX 500 o MyTC kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hands mo, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
3: ay!
4: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo, gikan sa imong bana,
3: ay-ay,
4: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC, aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
3: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention, o CDC, ang second hands mo kills more than 42,000 ka mga non-smoke smoker matagtuig.
6: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
4: Ang matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair,
3: yes,
4: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madami sini sa padayon ni mong paghanggab sa aso.
3: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga mo resulta sa structural damage sa endothelium.
4: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud, Sir JP,
3: yes,
4: sa inyong balay. Nigarilyo sa tatay.
3: Ay!
4: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon. Imo uyuan sa iyo pas buntag, hanggab dai nimong second hand smoke, sakay ka sa jeep ang imong tupad, manigarilyo
3: pud.
4: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuwa pud. Pasabot na Sir JP, halos matag-uras, expose ka sa mga carcinogenic,
3: yes,
4: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og MyTC.
3: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second-hand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second-hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
4: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom nganong mug DTX 500 ug mighty si Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pud kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pud sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pud ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
3: Wala dito igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
10: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kakapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy!
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: D3 Bio. Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food Supplement for Men, si Darling.
9: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeonato!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 11:18.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps
1: issue at balita. Maingon to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon kining 11 Mbps mga balita og public service. Adlaw karon nga Webes pizza 17 naning bulan sa September 2025. Benos ang alan sa ribok pero sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden. At the same time ang 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubang. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kaginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps!
1: Sa makaw sa pamahingod to, kumusta mga suking at tagpalamati? Kilom-kilom na naman, oh. Dagom-dagom na naman. Sige, labi na rin sa may biyak na ba to? Amping-amping mudra, ah. Kinanglan magbinlan tayo nta all the time, oh.

sa mamamayan. Alright, kumusta naman sa tong mga soaking at tagpalamati? Dari sa 12 ka barangay sa Kanlaon, from barangay Budlasan, sa talantan ng mga paingon na dispeak, pikas, sa may Aquino, Lumapaw, laktod na sa may barangay Pula, hasta na sa may barangay Masulog, kumusta? Ang ato naman ng mga soaking at tagpalamati, labi na dira sa may barangay Malaiba, kumusta? Mga Mahilom family, maingod to dira mga kakifay, mga pasinabaw, at the same time mga Eruela.

Pagkamusta naman dyan sa tarantaran ng mga K5 Solid supporters. Maingod do karantaran mga ka-K5. And belated happy birthday sa mga Quezon President Ma'am Rudy Villando. Happy belated birthday. Belated pero kwan na. September pa man.

0: Sige mga ka-K5, dita maglangay. Ari sa taas sa tuwag ng mga nagunang uluhan sa mga balita karong tuha.
1: Headline 11 Mbps.
0: Sa nagunang uluhan sa mga balita. Headline 11 Mbps. Mga galigar, tigpayot o ginadaling droga sa San Carlos na kuhan og dulaan na 140 mil nga suspected shabu. Samta na kuhan pag-arma singon man mga buing bala. Isa kabalay sa Isabela na sunog. Samtang OCD gustong usisaon kung adunay artificial daming sa Bulkang Canlaon. Samtang simultaneous residual spraying kontra dengue gihimo sa siyudad sa Gihulgan. Buglasan Lechon Festival 2026. Ipasigarbo sa Negros Oriental 25 milyon pesos nga budget giandam. 239 ka mga bagong recruits sa kapulisan opisyal ng gidawat sa PRO NIR. Samtang Malacañang, gisiguro nga igo ang supply sa petrolyo bisan pa sa pagtaas sa presyo.
1: 11 Mbps.

Okay, pamati mga ka-K5. Kung ari ka sa bugas, ani ka sa utanon, ari ka sa mga pagkaon, poultry supply, livestock supply, magtaas ang presyo kung nihit ang supply. Magtaas ang presyo kung may kakulangan sa supply, mga kakifay. May scarcity of supply. Now, ang Malacañang may angkon nga nagakaigo ang supply sa lana taliwala sa pagtaas sa presyo. Ooh, murag may napanimahuan ko. Diba, negosyante? Daga-naga pa mati karon unya magsigi patani. Ah, kamo dira isa sa the number one reason nga magtaas ang presyo sa isa ka produkto is the scarcity of the supply, meaning kakulangan sa supply nihit. Galing lang nabaliktad sa petrolyo. Bisan sa pagtaas sa presyo, may igo ang supply sa lana. Na! Basig tinuod tong giingon nila nga na ako na mga barko nga may kargang lana, mga kakifab, nga gipalutaw-lutaw ra. Ang ilang giklaro karon isa kining gitawag nga Min of Plat Singapore. Pero dapat may explanation ni sa publiko paano mamonitor, unsay gibasihan. Dili kay maingon ra ingon ana igor to kay by means of Plat Singapore morning presyo money. Gasalig mangod ta dres Pilipinas kay usara nga tong refinery. Nga unsa may way plano ang nasod Pilipinas nga mo invest ag refinery? Dato mangkata. Tripila ka trilyon sa to ang utang god. Anya may maharlika investment but invest dato dito sa refinery. At least government owned and controlled corporation sa mga kakifay. Mo na gihimo sa uban nga mga nasod. Problema wala man gud diray matiti. Nami gitong construction. Eh may libre kang usa ka bag sa matag lima sa matag napulo ka siminto. Alas 11:28 na mga kakay-5. Padayon sa nan ay kalimutan tong tulman ang gipanan sa metingo sa tong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bayong, vitamin D3 nga Dinevisio, the superfood supplement. Og ang atong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes. The same time, ang atong Prebio Coffee. Extend food supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. O niya, the same time, ang atong naman nga DTX Liniment Oil. Clinica Sport Biotics, DTX Beauty Soap, o Clinica Diofresh. Mapalit na tanan sa mga branches sa Clinica de Alternativo, Dris Canlaon, Dris sa may tapad lang sa K5 Joseph M. Sa San Carlos, Dris sa may Vigo Sula Araneta, Barangay 3. Available man sa tanong mga Quezos leaders. Dris Canlaon, Dris sa may La Castellana, Moises Padilla, Isabela, Dris sa San Carlos. Onya, Dris sa San Carlos, i-greet ko gali si Sir Efren Demetria, ang Quezos Reseller Leader dito sa may Isla Sipaway. Oh! I-greet ko siya sa isa ka happy birthday!

0: Happy birthday, bro. A friend, Demetria. Dara sa isla si Paway, bro. Talaba lang ako, ah. Oo. Happy birthday, bro. A friend, Demetria. Ang ato man nga KSS leader and KSS reseller dara sa isla sa Sipaway.
1: 11 Mbps.

Oy, ako na i-grade po di ay na. Dita ka tila anig ikog litsyon doon. Oo, happy birthday day sa magtiko na mo nga kagawa diri sa Barangay Panubigan. No, happy birthday kay kagawad Florentino Hakus.

Sige, alas 11.32 na mga ka-K5. Panamyaw sa day sa tuwang presidente diri sa Quezas Canlaon, Ma'am Rogie Villando, Vice Marivic de La Paz, dira sa may barangay Pula, no, Ledesma, and kang Sec Giselle Pasinabaw, dira sa may Malaiba, Dalia, and sa to naman nga treasurer si Ma'am Marilyn Alegria sa may Ramrod. At the same time sa kay Ma'am Banji Impik, no, dira sa may proper pula. Available man dira kang Ma'am Marilyn Antolo sa may merkado publiko sa merkado sa Masulog, sa Mananawin, dahil sa tindahan ni Nonoy Latornas. Raman sa kay Ma'am Roslyn Gudoyo sa may Matagbak, sa may tindahan man ni Ma'am Josephine Mabo sa may Highway Masulog. And the same time dira naman mga ka-K5 sa kay Bro Reme Credo sa may Lower Alibabay. Oh, napod mga ka-K5 dari kang Merry Christmasma sa may Barangay Binalbaga. Mapalit man dira sa tong Quezas leader sa LMI kay Bro Mador Flores sa tong presidente dira, no, Vice Asuncion kang Sec Amigendeles kang sa tantaran ng mga opisera, no, dapod dira kang Kagawad Cosme Campaner atong mabtikon dira nga kagawad, the same time kwan man atong stockholder kag sa tantanan na, no, may ngod to karantanan mga kakaifa. Available man diri sa San Carlos sa mga Quezas leader ta, no, kay Press Edna Bacasmas, kang Vice Agnes Garingo, kang Sec Maria Luta Panilagaw, Treasurer Ma'am Aisa Secretaria, kang Boss Roel Rubin atong auditor dra sa may Pili Street San Julio, at mga nasdaan ng LTO, no, Boss Ruben may ngod to da, and sa tanong kapan yud to dra, oh, ang napod kang Alfredo Larida, ang toman nga PIO sa Quezas San Carlos. Sige, padayon ta mga ka-K5 sa unahan, ari na ta sa tong mga balita. Unahon ta si ka-K5 Jezebel Barbizzo, kay kining isa ka gikasang bypass operation sa siyudad sa San Carlos. At sunod duha, nakuhaan sa suspected Cebu nga halos o kanang more or less 140,000 pesos. Nakuhaan pa sang armas

0: Nasa linya si ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel.
2: Yes, ka-K5 Steve. Dakop sa gipaigayan niya by bus operation na ang duha ka gialigar nga tigpayuhot sa ginadiling droga dinhi sa San Carlos. Gihimo ning maong operasyon mga alas 12:42 sa hapon gahapon ni Saki 5 Steve sa Seaside Village Barangay 1 San Carlos City. Aga mga dinakpan gilangas sila si alias Julius 29 anyos o alias Michael 44 anyos, pulos din sila residente sa Seaside Village sa K5 Steve. Sa maong lugar o takta o petsa sa K5 Steve, ang mga sakop sa San Carlos City Police Station Station Drug Enforcement Team nagpahigayon ni sila o drug by bus operation nga resulta sa pagkasikop sa mga suspect. Human na gitunol ang usa ka heat-sealed transparent plastic sachet na doon ay sulod niya white crystalline sa suspected shabu ngadto sa usa ka police pusher buyer bugti sa buy bus money kaki 5 Steam. So, dugang pa ni Ana, sa diyang gipahigayon na ang pagkap-kap o body search. Usa ka armas aga na-recover gikan sa posisyon ni alias Michael. Aga mga ebidensya kay 5 Steve ang na-recover, may gibugato ni siyang 20.28 grams nga may SDP price nga 137,904 pesos. So lakip sa na-recover ang usa ka orange canister, usa ka unit sa Smith & Wesson caliber 357 revolver og 500 pesos nga bypass money. So ang mga na-confiscate niya evidence nga illegal nga droga gidala na ngadto sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Unya ang mga non-drug evidence og ang suspect na karon sa custody sa San Carlos City Police Station para sa tukmang disposition.
0: Duha ka kaso ni 9165 og 10591.
2: 10591. Yes, Steve.
0: Sige, sige, siguro gyud.
2: Sige, K5 Steve, manato mahatag ang report alang sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyonya Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
3: 11 Mbps. Issue at balita.
0: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho sa pikas nga bahin naman mga ka K5. Dali lang. Gisiguro sa Malacanang sa publiko nga ang Government Relief Initiative lakip na ang pagpahalapad sa Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program o kanyang kitawag nga uplift ang nakaayos para mas pagaanon ang epekto sa nagatas nga presyo sa lana gumikan sa tensyon sa Middle East. Sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro nga pwedeng gamiton ang government savings para suportahan ang padayon nga implementasyon sa gipahalapad nga uplift program. Sa report, nagpadala ang Department of Energy sa certification sa Development Budget Coordination Committee o gikonfirma nga milagpas na sa $80 per barrel ang presyo sa Dubai crude sa world market. Gikan Agosto 3 hangtod September 11, 2026, ang average price sa Dubai crude mukabat na sa 99.41 dolyares matag bariles. Sa diyang gipangutan ni Castro kung gikonsida sa presidente nga suspindin ang fuel taxes, gitato ni Castro nga hangtod nga sa karon wala pa nagasumiti ang DBCC sa panel nga evaluasyon o ilang nga rekomendasyon. Now, okay, okay. Wa may problema mang good ning nakay sanay mingan tag sobra bariles pero ang lantaw lang good nato mga ka K5.

Ang Pilipinas, nakita ko mga ka-K5 nga walay plano. Walay plano para bisan kinsa nga presidente ha. Wala pa ko nakakita mga ka-K5 nga nagahimo sa ginatawag nga long-term preparations and solutions. Kasi kung mahimo manggod ka mga ka-K5 og isa ka long-term preps og long-term solution to whatsoever economics problem nga tubangon sa nasod, may isacrifice ka. May isakripisyo ka. Kamudira nga mga investor, kamo nga mga grabe magpuhunan, kabalo man gid mo unsa na. There's always a sacrifice kung may gusto kang lantawon sa unahan, lantawon sa umalabot nga panahon. Mao ni ang dili maragdili makaya sa karon nga panggobyerno sa Pilipinas. Because kabalo mo unsa mag-sacrifice? Ang masakripisyo mga ka-K5 ang income sa mga dagko ng mga negosyante. Why? Lantawang ginahimo nila karon. Pwede man nimo mga buhin-buhinan ang tax. Then the same time mga ka-K5, there must be kay kanikita manggod, gamayng lihok sa mga negosyante, nagapanik ang gobyerno. Because you know what, kabalamon sa diliman tungod kay may power ang negosyante. Because some of them are relatives po tingan as gobyerno. Diba? Pangukaya na dito, kitsa ng mga naaron dira sa babaw mga ka-K5, mga dagko negosyantes, Manila, ang uban ganin, aranas gawas nasod. Diba? Man, ang himoon sa Pilipinas, labi na sa mga kanang naas pang gobyerno, mga ka-K5, wala, yun, ganun man. Ang lang himoon is ayuda. Why? Number one, ganong mag-ayuda ta? Ang ayuda, manggod, it can control votes. That's definitely true. Makakontrolar man ka nagbuto. Buto ha? Ayog igahe. Makakontrolar na mga ka-K5. Magkuhan na naman ang tao, o money, para poverty elevation ko, no? Para magyapo istorya ha, gyataga ni Mundra onya one time ra or may pilara ka na sa isa katoy, kapila ni mo hatagag ayuda. Onya ang presyo nagatas gyapon, still tao pigado gyapon. So may mo ang tao maanad. Mura pag piso, ang una ginahungitan mo. Hangtod mga ka-K5 nga maanad siya, kada abot mo hangad. Ano ba, magreklamo pa, magkuhan pa kay lagi, analista. Muna mga ka-K5, kasi it is already an investment. May investment sila silang kagalingon ng mga ano to gani, negosyo. May investment man sila sa buto. Investment na eh. Praning elections barangay, wala na dayon mga ka-K5. This is an investment for 2028. Do you think tungod lang kay Mona nga nagbigadong Pilipinas mga ka-K5, dili madayon ang eleksyon kay mo gasto tag bilyones. O lagi, unya nang nangutang man na mapunta. Kasi makapangutan na ka ba? Nasul pa ni. Pero kabalo mo unsa ang tubag na narapod ba nato? Narapod nato mga ka-K5 ang tubag. Kung gusto tagingon ana na lang nga maghangad ta sige. Inyo ha ato aman pud nang pagbuot. Kung ganahan ta nga magsigig palista didto sige linya kuhag ayuda, inyo ha pud nang gusto. Pero kung ganahan mo nga may kaugmaon ninyong mga kabataan, lantaw ninyong isa ka-opisyal kung tarong bardili. Di mo mapadala sa mga hangyo luba mga ka-K5, panahon sa pinili ay. Ataga na mag 200, 300, 400 usuman sa kalibo, and you will suffer for 3 to 6 years. Okay na mo.

0: Pero kung maayo mo serbisyo, why not, di ba? Ang aramang good na. Alas 11:46 na. E-check na to ka K5 Joseph Bulano. Kay Kining Sunog, mga ka K5. Dran sa may Isabela kagahapon. Mayngod to kang press sa Roger Binando. Hello SM, good morning. Bagarujog ko na ka-tune in sa radyo. Shout lang ko sa tanang mga Quezos leaders sa kong mga suki sa Budlasan. Salamat. Thank you, press. Press, ma-PM ko rong press. Naag na sabi. Bro Lober, Rica Plaza, mayngod to. Dahil sa may Jade Glass, mayngod to. Kanantaranda ka, Mama Marichu. Sige, check na to ang report kining isang kabalay na sulog sa may Banwasang Isabela. Ka K5 Joseph Bulhano, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Cut.
2: Mayong to ka K5 State Tech sa ato mga tagpaminaw dira sa siyudad sa Kalaon. Ang ato yung mga balita kag informasyon diri sa Banwasang Isabela, isa ka balay ang ginatupok sa kalayo ang ginhimo na sa puro laging kawayan kag K5 Steve kag ginapanagiyahan ni Ma'am Maria Fee RC no kag K5 Steve. So ato papadian ang interview sa kahapon nga adlaw sa Tagiya sa balay nga nasunugan kahapon nga adlaw. At
3: sino yung mga pangalan?
4: Maria PRC, sir.
3: Okay. Di ka nakabuan na lang?
4: Ara ko lang kami sa guwa, sir. Gapungko. Gainwotanay.
3: Okay.
4: Tapos, ang angbang dalagita nga gapaligo, nagguwa niya tapingping, imubalay na sunog.
3: Okay. Mga impunto, gidalas dos na sunog. Sugid ang kalayo. So, anong imunat na mga gamit sa sunod sa balay?
4: Dira, sir. Ano malang na da, sir, ng rice cooker, ng butin.
3: Okay.
4: Kagamu malang na, sir, ang siyang tablet. Ito bala, sir? Kag ang ako niya, cellphone, wala man niya, sir, na charge na rala sa may sunod cartoon.
3: Okay. Nakasaksak man ang imo nga mga cellphone kag tablet?
4: Okay. Wala. Wala. Ang tablet lang, sir.
3: Tablet.
4: Oo.
3: Okay. Kasi noon sa tablet?
4: Iya sa nga po ko.
3: Okay. So mga ano oras mo sa ginsaksak ang tablet?
4: Mga pasado alas 11, sir.
3: Pasado alas 11. So ang imong tablet sunogid.
4: Sunog ata sir dala nila.
3: Okay. So ang imong ginagamit, ma'am, ano ginagamit mo dira sa sulod ng kuryente kung sulat?
4: Na ano kuryente na da, sir?
3: Ah, okay. So, yung mga nasunog, so, ano, puro kawayan na, no?
4: Oo, puro kawayan, sir.
3: Okay. So, pila, sa imong estimated, mga pila ang damage sa imong nasunog na balay?
4: Bayo namon, tanan-tanan, sir. Eh, duwa ka cellphone, saka tablet. Kag ang mga rice cooker ko, mga pinggan ko, mga baso. Iubos, kidbuang, ano, sunog, mga gamit namon.
3: Okay. So, ang imong ginagamit nga kurinti, ano na siya nang may kontador ka kung nagatapin?
4: Gatapin lang ko siya sa akong bata.
3: Okay. So, dragi ka mong katulog?
4: Oo.
3: Okay.
4: Dira kami nagatulog sa akong nga apo.
3: Okay. So, sino ka di mga pangalan?
4: Maria PRC.
3: Pila ka mong kabilog, dragi katulog, ma'am?
4: Tatlo.
3: Tatlo ka mong katulog. So, mga sana, yung mga...
0: Okay. So, ubos, gib.
2: Okay, sa sir nga Steve, no, amo na nga aton nga nakuha nga mga informasyon dito sa area. Kag wala ni no natabuan nga ara sila sa sulod sa balay kag K5 Steve ara ang tablet nga nakasaksak sa kuryente kag K5 Steve tungod nga naluba kag dasig ma ano no kag ang ina nga tablet kag K5 Steve. So no, sa aton nga nakuha nga impormasyon ang inang tablet kag K5 Steve kapila na nagit pa kayo kag subong lang kahapon lang nga adlaw nag sunog ang inang tablet tungod nga na overcharge kag K5 Steve. So no, sa aton nga Bureau of Fire Protection diri sa Banwasang Isabela kag nagalabot no ang damages sa sunod sa atong Bureau of Fire Protection nagalabot naman sa 5,000 na pesos ang damages sunod sa atong mga Bureau of Fire Protection nga nakuha nga mga balita kag impormasyon dito sa area sa Purok Uno para Shinda Nuning Barangay Metubig Banwasang Isabela kag 5 Steve.
0: Okay, thank you.
2: Okay, so para pa-dega to na kuha ka mga balita kay impormasyon diri sa Bandwa San Isabela. Ini nga balita gidulong sa inyo sa nga klinika D3 Bio DTX 500 kay PTC. Nag DTX ko pa mix para sa 11 ni BPS ko pud nato si Kaki 5 Steve Flores ko pud man sa aton nga KSS member. Ako naman si Kaki 5 Juicy Bulhano para sa kabiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro 25 News FM.
1: 11 Mbps issue at balita.
0: Aray, salamat kay K5 Joseph Bulano. Magiging kinalan na may mga appliances ta, mga gadgets ta, make sure nga well-regulated siya. Para, bisan ano ah, ganun klase, bisag di pa gadget, no? Mga abuhan, uguban pa mga ka K5. Sige, alas 11:52 na. Na may four piece mahuman jud sir mamba Barbon Despi. Yes, it's true. May mga four piece members kanang four piece man good actually. Mahulog man gud sa educational assistance. Ang educational assistance is different from a kanang bitawng livelihood or kanang bitawng financial assistance. Ang educational intended na siya sa mga bata gyud nga gusto magtapos. Pero why kasarang ang ginikanan? Well, kanan suportado gyud sa gobyerno. Pero kanang nagpatong-patong nang mga ayuda, assistance, unsa pa dira mga ka K5. Well, beneficial siya sa karon. Kay nga naman nagsuffer ta eh. Nagsuffer ta mga ka K5 because of the financial mga ka K5. Tungod sa mga kamahal sa mga palaliton. Parente may aga, ari kami di kay Doc Trips nga nagpa-check up. Oo. Ayaw mo dra, bro. Abi ko ara kana may kuyog ka nagpa-prenatal. Alas 11:53 na. Sa Picas Bahi naman mga ka K5, mayoryas ang tao ang adunay gintawag nga fatty liver. Normal lang na nga magka-fatty liver gumikan nga sa sobrang nga pagkaon sa carbohydrates, labi na ang pagkaon nga may daghan nga mga added sugar. Inguman ang mga pagkaon mo sa karne, pag-inom og mga alcoholic drinks. Sobra sa 500 ang function sa atay, gani isa ang pinakatrabahoso nga organ sa lawas sa tao. Isa sa mga functions mao ang paglimpyo sa dugo, pinagi sa pagtangtang sa toxins o kiniman, nag-store sa sobra sa carbohydrates o stored fats. Alang sa future use, ganit din nagasugod ang fatty liver. Kung masubra ng fat sa atong atay, kini nagakos sa inflammation, nagahubag ang atay o later on, sa pagpanin ng pagpabaya o kung pagubosan sa pagkaon, kini mahulog sa liver cirrhosis o kini irreversible, meaning to say, di mo na mabalik. So karon palang daan, dapat atuan ng tabangan nga mawala kining fatty liver. Mag-exercise, magkaon na gusto, mag-DTX 500. Kini may taas nga antioxidant mga K5 nga nagaprotekta sa mga selula sa atay o kiniman. Adunay taas nga anti-inflammatory properties nga magatabang. Karon dili na maghubag ang imunga atay. Protect your liver, mag-DTX 500 na ang superior antioxidant. Alas 11:55, standby. Magsunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik
6: sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud dok. Mm. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
7: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
6: Pwede ra di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpog kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inumpod sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili naging mukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy saying maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: Mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon
10: K5 in Philippines,
9: sumasa inyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News,
9: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Herenianza naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Chua mawatawa sa lalawigan na inilagay sa half mask. Dalawang bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Boglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda, 1.5 million pesos na papremyo para sa Grand Champion. Samantala, bahay sa Naluoka, Kalibo, nasunog mahigit 140,000 pesos na italang danyos. At 52 loose firearms itinurn over sa San Remigio MPS.
12: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali, Herenians naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Chua, mawatawata sa lalawigan na inilagay sa half mass. Tapos ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Quirino ng tatlong araw na pagluluksa kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dax E. Chua sa visa ng Executive Order Number 21, Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Governor Julius Cesar S. Bacilar. Iniutos dito ang paglalagay sa pambansang watawat sa half mask sa lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nakasaad sa kautusan na ang hakbang na ito ay alinsunod sa Rule 3, Section 27F ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act Number 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na naguutos sa pagtataas ng watawat sa kalahating bahagi ng flagpole sa loob ng tatlong araw sa sandaling opisyal na ipahayag ang pagkamatay ng isang incumbent governor. Samantala, hinimok din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng munisipalidad at iba pang establishmento sa probinsya na makiisa sa pagluluksa at pagbibigay pugay sa pampublikong serbisyo at naiambag ng yumaong punong lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, dalawang bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
14: Pasok sa rank 7 at 8 ang dalawang graduates ng University of Negros Occidental Recoleto sa lungsod ng Bacolod sa 2026 Social Worker Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng PRC Board, nakuha ni Julian Bico ang ikapitong pwesto na may 92% habang nasa ikawalong pwesto naman si Joe Betascander na may 91.80%. Maliban sa dalawang Unorians, nakuha rin ang Silliman University graduate na si Vanessa Regalado ang rank 9 na may 91.60%, habang tatlong graduates naman ng Central Philippine University o CPU sa Iloilo ang kabilang sa top notchers. Kinilala si Zerk Sanchez ng St. Louis University sa Baguio bilang rank 1 na may 93.40%. Umabot naman sa mahigit 8,000 ang nakapasa sa eksaminasyon. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: At Buglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa magiging Grand Champion. Muli ang kampiyon na balitan yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Naghahanda ang lalawigan ng Negros Oriental ng budget na 25 million pesos para sa Buglasan Festival 2026 na nakatakdang ganapin mula October 15 hanggang 25 sa ilalim ng tema Different Stories, One Aspiration, One Negros Oriental. Ayon pa kay Woodrow McKilling Jr., Secretary Director ng Negros Oriental Tourism Board at Chairman ng Negros Oriental Tourism Council, itinaas ang mga premyo ngayong taon upang kilalanin ang mga talento at pasisikap ng iba't ibang lokal na unit ng pamahalaan. Para sa Buglasan Festival of Festivals, tatanggap ang Grand Champion ng 1.5 million at tropeyo. Habang ang consolation prize ay itinakda sa 600,000 pesos. Labing isang festival mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ang magtatagisan sa nasabing kaganapan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumagatan sa K5. Siya na humilyo pa sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay sa Nalo, Kalibo, nasunog, may 840,000 pesos na italang Dan Yos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Velez Manyo.
16: Tinatayang mahigit 140,000 pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Nalo o Kalibo, Aklan. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo, tuluyang natupok ng apoy ang estruktura at ang mga gamit na sa loob nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Kasunod naman ng insidente, nagpaalala ang BFP Kalibo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga lutuan, lalo na ngayong mainit ang panahon at maaaring tumaas ang panganib ng sunog. Pinapayuhan din ang publiko na i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at tiyaking walang naiiwang nakasinding lutuan o iba pang maaring pagmula ng apoy. Nilinaw naman na ang tinatayang 140,400 pesos na inisyal na halaga ng pinsala ay batay sa Operational Procedures Manual ng BFP at maaari pa itong mabago matapos maisumite ng may-ari ang Affidavit of Fire Laws. Samantala, ito na umano ang ika-anim na insidente ng sunog na tinugunan ng BFP Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
12: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Gayun din 52 loose firearms itinurn over sa San Remigio MPS. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Junel Tivas.
17: Umabot sa 52 loose firearms ang voluntaryong isinuko at itinurn over sa San Remigio Municipal Police Station mula sa 45 barangay sa bayan. Bahagi ito ng accomplishment ng kapulisan sa ilalim ng Project RTT 3389 ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal ng mga armas. Kaugnay nito, lumagda rin sa pledge of commitment ang mga punong barangay sa San Remigio bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at aktibong pakikipagtulungan sa kapulisan. Nagpasalamat naman si APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. Devaras sa mga lokal na leader at miyembro ng komunidad dahil sa kanilang tiwala at kooperasyon sa kapulisan upang labanan ang kriminalidad at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. Paigit 1 milyong halaga ng shabu na saba sa Cagayan de Oro. Tabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa isinagawang joint bypass operation ng RPDU-10, Resident Agent, RID-10, RIU-10, CMFC, COCPO at PS3 Agora sa Purok 4A Side, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang si alias Alin, 28 anyos na high value individual at si alias Boy, 44 anyos kapwa residente ng CDO na kumpiska mula sa kanila ang 160 grams na shabu, isang brown sling bag, maliit na rectangular container at 1,000 peso bill by bus money. Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
12: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Gayun din 3 suspect na nahuli sa sinalakay ng pideya na drug den sa Rojas City na sampahana ng kaso. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Nasampahana ng reklamo ang 3 mga suspect na nahuli kamakailan sa loob ng isang drug den sa Barangay Tangke, lungsod ng Rojas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo laban sa subject sa isinagawang bypass operation ni si Wynel Arcangeles at sa 2 mga suspect na sina RJ Barbasa at Kevin Regionel. Matatandaan o maabot sa 11 sachets ng drogang na recover sa loob mismo ng drug den sa naturang lugar. Una na nahuli sa kapareng kaso taong 2022 si Arcangeles. Ngunit nakalabas sa bilangguan kamakailan at nahuli na naman ulit sa ngayon sa pagtutulak ng droga. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ang mga sospek.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kamtina Balita. Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
11: Samantala, mariing tinanggihan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal at iginiit na walang jurisdiction ang Beijing upang pakialaman ang mga aktibidad ng Pilipinas sa sanaturang lugar. Ayon kay Teodoro, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang prinsipyo ng international law ang presensya at mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang naturang pahayag ay kasunod ng panibagong alegasyon ng Chinese Embassy na nagsasagawa di umano ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang matatag ang permanenteng presensya sa naturang lugar. Samantala, binigyang linaw naman ng Department of Foreign Affairs na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-aatas sa Maynila na alisin o itsaw away ang BRP Sierra Madre. Dahil dito ay giniit ni Teodoro na walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas hinggil sa presensya ng BRP Sierra Madre, partikular na sa Ayungin Shoal.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
11: At mga KK5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nanindigan ang Estados Unidos na hindi nakokontrol o makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay US Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins, na tinutulungan ng US military mga commercial vessels para maibiyayang nasa mahigit 900 million bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy di umano ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na nagharang sa mga Iranian ports dahil sa kanilang ipinalalaya sa mga nakagtatakdang lumalapit dito. Samantala, itinanggi rin ng US Central Command ang alegasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyon na nangyayari dito.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
11: At mga KK5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Carol Medino at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM.
22: Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio.
24: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
22: nga may D3.
25: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics! Makabuling! Sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Asa magagikan, bay?
7: Gikan ko bukit, bay!
6: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
7: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
6: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
7: May dito?
6: Ayos kayo.
7: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
6: Sige, sige.
8: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy!
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Mao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balik ta mga ka-K5 dari Gapon sa itong tulumanon. Kining 11 Mbps mga balita o public service. Mabatian Tadri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Dari sa 95.7 K5 News FM San Carlos o gang 87.9 K5 News FM Gihulga. Alas 12.24 na mga ka-K5 ay kalimota ang ato ang Klinika D3 Bio. Makatabang mani sa ato ang panglawas pinanggi sa pagpugong sa halit gikan sa mga bacteria ug viruses. Kung ikaw nagalisod sa pag-ubo, nagaproduce sa discolored o gitawag nga bloody mucus, nagatasim mong hilanat, nagasingot kas kagabion, karang singot nga kwan na ikaw rausa. Dayon, kining gitawag nga night sweats o bone chilling shivers, padapa na sinati mo magmatagabi nagapanutsuot si mga kabukugan ng katugdaw. Pneumonia gitawag nga bad cold. Kung nakasinati ka nga murag sakit imong dughan, hait, no, sakit nga hait. Kung ikaw nagaginhawa, nabawang imong ginhawa, nawadaan kag enerhiya, basi pneumonia. Ang lauric acid, capric o caprylic acid nga makuha sa Klinika D3 Bio, isa ka highly effective nga mga neutralize naturally sa bacteria, viruses, fungi nga may nungdan sa pneumonia. Now, not only nga yaha nga patyon ang bacteria, viruses o guban pa, ginaproteksyonan man niya para dili na magdagan, mag-multiply. Pinagi sa cold press extra virgin coconutol nga nasa D3 Bio. Gawas nga mga protekta kontra sa mga infeksyon, tugas sa mga mikrobyo, makatabang mani mga ka-K5 sa pag-atag og enerhiya sa lawas para dili ka luya. Sa kalimot, Klinika D3 Bio na.
17: K5, Steve Flores sa 11 Mbps. Issue at balita.
16: Padayon ta sa unahan mga ka-K5 sa mga reports sa itong mga kaubanan. Panamyaw sa may nahanunga, no? Kang Mama Nits Aboy, kumusta dra niya? Dari man sa may boundary sa Masulog kang Ma'am Josephine Mabos, Sir Geoffrey Mabos, katalan-talan dira. No? At the same time, kang Marifil Sibalyos, mayong udto sa talan-talan. May nga agalang kay Dr. Mil kag sa tantran nga upod ko sa K5 supporters kag sa mga upod kuman nga officers parente kag kay Doc Tribs gikan ni parente Taridani. Okay na? Ari mga ka-K5, Buglasan Lechon Festival 2026 ipasigarbo sa Negros Oriental samtang gigahin na ang 25 milyon pesos nga budget. Ari sa linya ka-K5, Elmer Sagas.
10: K5 News FM Live Report.
16: Mer.
15: Steve, no, gipabot karon ang usa sa mga kalihukan sa gitawag nga Buglasan Festival 2026, hindi nga gitawag nga Lechon Festival Competition na ipaigayon sumabot nga October 16 nga tuiga diyan sa bayan sidad sa Dumaguete nga kay Steve. According pa no ni Wodro Makiling Jr., ang Executive Director sa Negros Oriental Tourism Board o Chairman sa Tourism Council, tumong ini nga mao nga kompetisyon nga ipakita gyud sa tibuok nasod nga luwas ang mga produktong baboy gikan sa Negros Oriental. So gilauban ni sa nga maong kalihukan makatabang kini sa mga nagnegosyo o mga mamuhiay sa baboy sa probinsya pinaagi sa pagpalingkon sa pagsalig sa mga konsumidor sa lokal nga karne sa baboy. Gani, according pa no ni Glenda Adisupata ng Vice Chairman sa Negros Oriental Tourism Council, ang mga lechon human sa kompetisyon ipakaon kini sa publiko pagkahuman sa Buglasan Civic Military Parade isip kasaulugan sa mauusog nga kapistahan ning probinsya sa Negros Oriental. Gani ang probinsya karon nagandam ni or do na sila giandam nga 25 milyon ka pesos nga budget alang sa Buglasan Festival kay paigayon gikan October 15 hangtod na sa 25 ah tuiga ka Vice Steve. So mo na no ang ilaha nga giluwatan kay kumikan pa ang rason sa tourism sa ni probinsya gipadako karon tuiga ang mga premyo usap aron mapasidunggan ang talento o paningkamot sa nagkadaiya naman ng mga LGU ng probinsya sa Negros Oriental Vice Steve.
16: Oo. So lechon lang wala labot kan diduguan. Lechon na day. Kay kung magbaha ang lechon, mas maglunop ang dinuguan. Sige, Mer. Naputol? Gutom, bro. Gutom sa lechon.
15: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
10: Sige. Sige. Sige.
16: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Kini nga balita mga ka-K5, mga isa ka street level individual sikop naman sa gikasag nga bypass operation sa siyudad sa Escalante. Nasa linya ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jom Sunido.
10: K5 News FM Live Report.
16: Jom.
18: Yes, K5 Steve, kampiyon gid. Kuan na, makita na to pagtinguha po sa to ang mga takop sa pulisan K5 Steve. Labi na gid sa pagpanglagas ni ining gituuhang tigpayubot sa illegal na drogas. Hapon sa hapon nga K5 Steve nakadawat ang tawag sa gikan sa police station. Na doon na sila ipahigayon nga operasyon. So samtang sa ipahigayon sila operasyon ni K5 Steve, pag-abot na to sa area, no, ato og naabtan ang pipila ka mga sakop sa station drug enforcement team. Samtang nag-ingon nga sa dali lang yun kay ongoing pa ang amo ang transaksyon nanay. So samtang nag-transaksyon siya kay Kipem Steve, ato apong gi grab ang opportunity na mahinabi tabahin sa bag-o nga hipi kay Kipem Steve. So ang bag-o nga hipi karon kampante kayo ang atong operatiba, murag og para nato nakita nato kung murag na high moral sila tungod sa moral support pud nga gipakita sa bag-o nga hipi. So samtang nagay storyhanay mi kay Kipem Steve, nighatag og signal ang atong kuan atong kontak kay Kipay Steve. Niingon siya nga sir na consummate na ang maong transaksyon o pwede na ta makaproceed sa area. Siya nga nang wala ka na mo pasudla dahil sir sa area tungod kay di ta sure sa inyong seguridad o amo pong salabton sa balaod o naay matabo ni mo nga malain, ninyo nga malain bilang isolating witness. So to pagsulod ato sa area kay Kipay Steve kining usa ka tricycle driver nga taga sakop usab sa barangay Balintawa kay Kipay Steve, nakuhaan siya og tulutanan kasasye sa gidudahang Shabu. So pagkabot sa area, ang kining police officer nagpaila siya kong galingon nga usas siya itong mga saka sa sakop sa Station Drug Enforcement Team og miingon nga mauni akong napalit niya sir o usa kasasye. So sa dihang kuan siya, gikapkapan iyang lawas kay Kipay Steve. Pero antes nagkapkap ang operatiba, nagpakapkap po siya sa barangay official nga naa sa area para kuan ipakita nga wa chay bitbit wa gidugang wa na walay sobra wa na di nakuwang kakita si bug na magi makuha. Sa dihang pagkapkap sa pulis dakuhaan pag sigdugang duha ka sa shay kakita Steve sa gidudahang Shabu. So ang maong suspitsado nga si alias Ted naa na karon sa kustudiya sa Eskalante PNP og positibly makatubang sa katong kalapasan sa Republic Act 9165 ug dili karon ugma sa buntag kay Kipay Steve.
16: Oo. Sige, thank you, Jom.
18: Sige. So mao pila ka mga balita ang atong nahipo sa tupag libot-libot bilog di syudad sa Eskalante ug ang kining balita atud kanato sa Detix 500, Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, 3 Biot 4 Biotics ug Extend Food Supplement Detix Coffee Mix nagkakapi ka na naka detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipay Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon T5 News FM.
10: 11 Mbps.
16: Salamat ka K5, Jom Sunido sa mga report sa Pikas Bahin naman mga ka K5. Arita, OCD, gusto nga sisaon kung adunay artificial daming sa Bulkan Canlaon. Kaning daming, mo ni siya'y kanabit na mamugna nga dam sa babaw. I-check ta ang kampiyon nga balita ni ka K5, Raylan Esquerreda.
10: K5 News FM Live Report.
16: Ray,
19: K5 Steve, mo request ang Office of the Civil Defense o kun OCD nga magpalupad og drone sa palibot sa Bulkang Canlaon na aron masiguro nga walay artificial daming nga nahitabo. Gibutyag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sarmiento III nga mo request sila og tabang alang sa drone operation gikan sa probinsyal nga kadamhanan ug makig-alayon sa Mines and Geosciences Bureau. Gipasabot ni Sarmiento nga tuyo nila nga masiguro nga walay artificial daming sa pagkaipon sa tubig sa palibot sa maong bulkan o i-verify tungod giingon nga basig mahimo kining susama sa insidente nga niluntad sa Nepal. Mahitabo ka kay Vice Steve ang artificial daming kung ang debris gikan sa landslide o volcanic debris makababag o makapugong sa pag-ilig sa tubig diin mo resulta sa pagkaipon niini. Kung dili maaksyonan, magtugyan kini o flash floods o pagdaludo sa debris pa ilalom. Samtang nagpabilin sa gihapon sa alert level 2 ang maong bulkan. Okay, Vice Steve?
16: Mm-hmm. Sige, so may determine nila kung may kwan kabikad kabalo ka. Isa sa ginalantaw ni K5 Raylan, katunay tabo sa Nepal. Oo, so base may mga ingunana ng mga senaryo, hindi mo siya grabe ka dako because ang Nepal is glacier to eh. Pero isa magyapon sa dakong factor nga base kun may nagtipon ng tubig sa babaw na mag-collapse siya, mausab katunay tabo last November last year. Diba? Sige, Mary, thank you.
19: Sige ka, K5 Steve, mo na itong balita. Tutka na ito sa DTX 500, Mighty C of D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerreda. Para sa kampiyong na balita, sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: 11 Mbps.
16: Salamat ka K5, Raylan Esquerreda. Alas 12:36 na sa Pikas Bay naman mga ka K5. Ang atong tulumanon. Oh, by the way, may panawagan ha. Base may mag-PM sa inyo ha. Mangayog informasyon mga ka-K5. Nga isa ka account, delete page ha. Account nga Doc Rayo. Because definitely, it is a fake mga ka-K5. Peke na siya. kay sayod ta nga ginasunsuon ang account sa amo nga CEO. Ang account sa mga CEO kuan sa kay nakuan ni na takedown sa Meta. So karon may 2.5k followers ang mga CEO bago niya nga page ni. Kung may mag-PM sa inyo, pamati ha. Kung may mag-PM sa inyo, nga mangutana kung anong ginahimo mo, ginapangutana kung asa ka, ha? Wala kayo nga na ang mga CEO, pamati ha. Mutsatra na ni mo, kung may giapilan ka sa iyahang raffle, or sa iyang mga aktibidad na may ngon siya nga o may kwanta Gcash, and definitely dili na mangayo ha, CEO mangayo dili pasabutan na once ka na may magkuan ninyo, may magchat, may mag PM sa inyo nga isa ka account FB account, dili page, piki na mga ka K5 ha? Alas 12:38 na. I-check naman nato si KK5 Shela. Kini nga balita mga KK5. Nga sa diin 239 ka mga bagong recruit sa PNP, official nang gidawat sa PRO NIR. Sa kampiyon nga balita ni KK5 Shela Gasataman.
20: K5 News FM Live Report.
16: Check.
21: Gindawat sa Police Regional Office Negros Island Region ang 239 ka mga bagong recruit nga mga patrolman o patrolwoman pinaagi sa usa ka opisyal nga OTK turnover ceremony nga gipahigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office Grand sa Camp Alfredo E. Montebello Senior sa Barangay Estapa, Bacolod City. Sa kinabuukan, 168 ka mga recruit ang napili pinaagi sa attrition recruit program nga gilangkuban sa 136 ka mga lalaki o 32 ka mga babae. Samtang 111 usap ang gikan sa regular recruitment program nga gilangkuban sa 57 ka mga lalaki pag 14 ka mga babae. Gipangunahan ni Police Regional NIR Regional Director Brigadier General Rodicinio Reales ang maong kahilukan nga gintabungan sa mga opisyal sa police, sakop sa Regional Screening Committee ug mga pamilya sa mga bag-ong recruit. Sa iyang mensahe, gipahinumduman ni Reales ang mga bag-ong police nga ang ilang pagbansay dili lang alang sa paglambo sa ilang abilidad kundi lakis sa pagbuhi sa ilang maayong karakter ug integridad. Gidugang usad niya nga ang ranggo dili makahimong legal sa usa ka supak sa balaod nga mando. Busa iyang gihangyo ang tanan nga mabalibaran ang bisan unsang binuhatan nga makalapas sa balaod sa ilang gipanumpaan ug katunggaan sa ubang tao kakipensive. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 Mighty C ug DT Bio para sa programang 11 Mbps kini si KK5 Shela Gasataman para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros K5 News FM
20: 11 Mbps.
16: Alas 12:40, salamat KK5 Shela. Ang hot flashes kani nga kalit nga batsyag sa init sa taas nga bahin sa tunga lawas nga usahay diri mag-apekto sa tunga nawong, liog, dughan. Pwedeng magapamula ang panit. Ang hot flash, pwede sab nga may mahinungdan sa pagsingot. Kung mawalang sobrang init sa lawas, pwede

0: at flasher sa panahon sa menopausal sukun kini magasupply sa itong lawas sa 80 billion good bacteria o probiotics na makatabang sa pagbalanse sa estrogen level. So kung ikaw mag 45 ka na, mag 50 ka na, daily consumption or daily dose na of Clinicas Probiotics, mga kakaifa. Clinicas Probiotics available na sa mga butika o tanan nga branches sa Clinica del Tratibo sa inyo nga lugar.
1: Kakaifa, Steve Flores sa 11 Mbps. 11 Mbps. Issue at balita. 11 Mbps.
0: Alright, ari na sa linya si KK5 Chef Rizario. Kining balita, mga KK5, nga simultaneous residual spraying contra dengue gipaygan sa syudad sa Giulungan, samtang sumpay sa lain pa nga balita, mangumusta ta dira sa Biak na Bato. Nasa linya KK5 Chef Rizario, IK5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Chef?
3: K5 Steve, no, may musto. Nagpahigaon, nagpahigaon, o guys, simultaneous residual spraying outdoor, direct sa Yulgan City Health Unit. O guys, impregnation, aron nga mapunggan ang pagdaghan sa mga lamok nga makadala sa mausap sa pagpakunhod sa sakit nga dengue, nga maong rason sa pagkutlo sa kinabuhi sa taong K5 Steve. Ang City Health Office miawhag usab sa tanang lumulupyo sa syudad nga makikooperar sa matag-usa pinaagi sa paglimpyo o pagatiman sa ilang mga palibot, ilabi na sa mga lugar nga mahimo o posibleng puyan sa mga labok. Gibutsag usab sa City Health nga kinahanglan ni prioridad ang kalawasan sa matag membro sa pamilya, ilabi na ang pagdikay sa pagkaangkon sa sakit nga dengue. Giawag usab ni Giulungan City Mayor Mico Reyes nga ang tanang katawhan nga magkinabangay sa tanang programa alang sa hapsay o nga makaangkon ang kalinaw sa komunidad ka K5Steve. O dugang pag K5Steve update o alang naman diri sa nahitabong nga landslide diri sa may creek naman sa may sitio Kalapnagan, Barangay Biak na Matula, Castellana. Sa kinik ka K5 nga pangtabo sa landslide kagahapon around alas 5 kapin kunkulang K5 Steve, sumala naman sa residente nga usak kadahunog sa ang tingog.
0: Pero ay ginagaya tubi lang, no?
3: Landslide, no? Sapa wala kinisay tubig ka K5 Steve kung walay ulan.
0: Matubian lang sa ulan. Pero kung hinay lang ulan, why niya katubod? Patay sa naugang sapa. Tino? Hindi, napit balay mo, no?
4: Oo.
0: Okay, doon nag-awas din tubig, no?
5: Sumulo na balay.
0: Aring nga balas na yun.
3: O giawag usap ni La Castellana Mayor Anier Nicor nga gibawal ang tanang nga dagkong sakinan nga muagi.
0: So ato makita din mga K5 ang isa ka
3: book. Biak na Bato nga mga opisyal nga tanod nga nagpantay kay K5 sa tanang sakinan nga mulabay.
0: Bali murag ipareho sa una katong pag-unang butos bulkan nga di magian dira bere ari sa kaagi sa kabakungan.
3: Kabakungan.
0: So tanang mga motorista kabakungan agi. Ha? Pero ang mga motor makalusot ra.
3: Makalusot ra kay K5 Steve. Pero natay na pangutana na diri kay K5 Steve nga driver sa series, makaagira man kuno sila. Pero ang katong gibatayan ang katong kargado kay og mga sakyanan ba?
0: Okay. So gina-justify lang nila kung dagag karga or jotay ba. Mayo kay at least makuan. Unsa nang gikuan si Po? Kanang unsa na maro lagi sig kanang nahimo naglangob?
3: Ang naasay tamburong kay K5 Steve. Dako apan ang usa ka part sa tamburong murag gikaon sa tubig na
0: grabe o. Ay, okay. So tamburong slalom, no? Mura siya ka ng langob nga sa ilalo may tamburong. So, sa manag...
3: Kawin mo kakita siya, no? Ligon man kayo ang pile nga bato. Apan nawala ang yuta ba tungod sa tubig.
0: Ang mga bato. Pero ang kwana na is tungod sa kakusog siguro sa baha, sa tubig.
3: Kusog kayo sa kibag tip kay nakuy... Mura na, nagro na ang picture or video sa... Kanag natupong sa sapa ba sa tubig kagahapon. Kanang balas, kinugno. Taas kayo siya.
0: So dako-dako gisa mo na nga murag na pailalom ning kuan kining

0: Tamburong.
1: Tamburong.
0: Oh, pero ang kuan dira pangutana ni mo dira kay Kifeb Sefri ang katong nahitabo nga baha may lahar gid siya.
1: Naa jud ka Kifeb Steve no kay nakasinati pud kita og paho sa supre.
0: Abi ko imuha nang perfume.
1: Dili dili man yung supre ba.
0: Oh, pero ang kuan og no, nang kuan nako kay magbanga gid siya no. So pila da da
1: Dalom sa Kibib Tip, huwag tanawin mo sa layo ka Kibib Tip, gamay ra siya, pero among ulan sa usa ka residente, ito nga pong nahinabi, na nang tako kayo sa tulod, murag na kuweba ba?
0: Pwede po yan,
1: oh? Oo.
0: Grabe ka ko, ano? Gagab-gab gid siya. Oo. Pila ka mo ang mga residente, dra, ka Kibib sa Frigi, evacuate?
1: Karon si Pepsi wala pa sila gipabakwet apan sumala sa mga residente kanang nangandam na sila sa ilang kagamitan no kay sila matakda kung kadto sila pabakwenton.
0: Ah okay, so at least kuan na kanang ready na. Oh. Okay, kaso kumugdako gyud ang tubig pero kuan pa lang.
2: Wala gina niya tubig.
0: Ang importante dra nga ang unang mabakwet dra sa mga seniors, may mga bata.
1: Oh, may prioridad.
0: Ikaw, ibakwit ka dala ni Mama Milma.
1: Oh, bakwit ko dala. Nangapay ko dala. Ito rin ang liba ka Kibab Sim, nayapo man.
0: Ha?
1: Oh, dugang pa ka Kibab Sim daw sa karoon. Ananay ng mga naabot rin kapulisan sa Del- lungsod sa Lakasiriyanan ka Kibab Sim.
0: Dala lang, totoo mong ganun, may kisinang liba.
1: Bak
0: na yabo mang kape no yatag na milma. Nasiguro ng tanay, anong sayo mga duty? Ang kanang police drag, kuhanan sila, sila na mabantay sa mga salakyan.
1: Oo, nana kay Bip Sim, nagbantay na sila.
0: Sige, sige. Thank you, sir.
1: Kagipagsip, no? At wala po yung dugang kagipagsip ay ang kining tamburong trick kagipagsip kaghapon nga itong ipos na to. Kasa karon na wala na itupig. Siyempre, wala ang kinagipagsip drink. Apan, ang kinagipagsip na ng resident kagipagsip.
0: Ay, okay, okay. Sige, sige, kay Basi, ma, kakwano, kinalan, amping sila kay gadagum-dagum naman, no?
1: Oo, gadagum na po sa babaw.
0: Gikandra, puli karon dito dere.
1: Oo.
0: Ay, may naman, iguro ta ba? Sige. Thank you.
1: Sige, kagipip. Sige, kagipip. No, mao ka na itong update. Mga kagipip tip rin naman sa Kalapnagan. Biyak naman po, no? Mao ka na itong update. Karong adlawa. Hatid ka na ito sa DTX 500, D3 Bio, Mighty DTX Copamix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Step Ray Stereo para sa kampiyon ng mga balita at servisyo. Publiko kalinawan sa Negros, K5 News FM.
3: 11 Mbps
4: 11 Mbps issue at balita.
0: Salamat ka K5 Sefri Seryo sa mga balita. Alas 12:50 may ngutudal sa Merkado sa Masulog. Kumusta ka mo dra mga K5? Napakalita sa may linutangan. Amping dra magagiagi sa may inyawan. No, sa itong mga K5 dra. Taas ang kumpiyansa sa mga Pinoy nga kaya nilang protektan ang kagalingong kontra-scam. Apan ang kapabilin gyapon nga taas ang nagagunhugon nga mabiktima gyapon sumala pa sa ASEAN Consumer Scam Report. Base sa survey, 87% sa mga Pinoy ang taas ang pagtuog pagsalig nga kayang mulikay sa scam. Pinakataas sa unom sa Southeast Asian market nga ginatest. 76% sa mga Pinoy ang mga nagaingon nga nagabalaka sila na mabiktima sa scam. Pinakatasab sa mga nasod lakip na sa ilag nga pagtuon. Now, ang scam ang good mga ka-K5. Kamalo mo, let's make it general ha, before tamo pa mo end. Ang kinimang good, ingon nani nga mga sistema, kamalo mo nga nung gabalik-balik, because ato ang balaod sa Pilipinas, as what we have said and as what of our observation before, until this time, ang balaod sa Pilipinas manggod, wala bangkil, di mamaak. No? Di mamaak. Pero kung paligunon, mga kakay, 5 paraso ba nga mga nasod? Kung example, nang scam ka, nangawat, example lang ta, ngawat ka. May mong karoon, nangawat ka, kung asa na pita, kung sa'yo, sa kagrabi, di, kung sa gibukaton si mong gikawat, value si mong gikawat, example, nangawat ka ron og kining kuan, nangawat ka ron og kining kwarta, gikawat ni mo is 10,000. Ang jismil ni mo, dito sa bang nasod, kuan ka pa, pahamtangan ka og silot, di na ka mapriso, pero putlan ka og kumingking. Kuputlan ka kusa ka, piyamoy. Kumangawat ka kusa, putlan na mang kahangtod mahurot na ni mo, mga kakifive. Now, ang akong kuan po, ang uban po dito, kung mang rape, aputol. Naragitani. Unya kung politikong mangawat mga kakifab, bitay. Reciprocal, di ba? Kasi, they know nga, siguro sila ganahan na ng kwan. Kanang nga death penalty. Because we value life, di ba? And of course, dapat man we value others' life. Sige, alas 12:53 na. Pasalamat sa ko mga ka-K5. And once again, advance happy anniversary sa itong KSS dira sa my LMI, led by Press Mother Flores. Ito naman nga coordinator da si Pastor Mark Diles. O kag sa tantaran, at the same time, of course, congratulations sa itong CEO, Dr. Miloy, for the kanabitaong pagbutang sa pundasyon sa KSS. Diri sa La Castellana, Isabela, Moises Padilla, kag sa Kanlaon. Manay pinakamaayo mga ka-K5. Taas pa. Taas pa mo kitaon. Sige, sa ngalan sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Kanlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, and sa pagpanguna ni SM Brian Morden, unya sa 87.9 KFM News FM Gilngan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubang, og sa ako naman ng mga technical partners ka K5 Carlo Opeña, Baby M Monje. At the same time ka K5 Rico og Lendi Malabago. Suro'y nagigiguro sa galing ulan ko, no? And the same time, sama naman nga Vice President for Operations, Sir Aldrin Castaño, Vice President for Admin and Human Resources, Sir Jean Polineroso, sama naman nga Big Boss, ang mga CEO, Doc Lemiloy. Kinig apong alagad sa kanginan ka K5 St. Florence para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
3: 11 Mbps
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Generoso.
8: May adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
7: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
8: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
7: Correct.
8: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud, Sir GP. nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
7: Unsa man ang normal nga pupo, ang color dok should be medium to dark brown.
8: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
7: Almoranas.
8: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og may TC aron dili ta magkalmoranas.
7: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
8: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir GP.
7: Walay the best.
8: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
7: Correct.
3: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
7: Dahil.
8: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
8: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
7: Mao
8: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
7: Ah, brown.
8: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: Munay kuyaw.
8: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
7: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineros. So,
8: kininasab si Dr. Ramil Oy saying mayong lawas ang pingan.
7: Ayaw abusuhan.
3: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
3: nga may D3.
12: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako nga ang akong mga TL o mga kasakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o makapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo kaya San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras! Alaw na 25 na sa kapunod. Welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeat. Kaya po niyo makauban ka ng hapo na mga kaki-five. Ang DJ nga po doon, pero cute o glamiyon. Walaylain, nag-iisang DJ Pam. Kumusta, kumusta, kumusta naman ang mga suking tigpaminaw? Maalangiin nga kahaponon sa tanay. Adlaw ka ng Webes sa Pizza 17 ng bulan sa Setyembre, tuig 2026. Alright, mag-uban-uban na po ito karong hapon na mag-igala. Ano nga itong program ang inubanan sa manindot ng mga sunata o sulat padalagi kan sa atong letter sender? Live tarong makitaan sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Ngayon naman sa 100.1 Canlaon City. Sun 92.1 Fabulous to Busa. Dalo sa tanay taga Valhermoso may hapon. Ing hapon sa tanay taga San Carlos. Ingon man sa tanay taga Calatrava o Duboso, may panagsikay-sikay o maayong pagpaminaw. Unta niya ka mo sa maayang panglawas noon. Especially sa ito ang mga tindera dira sa tagsatag sa mga merkado. Amping mo dira kanunay ha? Samtang naminaw mo sa ito ang programa, paghigop na mo sa ito ang kapi nga lamion nga doon na tayo makuhang binipisyo. Ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadito, akska pa. Para katong nangandoy nga maka-sexy sa. Alright. Sige na magpadala og mga greetings sa inyo mga... Kaya po po makapadala pong advice para sa atong sulat nga basahin ni Karoy. Nadiri sa Madam Midilina Yamazaki. Good afternoon, Ma'am DJ Pamela. Agi man si Anastasio Poras de Goma. May hapon. Sa K5 San Carlos Digital 95.7, dito niyo ihapak niyo mga greetings. Kaya ako ay bahala ninyo rong hapon na. Ah. Alright, alaw na ba yung t-shirt na mga K5? Aliya usa ang manindot ng mga sunat nga akong giandam o kinigihalad ako para kaninyo. Pagbalik na ko rong dugay-dugay, magbasa na tagsulat. Kabahin na ning usa ka asawa nga nagtrabaho sa layo. Pero iyang gipadala, gisugail rapod sa iyang bana. O kanaya atong basahon karon, giandam na inyohang mga tambag. Balik tarong dugay-dugay, aniya ang skyline pigeon. Standby!

nauna 40 na sa hapon. Kamu na minugyapon sa 95.7. Sa atong programang Afternoon Heartbeats. At syempre, kanigyapon yung DJ nga po to, pero cute o glammy oin. Si DJ Pam. Indutas kanta mga higala. Sana maulit muli. Bansa man to eh. Ay, kanyang mga orasa rin mga kaki 5. Gidalit ginatos na to ang Power Trio. Ang ito ang DTX 500 Mighty C og D3 Bio. Kanunay ginato na diri-diring gi-endorse, no? Kay makaayo magin siya sa ito ang lawas. Ang Power 3, mga higala, pangalan palang dahin. Hataga ni Kugag Power. Hataga nag-power imong kalawas yan para dili na ito makasulod ang mga sakit nga umaabot mga sakit, no? Especially dira sa mga senior citizen na kanyang mga idaray na. Ato ang mas paligunan pag ginato ang ato ang immune system. Kung ganahan mo mabuhi og dugay pag Power Trio mo. Bitaw nindot mangod mabuhi nga dugay. Dili po na nga harong ingno lang yun nga nabuhi tang dugay sa kalibutan pero maulagi nag-antos ta sa mga sakit. So nindot mabuhi tang dugay dahil sa kalibutan nga wala tay agihambin nga mga sakit. So ato mga sakit nga gidala-dala karon ato na yung tuldukan. Pinagi sa pagtumar sa ato ang Power Trio mapalit na sa medisina. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. At syempre, mga higalan, ano po na sa iyong tagsa-tagsa ka barangay. Nagira sa proper Punao, San Carlos City, Kamam Aiza, Sekretarya. Si Rubin Ruel, dira sa May Peel Street at Bangsa Old Altio sa Center Mall. Apo dira sa Kamada Maria Luta, Panilagaw, sa Borgo Street, Barangay 5. Apo sa Kamada Rose Marie Humampit, sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Ang syempre kay Ma Arlene Gutib sa Street of Vincent Barangay 1 Kilid sa Santa Rita College. Alright, uguban pa mga higala kadili na to manila og basa.

Alinsulat nga makapatandog sa iyong mga ilok, mga tuhod. Sulat nga makapatandog sa kasing-kasing. Paminaw mo dira mga bana nga hilig kay musugala sa mga sweldo sa ilang asawa. Dear DJ Pan, kapahing adlaw ka nimo ingon man sa imong mga suking tigpaminawa. Taugalande ko sa pangalan nga Liza, 31 anos. Nagpuyo sa Calatrava, Vanagros, Occidental. Ani magod akong istorya. Nagtrabaho ko dere sa Manila. Sulod sa upat na katuig. Ay ako dere nag-anto sa trabaho. Nagpalayo sa pamilya. Aras akong bana og mga anak. Dili lalim ang kinabuhi nga layo sa ako ang pamilya. Kada adlaw musulod ko sa trabaho nga kapoy o usahay maghilak ko sa akong kwarto. Tungod sa graming kamingaw sa akong mga anak. Apan akong giagwanta ang tanan tungod kay nagtuo ko na adunay mas maayong kaugmaon nga naghulat ka namo. Kada swildo, ang una na kong buhaton mao ang pagpadala sa akong kinataan. Adto sa ako ang nahabilin nga pamilya sa Negros. Wala na gani ko'y pamalit para sa akong kaugalingon. Kaya mas piliuin ako nga mapuno ang bugas. Mapuno sa bugas ang among balay. Mabayran ang kuryente sa tubig. Mabayran ang kuryente og tubig. Naunsa naman yung pagkabasahay noon ay. Mabayran ang kuryente og tubig. Kadunay balyo ng akong mga anak padulong sa eskwela. Malipay na ko bisan pinaagi lang sa video call. Nabagita sila nga mga tawa. Apan DJ Pan, kalitrag yun nga nahugno ang akong kalipay. Usa man gud kaadlaw ni Ana. Mitawag ang akong anak diri kay nako. Nawag siya aron mangayo og kwarta kay wala na kuno sila'y bugas. Nakurat ko tungod kay bag-o pa lang ko nakapadala og dako nga kantidad. Samtang pagpangutanan ako sa akong bana, lagan siya grasorn na ako na'y utang. Adunay emergency. Aduna daw balayran sa balay. Ituuhan ako siya kay ako aman siyang bana. Gusto na kong musalig. Pero ang tinuod, masakit pa di ay kaysa akong giyuna-una. Isultihan ko sa akong igsuon nga halos matagabi makita ang akong bana sa sugalan. Dito niya gigasto akong kwarta nga akong gihaguan dere sa Manila. Dili lang usa kay gayon. Kundili balik-balik na di ay. Halos matagabi igasugal. Ora ko gibubuan og bugnaw nga tubig. Samtang ako nag-anto sa kalayo sa trabaho, nag-anto sa kakapoy, apan siya di ay. Iwaldas sa di ay ang akong gipadala og gihaguan. Wala ko na kay balo unsaon pag-atubang kaniya. Nasuko ko. Nasakitan. Paglabaw sa tanan. Naluoy ko pag-ayo sa akong mga anak. Tungod kay ginabuhat ko ang tanan. Para dili sila magkaingon-ingon sa kinabuhi. Antos ko din pangbagno sa basin. Bisan kapoy. O ako'y mahimo trabaho lang gihapon. Tungod kay swinilduan lang ta. Tungod kay wala ako'y natapos nga pag-eskwela. Pero maulagin eh. Wala ko kabalo. Kung unsa akong himuon. Pero sa tinuod lang. Gusto po unta na ko maluwas ang among pamilya. Maluwas sa kalisod. Pero gikapoy na kay

ko sa pagsalig na pirmira di ay mabongkat. Digipam, palihog tamagi ko. Sa'yo ba nga gusto na kong diretsyo? Nga gusto na kong idiretsyo sa paghulog ang kwarta nga to sa akong inahan? Aron masiguro nga ang akong mga anak ang makabenepisyo ni ini og dili isugal sa akong bayan. Unsaon ako pagluwas sa akong pamilya? Kung ang akong bana, ang akong kaparis, ang akong katambayayong sa kanabuhi maumismo ang naguba ni ini. Diri na lang kutob ang akong sulat. Dagang kayong salamat, DJ, sa paghatag o pagtagad. Salamat usab sa pagpaminaw sa imong mga suking tigpaminaw. Kini na lang si Liza.

kita ang istorya ni Liza, mga higala. Murag nagbasa ko, murag katuluan akong sipon. Ang mga luha na. Kining ingon ani. Bisan tuod og wala ko naka-experience na sinati ni Liza. Nagtrabaho dito sa layo para sa iyong mga pamilya. Pero ma'am na rin na isugal na rin sa iyong balang way pos. Pagkaway pulos ng mga balang ingon ani. Ganang nakabanama ko ingon ani. Bitaw ay sa tinuod lang, grabe mga higala. Una sa tanan, Madam Liza, rekan kayong salamat sa imong pagsalig sa imong istorya diri sa itong programa. Balik na turong dugay-dugay. At agay na kanamo sa mong tambag na makatabang yun kanimog on siya angay buhay to. Sa ato namang mga viewers, sa ato mga listeners, sigura magpadala og tambag sa atong letter sender. Comment lang mo dere sa K5 San Carlos Digital 95.7 para matubangan po na nga to ay nga sender. Grabe nga nung naawad yung mga bana yung ana. Nga dili nila makita ang kakaboy. Ang sakripisyo sa ilang mga asawa. Own siwa to. Sige mga higala, inagbalik na ako rang dugay-dugay. Ito na yung tabangan atong letter sender. Aliyaw sa ang kanta. Ay sa ato sa i-greet og happy birthday si Tatay Efren. Happy birthday ni Tatay Efren Di Mati kay SS Reseller sa Sipawa. Kaya ka magpa-music ha. Magbalik na lang. Sige, aniyaw sa ang kanta nga All At Once by Whitney Houston. Standby mo dira mga ka-K5. Kaya inugbalik na ko, tambagan na to si Liza. Ianda na po na iyong mga advice dira. Sige, babalik tarong dugay-dugay. Ayan, dyan magpahawa dira ha.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay headlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tuwa palang ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
3: Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Mag-gisang experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan yung bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
9: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: Maya dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras, alas 2:25 na sa hapon. Balikta sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kaya pa rin makauban sa ang DJ nga po ito, pero cute og lamioin si DJ Pam. Maraming salamat maghigala sa iyong paghulat. Karong mga orasa, dalit yun na to as ito ang Extend Food Supplement for Men. Para sa mga angkol, mga tatay, mga titos, wala na ipuwarsa ang kargada. Kutom na lang yun sa nauna, mga hikala. Alright, para mas mo extend ang yung nipilipay, kauban yung asawa, way labot ang kirida, kay para likay sa kulata. Pag-extend na. Extend Food Supplement for Men, para na sa mapalit na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, nanapin na siya mga tagsa-tagsa ka mga barangays, ha? Nagpaduulag yun ito mga epektibo nga produkto, ha? Para di linigid mo maayawan ng ari dito sa San Carlos, ha? So, ito mga produkto, mapalit na sa ka... Elizabeth Davila dira sa My Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Si Madam Edna Bacasmal sa Sitio Maluloyon. Santo Maluloyon, Sitio Maluloyon, Barangay Punao. Si Madam Lucia Funtilar sa Purok 5, Barangay Buluangan. Ako dira sa ka Madam Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valermoso. Si Madam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal San Carlos o uban pa mga kagifay. Alright, sa mga kanto ang ato ang istorya. Kabahin sa usar ka asawa na nagtrabaho lagi sa layo para sa pamilya. Iyo pong ba nang nabilin, parte pong pagkabulagoy na isugal rin po ng kwarta. Sa inyong mga advice, i-comment lang dito sa ato ang Facebook page. K5 San Carlos Digital 95.7. Ato sa ni hatagag pagtagay ng ato ang mga viewers. Luella Labrador. Shout out Dansky Umbao Baran. Ha ha. Ha ha. Anak ako ng CEO. Okay, nagiging salamat sa mga greetings sa iyong pakradira kaya ako na dyan bahala. So, ang pumunta na sa itong letter sender, si Liza. DJ Pam, sayo ba na gusto na akong idiritso sa ako ang mama? O kung ipadala niya largo sa ang mama ang kwarta, imbis nga doon ta siya nga bala. Aron daw, masiguro niya na agihang mga anak ang makabinipisyo ni ini. Ang saon ako pagluwas sa akong pamilya, kung ang akong bana, akong kapikas, maumismo ang naguba ni ini. Salamat kay Madam Lizaw na sa tanay. Gusto't konsultian nga ang imong mga luha adunay bili. Ang matagpiso nga imong gipadala bunga sa imong paningkamot. Kakapoy. Ang pagbiya sa imong pamilya. Busa dili sayo nga protektahan nimo kini. Alang sa imong mga anak. Sugal mag-o, dili lang nagkuha og kwarta. Dili lang paggasto sa kwarta, dili lang pagwaldas. Kung dili nagkuha usab kini sa pagsali, kalinaw, og kaugmaon sa usa ka pamilya. Ako ni mo, Madam Liza, makigsulti ka sa imong bana nga malinawon. Wala bitay poy panig-away. Ay kung saguran guna itong pag-away, mga ito. Ito nga problema nga atong gitubang gusto na itong sulbaron. Mas masamutan pag yun siya. Labi na mag-istorya ka o sa kalinya pa lang singka na. Wala ginatay makuha dira nga solusyon. Hindi gina masulbay doon. So kung dili siya andam nga mausar, magsigiryapon siya sa iyang bisyo sa sugal. Kaya mag-uuban mga igaling nga magliso di yun sila kung unsa ganito lang na andan nga mga bisyo. Ay, dili na dyan buundang kay siguro magpangita na, magkatol siguro lang kamo. Pero mga bisyo, bitaw nga, dili na namao. Lahiras ako ang bisyo ba? Ako ang bisyo, kay mo bisyo, kung sa pasakitan ko nimo. So, kung dili siya andam nga mausab, ayaw kahadlo kay muon ang gustong lakang. Aron masiguro po ang pagpadali ni mo o kwarta, mga panhanglanan sa imong mga anak, mga panginahanglan sa imong mga anak. Dili dyan sila magka-lisod-lisod. No, kuandyan. Mapalit ang ilahang mga gusto, ang ilahang balayran sa mga eskwelahan. Dili sila magka-lisod-lisod sa pagkaon. So, imong pangutana kung sayo bang ato sa imong mama ipadala? Siguro, para ganako, pwede kayo nimo ipadala sa imuha nga mama. Ano sa nimo kay para masiguro nga imo pong anak ang makabinipisyo ni anak. Mas paita ni mga kagay fives, ha? Kanang naning kamot kay mag-ubra, nagtulo may mong singot, isyan pa man sa kakapoy, ganahan na ka matulog sa kagabion, pero aduna pa kay trabaho nga kinahanglang humanon. Iwa, dyan ang antusyon, bisan kapoy imong lawas. Tungod kay lagi, basta si giswilduan lang na. Malihok punta dira. Maikog mang punta. kaya ang nahibilin po din tawon. Iwalda sa po ang kwarta, gisugal. Ako na, adyo ingon ana niya. Sa mga bana naman po di ang naminaw karoy. Eyes on the board. Paminaw? Hinumdumi ninyo. Ang kwarta nga gihaguan sa iyong asawa dili jackpot. Kana mao ang pan, tambal o pang eskwila sa inyong mga anak. Ayaw ninyo upusta ang kaugmaon sa iyong pamilya tungod sa temporaryong kalingawan. Kure kay kaning sugal, temporaryo rang kalingawan. Nganuman. Temporaryo rana. Itanawa, dili na kapadal ang kwarta sa iyong mga asawa, kaya mo rang isugal, wala imong kalingawan. Tuldukan. Natuldukan. So ang gugma mangigala dili masukod sa imong gisulti, kundili sa responsibilidad nga imong gipili matag adlaw. Ang responsibilidad ba ng sugal? Kaya na kung imong banaha kag kuy imong asawa? Ambot na gyud. Leksyon sa ato mga tigpaminaw. Ang tinuod nga mahan og bana dili mo sugal sa kaugmaon sa iyang pamilya. Ang pinakadakong kadaugan dili ang pagdaog gikan sa sugal, dili ang pagpanalipod sa mga taong nakigugma kanila. Sao naman aron naguba naman ang pagsalig sa imong asawa? Kaya makatilaw pa kabisan 5. Irisi mo. Wala akong masuko ah, kasi dalaan ko na yung modern. Alright, so na po yung nagpadalag tambag dire siya, nga natandog po daw siya. Gika ni Madam Helen Lebrandor dira sa Barangay Malangsa, Valihermoso. Ana siya diri ay. Hello Inday Pam, maing hapon. Natandog ko sa imong gibasa. Nakatulo jud ako luha. Tambag na ko sa Cinder og magpadala ka sa imong pamilya. Ilargo ra sa imong mama para dili masugal sa imong bana. Luoy pudtawon imo mga anak. Luoy kayo walay bugas. Sugal raman sa imong bana. Pagkaluoy nimo. Kanara akong matambag, kanara akong ikatambag. Salamat sa pagbasa day pa. Daghan kaayong salamat ta Madam Helen. Katulo jud yung luha mga higalan. Kung imo jong napamati gyud mo tarong ang istorya gikan sa sinugdanan hantud sa katapusan. Matandog gyud imong kasing-kasing. Katro po mga kasing-kasing nga humukon pero kato mga batoon awa na toy paglaom. Naman to matandog. Salamat kay Madam Helen sa iyong pagpaminaw. So sakto kay Madam Liza adto sa temporaryo sang ihulog sa imong inahan. Ay since gagmay pa man imong anak, hindi pa man sila kabaloon sa ang pagdumala. Pero make sure na po nga imong mama din po manungit. Kasi ato na po ka mag-ugtas. Ay, naku, paitay tawin na lang isa. Kapag nagtrabaho, ani ba niya, mahibala na kung nagsugal ra. Murag makinumog, wala din, wala din to. Char. Hello ma, mga yun di may kwarta ma, kay wa na may bugas. Unsa? Wa na may bugas? Sabi nito kipadala na kong papa ni mo nga 10,000 man to. But ma, wa na may kwarta si papa, nagsige ka isang kasuko. Kay wa na may malungag na rin. Tanaw na ganyan mong amahan, inug-abot na ako. Magdulog yun na. Mga higala eh. Ito, basin daw ko ay Madam Liza. Anong ba na natukso? Nakapita na siya kanta nga. Oh, tukso! Layuan mo ako! Unsa ko na to? Sige, niya sa ang music ha. From music ka natin siya tukso. tukso, layuan mo ang bana ni Madam Liza. Layuan mo sa sugalan. Yan, standby mo kayo mo. Basa na ko greetings. Pagbalik na ako, aradu kayo kayo.

Labis ganda magigala, alas 2:40 na sa hapon. Balik na sa itong programa ang Afternoon Heartbeats. Kaya nga po ni yung DJ nga po doon at pre-cute o glamioy si DJ Pell. Karong oras ang mga higala, ginalit ko na ito sa ito ang Clinica de Ofish. Para sa ito ang mga trabahador dira, mga estudyante, kanahiling mag-jogging, mag-walking-walking, pasingot. Kaya paggawa sa singot, kanigawas po ang malis mo nga baho. Kahit ang baho sa ilok nga, dili ka kasabot mga higala. Nga mura kag malipo, nga mura kag makuyapan tungod sa kabaho. Pag-Clinica de Ofish, ato anang pahiran na ito ang mga ilok. Para hindi po ta maikog sa ito ang mga tapad dira. Kaya basta ng uban dira, nagwanta na lang yung sampung-sampung nag-antos sa kabaho sa ilok. So, kung yung Clinica de Ofish mga higala, kaya makapatay ganyan sa mga bakterya, mga germs sa imong ilok. So, guwapa kay ka, guwapo kay ka, pero saan man ang guwapo-guwapa ang ilok, puto yung bahua. Diba? So, mas bagay, Jud, kung guwapa ka, guwapo, niyang ilok, humot ka ayo. Clinica de Ofish, ang magpabiling humot at umangkailok ay nasulod sa 24 ka oras. Alright, and there is si Noel Labrador. Shout out, ma'am, Aquafit Refilling Station. O, narilis among tapad na minaw sila karon. May hapon kaninyo din na, mga ma'am, sir. O, tanga na, gudig ko din, usaka tulog at tubig. So mga higala, ibalik na ito gamay ang istorya. Dili lalim ang magtrabaho. Nagahago, nagaanto sa kakapoy. Anong kamot para adunay kahatag nga kayuhar na mindot nga kagmaon para sa pamilya. Pero ang nagdumala sa imong kwarta, ay, nalingaw sa bugsugal. Oh my God, managitawag.

miragid na ko hinganda ng pangalan kay bisig makulatahan ko. Ang trabaho siya sa gawasan nasa. Nahabilin na nadumala sa iyong kwarta. Ang gakupot sa iyong kwarta para sa balay. Kay silingan. Ano silingan? Kung baga topic, gitawag og topic sa pamilya. Sus, nag-expect na ganyan siya mga higala. Nagdahom na siya. Nanindot kay iyong balay. Pag-uli niya sa Pinas. Pero pag-abot niya iyong balay, kawayan ang libutang sa karabitang babaw sa sira. So, tawag anak good. Parang babaw sa sira ba, pultahan. Kawayan ang gidapat, dira. Matod pa niya, dako na kuno kayo siya gasto sa iyang balay. So, nagdahom yun siya nga, ingon ani, pag-abot na ako, makita na gina ko akong hinaguan. Okay, mauna gina akong naggasto. Hapit na 500,000. Pero pag-abot, eh, wala na humar. Wala pa nga ni bintana. Mao na gina, kawayan pa'y gidapat. Ay, nako, so pauna, luoy dyan kayo ang ingon anak na to ng mga kaila, iyong pamilya na nag-antos ang pagtrabaho, itos layo, ni-abroad. Eh, ang swindo sa Pilipinas, igurang ibayad sa utang. So nila kawin to sa gawasan na sa nagpalayo sa pamilya niya. Maapod lagi ni, pangadangan po kayo ang magkupot. So, kamong naminaw dira karon kung aduna magani mo pamilya nga nagtrabaho sa layo, bisan og sa duol pa. Ya kamoy nagdala sa kwarta. Ayaw po diri iwaldas. Uy, nga mura mo nakadaog sa luto, nakadaog mo sa mga swertres. Kuhanan nyo, igasto niyo, spend wisely. Patakar. Kita ato ang igasto sa maayong mga butang, sa mga importante nga butang. So karong mga panahon ano tungod sa kamahal sa mga palalito. Murag kitang tanan diri ang ato ang prioridad kana raman sa pagkaon. Balag magsud ang tanan dirag lasaw nga utan oi na. Mangwa ta dito sa laing baol. Sa mo ta dira sa bukid-bukid no. Ang importante dira dapita kay bugas ra gyud. Bahala gatong bugas nga yellow. Ang importante nakakaon ug lami bi nang yellow ay itugna dai ni mo ginamos. Perfect. Perfect kay. So mao na dira ino. Igasto niyo katro mga importante kaing mga butang. Kay katong nagtrabaho kanang miyembro sa iyong pamilya nga nagtrabaho na ning kamot. Kuno kabalo aduna nay dako nga plano para sa ikaayo sa inyong kaugmaon. Pero maor pud lagi ni. Ang kitang nagtrabaho aduna tay plano. Pero nga ito, ang ipadalag itong kwarta, dili ako pasabot ha. Ang ipadalag kwarta, wala ko yung plano. Ito muna yung pinakamasakit din. Pero alas 2:46 na sa hapon. So dito na lang ko ito mga kwantang baga. Dili na nato palabian. Kaya basing nahay. Salamat kay Madam Liza sa imong baing tambag, no? I-greet sa nato ni mga nag-birthday ka, no? Happy birthday di ay sa ko ang igsoon. Ginganlan og si Carlo alias Kaludyo. Unta malipayon ka sa imuhang adlaw na tawhan karon no og daghan pa untang katuigan ang muabot sa imuhang kinabuhi.

karon. Happy birthday, Carlo. Daghan po tagkatuigan ang imuhang maabot og unta nag-enjoy ka sa imuhang adlaw nga natawhan karon, no? Balag walay manok. Ay nakahinig tandra yawan ay. Sige og ni Tatay Efren na Dimatria. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon. Mindot kay mo kay inyong adlaw nga natawhan. Ay yung adlaw ba natunong jud siyang yung birthday natunong jud siyang adlaw nga natawhan. Alas 2:48 na mang greet na tadre mang unsay mang greet. Mabasa na tag mga greetings. Labi na katong mga nagpaminaw ra sa radyo, no, kay wala sila ya signal, wala internet connection para maka-monitor sa atong live. Ha? Sa tanang taga Barangay Malangsa, especially sa akong Mama Perla, may nga hapon ni manang Marmar nga kanunay ging namati. Nidal ni

Ellen and nila ni tiyak mami. Nila ni tiyak Berto Dera, ni tiyak Romig tiyak Lita. Ni tiyak Cornel, huwag sa tanang naminaw dira sa mong tindahan karon nga doon ay mga ginikanan. Nila ni Ati Juan, nila ni Terusjin, huwag tanay na lang. Salamat sa iyong pagpaminaw, pagmonitor sa ato ang programa sa Abdari naman sa Valihermoso sa May Bularan sa akong suki drag bulad may hapon nila ni Ati N and Mahusay ni Lula Bising. At syempre dire sa Tibuok San Carlos may hapon sa Taransa. Tanalinga mo sa ato ang programa o gado na mo'y nakuha nga gamay nga leksyon nga dili lagi i-sugal. Mampay ipalitin mo din tugtuba. Panig isugal ha? Pagmatkon mo. Okay, nagmusugal ta sa gugma, ayaw na nag-isugal ang kita sa iyong asawa. Tama? Tama! Sakto, sugal ra ta sa gugma kay hilak ra tong puhunan dira. Pero kanang kita sa iyong asawa, singot! Luha og singot ang puhunan ana mga kakifire. Wala ra ko masuko ha, wala ra. Dira naman sa kanlaon, may hapon si Station Manager, si Sir Steph Flores. Madala na sa mong sugilanon, Sir Gord. Nila ni Sir Elmer Sagang, Sir Sifri Saryo, may hapon sa tanalang kawanan ni Madam Rilani. Sir Carlo Upeña, may hapon sa tanan, no? Dira, no? Especially naman din sa tuboso ni Sir Randy Kangke ng hapon sa iyong asawa si Madam Vicky Kangke. Ganda rin sa Calatrava sa Marcelo Community Radio sa 95.7 may pagpaminaw. May hapon sa tanan, no? Unta, anaa mo sa maing panglawas. Alas 2.50 na yun yung mga higala. So, panahon na para manamili ta. Hindi po manamilit sa dayon ha. Balik pa taong mga. Gabi kayong salamat na lang. O manapunta magkuyog-kuyog sa samang oras o samang istasyon. Dinilagyan po sa 95.7 sa programang Afternoon Heartbeats. Amping makunaunay kay wala na bamugi ampingan. Bye-bye na mga kaki-five. Ubanin na po ko ninyo. Og marigang kayong salamat. Ay, salamat din ako mo. Ano ni? Hapit sa among station manager is Brian Morden. Naging salamat. Salamat po sa among bossing nga si Doc Ramil Oy. Sa among technical partner si K5 siya ninilaman. Og sa mga OGT nga taga North Sugihulngan City. Ni Sir Ralph Ricto. Ni Sir Francisco. Ni Sir Give Heart. Ni Sir Jeffrey. Og atong... Saan itong uban? Nalimot ko sa pangalan. Sige, dagan na lang kayo. Salamat. Mag-amping ta kanunay. God bless. Bye-bye.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC, ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
4: Usa sa mga problema sa reproductive organs mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
5: Mm.
4: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
5: Mm.
4: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 niini?
5: Ang mayoma Sir JP usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
4: Mm.
5: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
4: Mm-hmm.
5: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs Sir JP.
4: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
5: Mm.
4: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
5: Mm.
4: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
5: Kinahanglan kung babae ka Sir JP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Kay prone jud mo sa fibroids.
4: Mm-hmm.
5: Kung ako ang nababae Sir JP, muinom na lang yung DTX 500 o MyTC kada adlaw.
4: Abisa ka
5: kupon. Dili jud nimo matagna kung kanusa mo tubo ning mga tumor or kining mayuma Sir JP.
4: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MyTC, kinumdumi.
5: Mm.
4: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
5: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer?
4: Mm.
5: O sana sa mga rason Sir JP nganong nag DTX 500 og nag MyTC ko. Walay undang sukad niabot ning DTX 500 sa klinika de alternatibo medicine.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 tay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma Sir JP
4: kay
5: kasagaran wala jud ni sintomas.
4: Obitaw.
5: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
4: Libutod na.
5: Oh, naapod gani mayuma Sir JP nga ga prolapse sa vaginal canal or sa ginitaw sa mababay.
4: Ah.
5: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay DI ko na ang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
4: Modi ay naing masakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
5: Mm.
4: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo. Nga mo'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
5: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw Sir JP.
4: Mm. Ngayon
5: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
4: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
5: Correct.
4: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
5: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress
4: yun,
5: Sir JP.
4: Mm-hmm.
5: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, monay mutuga og mga hormonal imbalances.
4: Correct.
5: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
4: Mm.
5: Akong balik-balikon,
4: oh.
5: Inom yun og DTX 500 og MyTC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
4: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o ilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
5: Likayi ang mayuma, tumor o cancer Sir JP. Mag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
4: Adlaw-adlaw dyan na ha.
5: Mm.
4: Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Maayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa De Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga, uy!
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro o sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
6: Mm.
5: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
6: Mm.
5: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Mm. Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
5: GP. Kaya jud.
6: Hmm. Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
5: Oh.
6: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: O, kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
6: Mm.
5: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
6: Mm.
5: So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes Doc, as food, healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud na kailaing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Maunay mag-provide ni mo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay, makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diha, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
5: man.
6: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
5: mauna
6: sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson, mas maayo pa nga unsa hilantan ka niya inom kag ditribayo kay sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
5: Oh, wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
6: Pero sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
5: Ayaw kabusuhon.
4: Ditribayo.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: Ditribayo. Ang Ditri ng may Visio. Ang Visio ng may Ditri.
9: Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo. Ditribayo. Health. News Ditribayo.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Ditribayo, dali lang naayo akong sama.
4: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri.
9: Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station. Ah!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako gid ang akong pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testing inyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy.
9: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kun ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Oras sa K5 News FM, ang kampyon nga istasyon, alas 4:33 na sa kahaponon. Ang mga time check may gala, dalit ka nato sa D3 Bio, nga doon ay VCO ko na Virgin Coconut Oil. Ingman sa ito nga DTX sa 500 capsule o sa MyTC.
1: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
2: El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.

Higala, kumusta? Gamayin hapon. Welcome sa atong tulumanon ang El Castigador. Luzon, Visayas, Sugambi na daw. Kumusta? Welcome na. Diri siya itong kapanaguman. Ningad daw karon nga Huwebes sa kahaponon, Pizza 17. Sa bulan sa September, kung September 2026. Og sige po, uban ang kinatibuk aga puwersa. Sa K5 News FM, San Carlos City. Pinangluan sa Boga Station Manager, ka K5 Brian Morning. Nabaga nila ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo, Kaki 5 Shanin Hilapon, Kaki 5 Jung Versalis, Kaki 5 Pamela Pirator, Kaki 5 Barbie Perolino, o Kaki 5 Monjay. Nakib na sa tuga Vice President for Administration, Kaki 5 Ilja Okoda, Kaki 5 Jean Paul Hineruso, sa tuga Vice President for operation Kaki 5 Iljan Castaño, kuman sa toga President and CEO Dr. Ramil Itangoy. Ako ang inyong ubos nga lagad sa walay paglubada, inyong katribo Kaki 5 Dato Malalaban Dato Magsisibya Arnel Herwila Dada. So kumusta ang tanan, no? Nining kahaponon sa adlaw nga Huwebes, kumusta ang inyong kahaponon? Ha? Nindot ba ang inyong pag-inom-inom sa tuga DTX Coffee Mix? No? Oh, paborito gid kayo nato ni ang DTX Coffee Mix Migala. Kumikan kay kapining pampahealthy, kaping makadetox na to. No? No? Managing kapina, herbal pa. No? Kapina, na-detox ka pa mga higala. No? Nindot ni kayo ang Kape Migala kay makatabang ni sa pagpahimsog sa atong panglawas mga higala, ang DTX Coffee Mix, o siyempre atong nga Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bayo nga dunay VCO kuna virgin nga coconut oil, o sa atong DTX 500 capsule, ang superior antioxidant mga higala nga food supplement nga maoy mulimpyo sa atong dugo, sa atong atay amo silhik sa tanang mga toxins og free radicals diha sa itong lawas mga Kaki 5. Siyempre atog Mighty C, ang alkaline base na vitamin C dilihap do sa tiyan may gala, no? So muna paliguna ang inyong resistensya pinagi sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C.

Okay, so please like and share sa ato ag tulumanon may gala para nga makapambitong uban na ito mga kaigsunan nga gusto binisaya nga programa. Now, og ma-updated sila sa mga kasikas din sa ato ang lokalidad og sa tibok kapupudan may gala. So, padayo lang sa pagpadangat sa inyong mga mensahe kaya ito nagbasahon. Diri karuga taw-taw may gala sa itong tulumanon. Dili tagyan mo pakyasan may gala, labi nagdaduna mo yung mga opinion. Kay usas sa itong hatagan yung pagtagan may gala, ang opinion sa publiko. Ang public opinion mga igsoon, maunay pinaka-importante diri sa itong pagpangalagad mga kaigsoonan. Okay. El Castigador. El Castigador. Okay, so arita sa atong mga top stories of the day, no? Or sa atong mga top story. Karong adlawa mahigala, no? Karong adlawa mahigala duna tay basahon nga mga reklamo, no? Dunay ni sumbong sa atong programa mahigala kay nga naglibog sila og naalarma nga usa sa ilahang silingan nakadawat og ayuda bisan wa dinhi na samtang sila nga naa gyud sa barangay wa man makadawat may gala ha? So ato ning patalinghugan ang maong issues and concerns sa pikas bahin. Doon na po tayo kung may gala from Negros Oriental. Ninangop din sa itong tulungan ng may gala para mangayog tabang. Gumikan sa dakong bayranan niya sa Tambalanan. No, niya dako siya pagsalig may gala sa El Castigador o sa K5 News FM San Carlos City. So salamat kayo o karong totoo may gala. Ito po ning hatagan o pagtaga dinhi sa tuang pagpangalagan. No? Okay. Greyhound operation o random drug testing, no? Gipahigayon sa San Carlos City BGMP mga higala, no? Pangutana, na, unsa may nakuha? Doon na ba'y mga kontrabando nga nasakmit may higala? At the same time, doon na ba'y nag-adoy-adoy gihapon suod sa bilangguan? Ato ning siren may higala karong tataon, pinagi sa report ni Kaki 5 at Jezebel Barbitso. Samtaga publiko, no? Alerto, gi-alerto karon. Kalabot sa nagpiki sa Facebook account sa CEO sa K5 News FM Philippines nga si Dr. Ramil Itangoy, no? Pastilan may gala, no? Gani ka doon natin nadawat nga sumbong kagabi may gala nga dito yun mismo sa Vallehermoso area, no? Doon ay tulo ka giingong mga lalaki, no? Ang nanuktok silang balay, ha? Unya nagpailang nga taga San Carlos City, ha? Ha? Kanang naa sila sa kana kunong ha? Naa sila programa nga impormasyon sa ikaayong lawas mga higala. No? Ato ding pag-isgutan, sab? Karo gahapuna diri sa tuga pag-panag-uban mga kiksunan. Samtang balaod noon nga nag-fix may gala sa 5 years term sa mga official sa barangay, dili na muagi sa bycam. Ha? Wana. Wana may gala, imbis nga mauto, tahion pag-ayo, i-realign o i-align pag-ayo, no? Ang mga provision dito sa balaod noon sa lower house o sa Senado. Pero kay para yung nga makapas may gala, no? Sa og ma-enrolled bill da yun eh, o niya mapirmahan, ha? Mo na nga wa na nila gipaagi sa baykam. Ya, gisagop mga higala ha? Sa House of Representatives mga kaigsunan ang Senate bill ni Escudero. Ha? So, mo ni may gala to ning hatag ang pagtagad diri sa tong pagpangalagad kay Maa, subay nini ang veteranong election lawyer nga si Attorney Romeo Makalintal mga higala ni padala karon og sulat or petition ngadto kang presidente Bongbong Marcos nga naghangyo nga i-veto sa presidente may gala
ang maong balaod nun. Ito na yung pag-isgutan, Miguel, ano? Samtang Senador Rodante Marcolita, no? Ni atubang sa mga sakop sa media karong adlawa dito sa Sandigan Bayan Mahigala, ha? Gumikan kay kalabot Japones sa gidibatihan sa Senado, mga kigsunan, or sa impeachment court kung asa gyud ang angay nga sundon sa pagkumbikto ni Vice President Sara Duterte. Ang 16 votes ba yun, Mahigala? Or ang 14 votos, mga kaigsunan? Matod pa ni Rodante Marcolita, ni Senador Rodante Marcolita, Mahigala, nobody has the right to change the language of the Constitution. Pastilan, no? Sige. Amo ni atong mga top story of the day, Mahigala, ng atong atagang pagtagad. Dinhi sa atong pagpangalagad og ang inyong mga opinyon, sentimento, Mahigala, pwede ninyong ipadangat dinhi sa

Delina, hamping sa kanunay idea sa Osaka, Japan, ha? Salamat kayo sa panahon, no? Si good afternoon, sir. Shout out sa family ni Niel sa Kauntao o Kauntao. Nga naminaw ron sila sa Purok, Maisan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto. Watching from Campuistuhan Highland Resort. Wow, nindot na ade ka diha sa kwan. RJ. Kumusta ba ang Highland ang kining Campuistuhan na? Moragya dugay-dugay naming wa makabalik ni Ma'am Anabel diha ug ang grupo, no? Sige lang kay mo schedule lang ta diha, no? Maayong hapon Sir Arnel, gika ni Teacher A, Maria Anabel Rosiana Baybado. Salamat, salamat. Kanya shout out, sir, watching her in Barangay Mulubulo, Valyermoso, si GM Abrasaldo Maki Diloy. Kumusta man ka GM, no? Magkaroon pa man ko nakabantay ni mo nga, ano? Salamat kayo. Salamat sa pag-like o sa pag-share, no? So, parlihog lang sa doon na pa'y mga

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500
1: ibo sa tissue. Ah, salamat sa pag-like ug sa pag-share, no? So parlihog lang sa duna pay mga mensahe padangat na din nga nag-programa gyud kumigal la og buntag, no? Gikan pa sa Cebu, no? Mo na nga dili kalikayan nga masami gyud ko, no? Naanad kog buntag. Pero na kaniadto na pugi programa ga sa hapon katong Ratsada program, no? Ratsada. Antod sir ko dugay pug ko pero mas dugay ko nagprograma og morning prime time, no? Gikan pag Cebu hangtod na din sa kuan mga kigsunan dinhi sa San Carlos City, no? Muna nga digi kalikayan mura bago say na nahabit na nako, no? Muna nga sabta lang sab ninyo mga higala unya sa tinuod lang sa hapon medyo lahi ang akuang kuan, no? Pero ga sa laktod pag sa prangka-prangka pag istorya may gala na muna siginhawan akong adjust yun, no? Dere sa kanon niya, medyo lahi na yun kayo. Kinibang magkaidaran ta mga higala, no? Di nagi kalikayan mo, angkla ta, mukanga ta, no? Kung siya ko pa, maglisod ta, di nataka pa panghambugan, iba? Sige, salamat kayo. Onya si Wa magpaulahi may higala, no? Si Carmelita Barbicho, ato nga KSS Resellers sa Clinica Products diya sa Barangay Bagunbon, no? Niya pa maing hapon, Sir Arnel. Minaw ko diri nimo, Sir. God bless you always. Salamat kayo, Mili, no? Niya, kumusta mo diha itong Clinica Products, no? Ha? Daghan na bang nagkatilaw, no? Niya ba, signahutda na po ka diya, okay? Sir, lihog po ko great mayong hapon. Diyan nila ni Sir Eljan o ni Doc Ramel. Thank you, gikan ni Maria Anabel Baybado. Klaro kayong gimingaw ni si Ma'am Mary Ann, Ma'am Anabel ba, no? Maing hapon, sir. Gikan ni Anastasio Puras de Goma diha sa may barangay Salamang Katubuso. Sige, salamat kayo, ha? Nya, ay pang-greet po na inyong mga silingan diyan na minaw na to, no? O, pebal ata. Nya, kumusta man ang inyong panahon diha? Kaya din sa ato, ha? Sa San Carlos City, may gala. Dinhi sa San Carlos, init ang panahon, mga kigsunan. Ganiha, medyo landong-landong, pero karon na, wana eh, grabe initas panahon. Init yon, no? Okay. Sige, alas 4:42, binasa kahaponon, atong sutaon, siren tani may gala, kiningi pahigayon nga Greyhound operation o random drug testing mga gala sa San Carlos City BGMP karong adlaw. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbicho. Live report. Jezebel?
2: Yes, Kaki 5 Arnel, gipa ilalom sa Greyhound operation ang San Carlos City District Jail karong adlaw Webes September 17. Gihimo ni ang Greyhound operation uban ang Bureau of Jail Management and Pinoy

0: Okay. Kadali may gala, no? Ato ga balikan si Kaki 5, Jezebel Barbizzo. Jezebel, balik.
1: Yes, Kaki 5 Arnel, gipa ilalom sa Greyhound Operation ang San Carlos City District Jail karong adlaw Webes, September 17. Gihimo ni ang Greyhound Operation uban ang Bureau of Jail Management and Penology, BJMP San Carlos, Philippine Drug Enforcement Agency, CONPIDEA, og Bureau of Fire Protection kon BFP. Gitagsa-tagsa og inspeksyon ang mga selda kaki Five Arnel kon pang mga pasilidad og gitcheck kini aron masiguro nga walay gitago nga mga kontrabando. Nagpaigan usab og random drug testing sa pila ka mga membro sa BJMP og persons deprived of liberty kon PDLs. Maabot niya to sa 335 ka mga PDL, lakip na ang 20 ka mga babae. Temporaryo silang gibalhin sa open area sa pasilidad UK Fibernal, samtang ipatuman ang inspection. Hinoon, walay nakitaan niya mga kontrabando ato sa gihimong operation.
0: Very good.
1: Mga na itong mahatag na report alang sa programang El Castigador ka UK5 Jezebel Barbizzo para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko, ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: Okay, so congratulations sa tuiga mga tinugyanan sa San Carlos City kon sa BGMP San Carlos City District Jail, no? Nga nagmalampuson ang Greyhound operation ug random drug testing din na wa sila na submit nga mga kontrabando ug wa poy mga unsa man dili pa man mapiho kung dunay bay nagpositibo or wala, no? Una may gila, ito nga banda madaman. By the way, sir, there is sa Pagadian City, Mindanao, Sigirag, ulan. Hoy, nade ka diharo sa Pagadian, Mama Nabil. Ha, kalayo na ba nimo gilagputan, hoy? Nga nung mangyod? Sige, Pagadian City, may gala, no? Sige. Salamat kayo, unsay kalaki diya sa Pagadian. Gawas ang gasigig ulan. Kasi gasigig po, kasi ang akong amigo, gasigi pag pamisbis niya, ma'am. Na? Maricel Pirater, good afternoon, Sir Dads. Dan like and share, always watching and listening here in Nawalaan Malang sa Valyermoso. Salamat kay Kaki Five, Maricel. No? Nya, kumusta? Si Ma'am Niza Paghubasan, may hapon, Sir Dada. Salamat, Ma'am Niza. No? Nabasa na ginakoy mo nga mensahe ba? Permi bien ng dili. El Castigato. El Castigato. Okay, so magpasalamat ang mga higala nga walay mga matawag na itong bad news ba? Kway bad news may higala sa gipahigayin nga Greyhound operation sa San Carlos City District at Jail. Nga wala po'y mga shabu siguro. Hinaot nga walay shabu. Mga higala, no? So pero atangan ta na, no? Ang dugang kalambuan mga kiksunan sa maong balita. Okay? Pinagi ni Kaki Five at Jezebel Barbizzo mga kiksunan, no? So salamat kayo murag mining paminaon nga mga buutan na gyud ang ato ang mga PDL diha sa San Carlos City District Jail. At the same time, congratulations mga higala sa taga BGMP pero or sa mga personnel sa BGMP San Carlos City District Jail may gala nga maayong pagkatiman ang ato ang mga PDL diha at the same time kanang why mga kontrabando nga nakalusot mga katribo. El Castigato. El Castigato. Okay, so akong gihangyo ato mga followers, mga viewers karong hapon na may gala nga makapadangat sab sa ilahang mga situational report diha silang tagsatag sa ka mga lokalidad, no? Para nga masayod ta sa kahimtang sa panahon ninyo og sa mga kasikas diha sa inyong lugar mga kaigsuna. Okay? Atong oras alas 4:54 na sa kahaponon, no? Karong tantoon may gala ato ning hisgutan, no? Kining way batasan nga mga badlungong elemento sa katilingban nga mapahimuslanon kaayo ha way puangod nga nigamit sa Facebook account sa CEO and President sa K5 News FM Philippines kasi Dr. Amil Itangoy, no? Gumikan kay kagabi nakadawat ko og report ha sa ato ang mga suking tigpaminawan gikan sa lungsod sa Valyermoso nga dunay mga lalaki nga nagpaila nga naa sila sa impormasyon sa ikaayong lawas. Murag naa sila kunuhay mga advocates mga higala. Mga advocates sa impormasyon sa ikaayong lawas mga higala. So sa atong pagbalik ato ning hisgutan mga higala. Uban sa mga dagkong hisgutanan karong hapuna dinhi sa atuang tulumanon. El Castigato. El Castigato. K5 News FM. News FM. D3 Pio. Health News. D3
1: Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mga punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa Dok?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: So, kining
4: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko Dok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: So muna gitawag Dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, diniramat ang tama na.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Taas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yuga.
8: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
1: Bugas-bugas. Akong katul-katul. I DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. Akong katul-katul. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa yuga.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay palan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig ga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Extend food superman for men.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa extend food supplement for men.
4: Extend food superman for men.
6: K5 News FM.
7: News FM.
4: El Castigador.
7: El Castigador.

0: Okey, itu oras Miguel la 5-4 na balikta dari sa tiga pareguban. Arita, gika ni Bernard Igo. Good afternoon, Sir Arnel. Great na ko ang taga Makapso. Madag-umon diri ang kalangitan. Ha? Kumusta, Bernard? No? Ha? Maraga, dugay-dugay tanga. Karon pata magka-himama tugbalik. No? Salamat kay Bernard. Unyon sa wade kay biyahe ron. Why nagpalibre mo dagpliti, Bernard? Tansay update, no? Salamat kayo may nga hapon sa tanan nga taga Barangay Makapso, Valle Hermoso, no? Madagumon nira ang kalangitan kung mga igsoon, no? So, andam-andam mo, ha? Samtag, sir, okay ang panahon karon mainit ang palibot o diha sa may, kuwane, sa may Mabulaw, Barangay Bagunbo, no? Gikan ni Carmelita Barbitsu, niya sa taot ko sa akong silingan nga nagpanday siyang balay nga si Jerome Paran, si Tata Lubitos, si Arnel Paran o ni Celia Paran. Vicky Tugling na nag-video. Salamat, sir, sa pagbasa. Gika ni Millie Barbitso. O niya, salamat, Millie, no? Good afternoon, sir. Watching lang live sa Bacolod City. Shout out lang ko sa Don Carlos Ledesma, mga Langyon family o Sumbisi family. Gika ni George sa Pineda Gaspi, no? Salamat kay George sa amping diya sa Bacolod, no? Anastasio Poras Diguma, init raman diri sa Salamanca, salamat, no? Agaw, niya Sir Arnel, maing hapon, watching from Greenville, Balas, Barangay Rizal, San Carlos City. Gikan ni Kaki 5, Nelson, Intapa, Nelson, salamat, no? Kumusta si Agnes? Kumusta Sir Arnel? Gikan ni GM Abresaldo Maki Diloy. Okay, ragitane, no? Sige, arita, no? Ang atuang mga suking tigpaminawan, bisag dili pa mga tigpaminawan, no? Siguro agyod nga dili mo mabiktima nining impostor mga higala. Mga impostor nga mapahimuslanon sa higayon nga nigamit mga kaigsunan sa pangalan ni Dr. Ramil Itangoy. No? So gipahimangnuan mo, giremind mo nga magbantay mo kalabot sa nagpakuno-kuno nga si Dr. Ramil Oy labi na gidiya sa social media mga higala. No, so gipahibalo ang tanan nga wa nag pangayo og kwarta o kon personal nga impormasyon si Dr. Ramil, presidente og chief executive officer sa K5 News FM Philippines. O Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Ha? So unsay inyuhang angay nga himuon mga higala, no? Usbon ko wa mangayo og kwarta si Dr. Ramil Itangoy. Ha? Hinunua siya na manghatag og kwarta. Si Doc Ramil Oy, mao ang presidente o CEO sa K5 News FM Philippines o Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Wala gyud siya gapangayo o kwarta o personal nga impormasyon diha sa social media may gala. No? Unsay inyong ihimuon para dili mo mabiktima sa nagpakuno-kuno diha sa social media nga si Dr. Ramil Itang siya. No? Si Dr. Ramil Itangoy kunuhay siya, no? Una, i-check ninyo ang blue check kung verified ba ang maunga page, no? Kabantay mo nang kan Dr. Ramil Itangoy kanang Facebook page or yang account. Naanay naka-check diyan na badge ba? O sana. Nagani-check na, iyahan na, no? Ikaduha, dili mo mo-click sa link nga ginahatag ginasend ninyo o nila sa inyuhang messenger nga kuno gikan ni Doc Ramil Itangoy, ha? Ikatulo, i-report ninyo o i-block ang fake account dayon. Ha? Kung dunay mag-message sa imo nga mga kwarta, tawagi diretso ang official Key 5 Station sa inyong mga lugar.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Okay? So, mauna ang angayng buhaton mga kiksunan para nga makatabang mo nga masanta kining mga mapahimuslanon sa higayon mga igsuon, no? Mga tawo nga way laing gitinguha kundili ang pagpanapi mga kaigsunan sa illegal nga og sa dinautan nga pamaagi.
1: El Castigador. El
0: Castigador. Kastilan. Pagkawagi mga puangod. No? Dili ma. Dili uroy sila kuratan. Dili uroy sila mabalaka. No? Nga palamyo nila sa kinawatan, sa illegal nga binuhatan or kinugihan may gala ang ilang pamilya. Ay no, nang uban di hapon may gala, dili man gud ingon nga kuan nangawat para sa ilang pamilya kun dili ha nangawat mga higala para sa ilahang bisyo.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Okay. Atong oras mahigala, alas 5:11 na sa kahaponon. Pwede ra gyud nga kamo diha makapadangat sa inyuhang mga kon ha unsa ni sa inyuhang mga sentimento, argumento, opinion na kay atuan ang basahon mahigala sama ni Emil Gabriel Jeronimo. Good PM Sir Arnel, naminaw kami diri sa anii, paki-greet akong ugangan nga nag-birthday karon. Si Plesio Alyunar ang akong ugangan. Salamat Sir Arnel, gikan ni Emil Gabriel Jeronimo. Happy birthday diha Plesio, ha Plesio Alyunar, mga Alyunar dool po ni Gab na apoy mga Alyunar bagunbuno. Sige, salamat kay Emil, maayong hapon ug happy birthday ni Plesio Alyunar.

0: Sige. Happy birthday sa tanan po nga nag-birthday karong adlawa. Og belated happy birthday sa nag-birthday kagapon nga wa na ko mag-greet, na? Sige, kumusta mo diyan sa may barangay anii email, no? Kumusta diyan ang barangay anii? Unsay mga kasikas diyan, kumusta niyong panahon? Nya, kumusta man diha kanang madungog ba ang 95.7 nga frequency na mo diha? Sa radyo mo naminaw o sa Facebook lang? Alihog, feedback may ha, kay para po nga makahibalo ko. Salamat kay email o sa imong pamilya diha, mayong hapon. Mga higala, ang House of Representatives nisagop sa Senate approved version sa bill sitting sa balaudnon nga nagsit sa 5-year terms para sa barangay og sa guri ang kabataan officials og sa nagtinguha nga iuswag iirog ang election sa 2026 ngadto sa November 2028. Ato gini paminaw. So gisagop kini nagpasabot kining gihimo sa House na nga pag-adapt nila og diretso sa Senate Bill 2387 isip amendment o amendments mahigala sa House Bill 10971 ha ang mahitabo wa nay bicam adi na moagi sa bicameral o sa bicam conference committee mahigala na kay ila namang gi sagop mga kaigsunan. So ang version sa Senado nga pag move sa or ang pag-fix sa terms sa mga official sa barangay o sa SK mao'y ilang gisagop may gala para mas paspas, no? So kini nagpasabot mga kaigsunan nga ang election gikan sa November 2026 i-move ngadto sa November 2028. Ang term extension 4 years gikan sa 4 years nga wa pa gyud masugdi unta wa pa matilawe ngadto na sa 5 years. Ang term limit 2 terms ra sa barangay officials, 1 term sa sangguni ang kabataan. So muna, ang mahitabo pa gyud hold over close may gala. Ang mga incumbent, karon nga mga nga no, ma-extend sa 2028 considered nga 1 full 5-year term na nila sa serbisyo. So, kung magpapili sila balik sa 2028, one term na lang ang ilang habilin sa barangay. No? So, muna ang mahitabo. Pero, atong sabton, kay si League on Mangod, tungod ani, si veteran election lawyer may gala nga si Romeo Macalintal ni padala og sulat na ngadto kang presidente Bongbong Marcos na para i-veto ni BBM ang BSKA postponement bail mga kaigsunan. Ha? Ang bagong balaod nga nag-postpone sa BSKA gikan November 2, 2026 to November 2028 o gihimong 5 years ang term na gihulagway ni Macalintal nga unconstitutional. Upat ka mga punto ang direkta yun nga gibuhian ni Macalintal siyang sulat. Ha? Number 1 yung punto niya pa, direct violation sa rights to suffrage. Na? Iyang gitumbok ang iyang kaso nga ni Daog, Macalintal versus Comelec. No? Then, iyang giingon nga ang Supreme Court, dili na pwede Matod pa ang Supreme Court ni ingon nga dili pwede i-postpone ang eleksyon o i-extend ang term sa incumbent pinaagi lang sa balaod. Kay gisupak, gilapas niini ang katungod sa tawo nga mopili. So, nana magigikuan ba? Kana bang jurisprudence may gala? Makalintal versus kumilik, no? Nga dili na pwedeng, ha? Tanawa, dili na pwedeng i-postpone, dili na pwedeng i-extend ang term sa incumbent pinaagi sa kining pinaagi lang sa balaod. No? Lain ang punto ang mga incumbent karon na ilik ni atong October 30, 2023 ubos sa Republic Act 12232 nga 4 years ra ang term. Wala pa ganit na testing ang 4-year term, himuon na dayong 5 years. So matod pa ni Makalintal sa iyang sulat ngadto kang BBM, wa daw gipaminaw ang katawhan, puro barangay official ra ang invite nga siyempre pabor nga ma-extend sila sa ilang termino. Ikaduhang punto, ha? Gitumbok nga punto o rason ni Makalintal may gala siyang suwat ngadto sa presidente. Niya pa walay valid nga rason o andam na ang kumilik sa tanan. Matod ni Makalintal siyang suwat o petisyon ngadto sa presidente, ang balaod nagingon, election postponement kay dapat na i-public emergency o force major mga higala. Ikaduha, no? Rason sa Congress oil crisis, giyera sa gawas, kulang ang budget. Para niya, ha? Flimsy pretext ra. Matod ni Makalintal. Samtang ang kumilik mismo ni ingon nga andam na sila nakaprinta na og baluta og nakagasto na og 8 bilyon pesos. Ikatulong nga gitumbok ni Makalintal nga rason may gala, legislative appointment plus one subject rule violation. Niya pa, kung gi-extend nimo ang incumbent nga wala na ilik pagbalik, mura gi-appoint ra nimo sila pinagi sa balaod og bawal na. Muna niingon siya, impermissible legislative appointment. Ano? Og matupan na violate sa Article 6, Section 26, Section 1, kay ang title kay fixing the term, pero ang sulod kay nag-cancel og eleksyon, nag-extend, nag-hold over, gitawag niya ni og lag rolling legislation. So muna nga matod ni Makalintal, ang iyang solusyon ini, prospective application. Og mauni ang pinaka-importante. Niya pa kung gusto gyud mag 5 years, i-apply unta ni sa mudaog karong November 2, 2026 nga piniliay sa BSKE. Dili sa mga naglingkod na daan karon. Kaya niya pa mas list ang daot, matuman gihapon ang goal, pero dili malapas ang katungod sa mga butante. El Castigador! El Castigador! Mauna nga gihangyo ni Makalintal si Presidente Bongbong Marcos nga evito ang enrolled bail mga higala. Na? So, kining petition manghigala ni Makalintal na ligon kayo ang iyang mga argumento. Ha? Ligon kayo. Perte ligona. Kay nga naman, naaman siya ay Supreme Court President nga siya mismo ni daog sa kaso og maupo na ang rason nganong daghang abogado sa kumilik. Lakip si Kumilik Chairman George Garcia nga ni-question ni ini. Kay matod pa ang pinaka-critical nga punto para ining tanan may gala kay ang 8 bilyones nga nagasto na og andam na ang Kumilik. Nga muragwa ragid gisayangan ang mga senador. No? Nga lisod ni i-justify nga i-postpone tungod lang sa kulang sa budget. Kay nausik mangani ang or mausik mangani ang 8 bilyon pesos mga kaigsunan. El Castigador! El Castigador! Ha? Mauna mga kaigsunan. Ah. So, bati kayo paminahon. Ha? Kay ipamugos yun sa mga Senador Megalan, gihingan na rin di magita kalikayan nga ang publiko karon, ang public opinion sa kasagaran, ingon, ah, grabe. Kini nila pa, kini mga senador ko, no? Huwag kalainan sa Tracy Hudas mga kaigsunan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Ha? Nila pa huwag kalainan sa kining Tracy Hudas.
1: El Castigador! El Castigador!
0: So, atong ipadayon may gala, no? Ha? Kining ato na ipadayon ang paghisgot kay alas 5.22 sa madpertira mandali aning kuana di ay.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Orasa, no? So, inagkalas, inagbalik na to, atong ipadayon eh, kay unsa may mahitabo, unsa man ang mahitabo, may gala kumapirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang enrolled bill, kalabot sa biski eh. No? So, ato ning pag-isgutan may gala o kining, siyempre, kining pamahayag ni Marcolita, no? Sige, so standby may gala itong oras, alas 5.23 na sa kapunon. Mubalik ang atong tulumanon human sa mga bulawan o minsay.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Tas pang ibo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine controls blood sugar. Ang polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
4: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
1: Bugas-bugas. Ang katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig, ga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. K5 News FM. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Okay, daghang salamat. May gilat oras, alas 5:27 na sa kahaponon. Dali ara, Junimar Rodriguez. Hoy, good afternoon, Sir Arnel Dada. No? Dali ra makayo. O niya, permi akong maagi diha sa San Isidro, Sir. Sa imong barangay, ako pod ni si... Ano ni? Ako yung PT ni Sir Bob Valencia. Kaya pasensya ka, email ha, ikuwago ko. Salamat kayo no, sa kanunay ni mong pag-iagi diha sa muang barangay. Sa barangay San Isidro, Toboso, no? Salamat kayo. Sige. Muna ito oras, may gala alas 5:28 na sa kining kahaponon. El Castigador! El Castigador! Ha, ayaw kalimot, may gala, no? Ha, para sa kampiyon nga kombinasyon. Ha, D3 Bio, DTX sa 500 capsule, og may TC, ligo, nagikayo ka na. Dili, nagikayo, basta-basta, matakbuyan sa mga sakit og balatian, may gala. Kay makatabang yun kayo nimo ang power trio. Kining gilangkuban sa D3 Bio, may gala nga dunay virgin coconut oil kung VCO. Agya dunay kini pong DTX 500 capsule na to nga dunay superior antioxidant, may gala. Nga puwerte yung mulimpyo sa atong dugo, sa atong atay. No? Likado ra may mga higala kung wa na kay atay patay. No, matod pa sa mga health expert mga higala. Ang muna nga tumargyon sa itong DTX sa 500 capsule at DTX sa 500 capsule. No? O sa itong Mighty C, mupalikon sa itong resistensya ang Mighty C mga higala. Na ikaw, Junimar Rodriguez, email Jeronimo, no? At GM Abresaldo Diloy. Nakasulay na bo o nakasulay na ba mo gatumar inom na itong DTX sa 500 capsule sa itong D3 Bio o sa Mighty C? Nya nakatilaw na mo sa itong DTX sa Coffee Mix, no? So, palihog pahibal ako, no? Hatagi ko sa inyo ang feedback, no? Kay kining maong naisguta mga produkto, tested and proven eh. Sa taas ng panahon, mga igsoon. Perting nindo tagit. No, basta kompleto ka sa food supplement or dunay supplemento mong lawas, migla lagsik ka kanunay, no? Ha, dili ka sakitin mga kiksunan kay matabangan gid ka niining naisgutang mga produkto. Ha, palit lang mo diha sa atong klinika diha sa may it's a rigor. Ha, napita diha. Naadiha ang atong klinika. Ako niya kuhaon to, nakalimot na ko sa address da, no? O baka diha sa mga pangutana lang mo diha sa mga lugar ninyo, sa inyong mga lugar, hinaamay mga KSS resellers, no? Na yung mga authorized resellers na to sa Clinica Products, mga igala. No? Diha sa Bagunbo na, si Mili Barbizzo. Diha sa Anii, maragwala pa. Ito niya ng kuanon diha sa Anii. O niya diha sa may public market sa San Carlos, sa Lawa Store, na diha. Dito po sa Kuan May Gala, sa Valle Hermoso, na po diha sa ilang sa 4G Store, silang Bus Pablo Repita, ilang SB member Repita May Gala. O niya diha po sa may Hacienda San Jose, silang Nanay Buning Tanaman. Nanay Buning, Tatay Mario, kumusta na mo diha, no? Dugay-dugay na ganyan. Yes, sir. Permi miga palit sa Doc Alternativo sa klinika sa Arenita Street. Salamat kayo kay tigamitan yun din si Junimar Rodriguez Mahigala. Sige, inugana na nako diha, no? Ha, mangapin niya tag DTX Coffee Mix Junimar, no? Ha, musuroy ko diha. Asa man ninyo, Junimar? No? Asa man ninyo hadapita? Tagay po tag-idea, asa inyo ha, okay? Sige. Alas 5:31, may gila padayon ta. Kay hantod karon pabili magyapong init ang hisgutanan kung mapuspon ba gyud ang eleksyon sa Nobyembre 2, madayon ba or dili madayon, no? Hantod diron. So kung naningkamot ang mga senador, ang mga congressman og uban pa nga mga incumbent officials, na nga mula sa ginhawang ampu-ampo dito, Doon na po'y naningkamot may gala nga mapungan gini. Ang tinguha sa Tracy Judas. Nga matod pa mga senador, mga kigsuna.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Grabe ang mga tao. Wa kapugni ilang gihinganlan nga Tracy Judas. Mga Judas. Tracy ka Judas kuno. Kining maong mga senador, may galapas ng luya po na. Wa na, way labot ang... Nya, ebalo mo. 211 ka mga congressman. 13 ka mga senador. Ang nipabor mga higala para... Ha? Ma-move ang eleksyon dito sa Nobyembre 2028. Ilarang gi kuan ba? Gilipat kay ang Supreme Court niingon naman good nga dili na pwede. No postpone, wala na postponement, wala na poy extension sa term ng higala. Ah. Pero nangita siya, i-fix na to. So gi-studyuhan gid mayo. Kanya ang gihimong author ang mga eskudero. Ha? Kaya kini mga eskudero may gala sa tinood lang. Ha? Suod kaya nini ni Lam. Pertin sa ura ning Lam. No. Rizal Street, Barangay Stracer, dool sa Park Marina. Ah, nade inyo ha, dool ra di. Sige, mga pick-up niya tadi ha, DTX Coffee Mix sa... Junimar, unsa man na diha kanang unsa na minaw kag radio o Facebook ra imong gipaminaw? Palanog gapon imong radio diha. Ha? Gwa ka diha radio, cellphone ra imong gigamit, pwede ka nga mangayo dito ni SM Brian Morden. Ha, sa tuig nga sibyanan diha sa may Bruce Street, no? Na diha daghan kay to radio nga kwan. Katong dili kontento sa cellphone, na, mas nindot magkukong radio. Kay dili ma balda ang imong trabaho, no? Sige ra kay patoka radio diha og K5 News FM, kompleto man ta natay balita, naatay information or giya sa maayong panglawas, naatay mga greetings lingaw-lingaw labi na sinday pamilya operator may kumudag kanang ulit ako oy ano ba sana na sexy kasi day pamilya. Kalamay pa niyo, ay. Ang sauna niya, ay. Namaya po kay si SM Brian, rin ba mudag, binatan, o nang, ah, di, ay, ah. Ano ka nang, maya po na kayo sila mudag, at ika, kwan ba, gitik-gitik ninyo, ah. Tinudan, ay. Ah. Ang nakanindot, may gala kayo, mga dili, piki, nga mga magsisibya ba? Hindi po natin palibihan kaya abi pa lang uban peke po dahil pasensya na kaya. Ang punto magod nga kineng tinadanay po ng ilaha. No? Mura pong kita ba? Tinadanay yun. Muna nga sige. Arisa tamay gala kay naputol atong discussion niya. Kinara bagyo nga masabta ni mahigala kini ako rabas yanor kay ni akong mga pagpasabot no sa isyo kay di magigayo ko bright god na may nalang pod ba naka 75 unsa ni grade percent no kadali lang kay importante na ko si Emily Sordelia Tuason. Good afternoon sir, listening from Bago City. Kaya ng Bago City, dito na, mga Ilunggo na dito Ilungga, no? Mayong hapon sa inyo, dira, ah. Sa tinod, gusto ba ito kumutilaw o Sibya o Ilunggo? Kay balan mo, kanami ba lang, paminaon nga, pamatian nga, Ilunggo ba lang kag Ilungga, no? Umutray, tagi ko na may gala. Hapit yun. Hapit yun ko makasulay. No? Kabangkalan. No? Kaya nilupad pagkato, wala na, Ilunggo na kron. Pagkato ko to, waay ka to. Pagkato ko di, waay ka man di. Ay, naka. Anak ta to. Sige, salamat kay ha. Dihan ni Emily Sordelia Tuason. Sir, good PM. Pwede ba ko mangayo o tabang ni mo? Naaman good ko'y gipanag iyang tao. Sir? Gipang iyang, gipang kihagrong tao. Si Winnie kadali sa ha kanang na mention sa paha mangayo unta kung tabang nimo basin ikaw ra makatabang nako. Salamat kayo ka kabay pa nga imo kung matabangan. Juvi Amparo. Ari alang ko Juvi, no? Pwede ra ka mo schedule kanu sa ta magkita, no? Kwan lang. Pwede kang kwanon. Anytime ra pugo tawagon kung moadto ka sa Sibianan, no? Kay wala kayo ko mag-standby sa Sibianan sa K5, no? Kay natay mga corporate obligation. Pero kung mo makikita ka or kwan, pwede gyud tagaan ti kag panahon para nga matambagan ti ka unsay angay ninyong buhaton. Okay. Duha ni Sir radio og cellphone. Nahatagan man ko ni Sir Brian Morden. Hehe. Very good. Salamat kayo ha. Oh, la sige. Ha, pabulhota na di mayo eh. Okay, standby ha kay duna patay kwan karon. Ato sa ning hiskutan. Dahil na panapos ning DI Badlungon nga officials barangay may gala. Ha? Taga San Carlos City ni Osakom ni sa barangay sa San Carlos City ni maong barangay. Ato ning istoryahan karon. So ari sa ta may gala. Unsay mahitabo? Kay gi-adapt man sa House of Representative ang version sa Senado. No, kalabot ning pag-fix sa 5 years o 5-year terms sa mga opisyal sa barangay o sa SK. So, ang mahitabo may galakong pirmahan ni BBM, automatic mapuspon may gala. O madayon ngadto sa 2028 na. Pero ang pinakasigurado, mo file si Makalintal dito sa Supreme Court gamit ang iyang nadag-an nga kaso. Ang GR263590 precedent. Og sama sa nahitabo ni atong 2022 may gala nga na-declare nga unconstitutional ang postponement mga kigsoon. No? Kumpirmahan. Kumpirmahan sa presidente, di ba? Minaw siya sa petition karon ni Makalintal. No? Mudagan, mudangop na po sa Supreme Court si Attorney Makalintal. Okay. Kung ibito ni sa presidente, sigurado madayon ang election rong November 2. No? Diba? So, og imog yung i-kuhan may gala, wala pa ma-postpone ang election sa November 2. Karong umabot November 2, no? Kay ang bula naa pa sa presidente. El Castigado. El Castigado. Pero, sa politika may gala, klaro na kayo nga gi-adapt, no? Sa House para dili na mag-bycam o madali ma-enroll ang maong kwan. Balaod nun, nya, dali po, nya, parte pong pagdali ani sa mga incumbent, no? Mga kagsunan. Pero, muna giingon nga, kini, ha? Sadya po ni mga higala kay daghan, naanin mga nag-rally karon, daghan ang ni, kwan ba? Kana bitawng daghan kayo ang nanawagan nga ipadayon gyud ang eleksyon karong Nobyembre 2 may gala, bahalag usbon ang termino sa term of office, bahalag himuong 5 ka tuig. Wa sila'y pagsupak, importante nga madayon ang eleksyon karong kay taas na kayo. Ha, ug sa kuwan pa gikapoy na sila may gala. No, dili na musugot mga tawo nga atik-atikon pa. Kay matod ni Attorney Makalintal, political gimmick ra ning gihimo mahigala karon sa administration para pagtabon sa sa nagbagang mga issue mahigala labi na ni House Speaker Martin Romualdez. So naapo na dihan dapita, no? Sige. So mauna ato ning ganon unya mahigala kini mga nahuna nato ba? No? Unahuna ra man eh, pero para nako mga datos giko. No, kinahanglan kog mga ebidensya, mag-research yun ta may gala para klaro yun, no? Dili na ng mga kuro-kuro ta, diya, kaya makuro-kuro kong tana, no? Okay. Arita sa lain nga hisgutan, sa di pa na ko hisgutan ng barangay may gala nga medyo gireklamo, pero ato po na ipong pagigyan ng ugside, no? Muna hindi sa nakurikuan, standby lang, no? Okay. Maying hapon ni Rini Boy Auditor. Maying hapon sir, salamat Rini Boy, no? Asa inyo gali boy? Sige, update ita, okay? Yan, nagamit ba kag nakatilaw na ka sa Clinica Products boy? Ha, pa sulti isab ko ninyo kinsa nakagamit, no? Kay katong wa atong hatagan. Okay. Niingon si Marcolita Megra, si Senador Rodante Marcolita ba? Ngay, nakakuham siya kay nakatubang siya sa mga sakop sa media dito sa Sandigan Bayan. No? So, muna yung nagbansiwag karon. Kay Mato ni Marcolita, nobody has the right to change the language of the Constitution. Why? Niya pa, why should it be a subject of voting? Are you questioning the language of the Constitution? Mana niya. So, gitumbok nga punto o argumento ni, or punto yun, ni Marcolita Megala, ang nalatid sa Article 11, Section 3, Section 6, nga nag-ingon. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. Na? So, kung 24 tanan ka senador, 16 gyud. Dili angay nga butuhan pa kay fix na lagi. Ah. Pero ang problema nga giatubang karon, mangigala kay ang mga senador di man kud kumpleto. Si Marcolita mismo o si Jinggoy na detain tungod sa kasong plunder. Si Bato na sa nagtago-tago tungod sa ICC warrant. Si Ligarda na ka-medical leave dito sa abroad, no? So, karon 20 ra ka ang aktibo. Ha? Morning nga, ang tulo ka mga friends of the court, may gala, nga sila si Davide, si Panganiban, o si Puno, ni pasabot. No? Nga sila mismo mga framer sa konstitusyon, ni pasabot. Nila pa, ingon sila, ang all members pasabot kay all who can actually participate and render judgment. Ha? Kung dili na makabuto tungod sa legal impediment, dili na isipon. Kay kung 16 gihapon o nya 20 ra ang active, murag 80% na ang kinahanglan, dili na 2/3. Mas lisod na i-convict, which is unfair kuno sa prosecution.

No? Kay matod pa nila, ang konstitusyon wa nag-expect nga naay upat ka senador nga dili maka-function. No? Dunay upat ka, wa man mag-expectar god. Wa man pabuta sa constitution may gala nga kining upat ka senador dili na maka-function. No? So, mao na nga common sense o practical? No? Nan, unsa may maayong buhato sa Senado karon? No? Nga nagkapaminaw na sila sa mga tambag sa Friends of the Court, nila ni Panganiba, nila Puno, ni Davide, o ni Ascuna. Unsa may maayong buhaton? Kay karon na rabang Disyembre, ay no, September 23 ang lantugian ay baisanay o butasyon ay sa threshold sa pag-convex ni VP Sara Megal. No? So, possible mo paggawa silang resolution ang Senado. No? Nga, unya, sa ilang i-issue nga resolution or formal resolution Megala, nga para siniguro ilang ipareview daan sa Supreme Court. Muna'y pinakakuanong ta. No. Kaya kung ako inyong pangutan, may kailang bisag dili ta abogado, pero gabas, sige tag pangonsulta, no? Kung literal lang ko na to nga basahon by sa kanang nalatid na text o mabasa lang, parira bag Biblia ba? Asayon kay Sabton? Og sakto ang disisayos kay maumay mabasa. Pero kung arita sa practical og ang intent sa mga framers, so nairason nga nung dibatihan. Kay ang pasabot nga all kuno nag-assume na nga kumpleto og functional ang maong mga senador. Diba? Sumauna, may gala. Nga nung dunay lantugi gumikan kay dili man or dunay mga kwan interpretation mga kaigsoonan. Diba? So mao na may gala nga ang pinakamaayo kay nadungog na sa mga senador ang tambag ang mga opinion basta niduta ni Panganiban paminaw. So dapat mohimo sila ng resolusyon, dili sila direta kay bisag niyo sila na nilang power. Pero kana bang mangonsulta gid maayo ba? Bisag giingnan sila nga kamoy amahan, kamoy inahan, kamoy magbuot, kamoy disiplina, basta siguro lang wa mo maabuso. So gawas nga duna na mga tambag, mas maayo nga mo pagawas og formal resolusyon ang Senate Impeachment Court og ilang ipa-review dito sa Supreme Court. No? Para makapot nila ang sakto og patas nga desisyon para sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte Megala. El Castigador! El Castigador! Pwede ito oras, alas 5.49 na sa Kaponon, taga-Kakao, Buena Vista, Calatrava, di ay, no? Ah. Sir Rene Boy Auditor, regards ko diha boy ni Kapitan Jewel Villanueva. Kumusta ma si Kapitan Jewel Villanueva diha, no?

Sige, at oras may gala, alas 5.50 na, di ako'y ato sa ning tukbilog gamay kay nag-follow up in town may gala ang usa sa mga nipadangat ni niyang issues and concerns diri sa tuwag tulumanon mga kaigsunan. Kaya naglaong po siya nga matabangan na to, no? Ato ning basahon mga higala, di lang sa nako hinganlan ang barangay, di po nako hinganlan ang pangalan sa complainant. Pero ato ning ipasusi sa atong mga kaubanan o baka ako gyud mga higala. No? Kaya ni adto pa ng September 10 sa gabi,

0: gipadangat ang maong concern, no? Akong basahon, unya di lang sa nakuhinganlan asa ning barangay o kinsa ning complainant o kinsa ning imbulbado kay wa pa nato makuheg side mga higala. Ah. Matod pas nining nagpadangat sa iyang concern mga higala, niya pa, "Sir, good eve. Musta? Naalang ko'y aser ba? Pwede ba di ay dawaton ang tao og mo-apply nga wala diha, sir? Na may gi-apply sa dole, sir, nga nga tua sa Manila. Ang tao niya, gidawat rapod ang ending, sir, ang uyuan ray gipaubra, kaya ang gi-applyan tua man sa Manila. Then gidawat rapod bisan kabalo na nga wala ang personal sa paa. Ato gining sutaon. Ayaw lang basaha ang ngalan ako, sir. Kay, ha? Naamang ko dire gi-apply bisan tua sa Manila. Nya gidawat rapod bisan kabalo na nga wala ang person niya. Murag Marso pa ni apply wala na appeal. Doon ay kuhan ko na ni-apply pero wag yun ma-appeal nga pigado kayo. Ang tuwa hinoon sa Manila, gidawat, nga kabalo naman nga wala dire. Nya ang naanoon sa personal nga apply, wa dawata. Pwede di ay na sir, nga kabalo naman daan ang mudawat sa lista sa mo-apply nga wala dire. Nya gidawat pa jod. Ang ni-apply personal, ang ni-apply nga personal, wa madala. Ayaw lang bata, basa taon na kung ngalan. No. Dapat unta sir, kanang wala dire, dili unta dawaton, unfair po na sa uban nga ning apply ha nya wa na dala ang gi-apply to us Manila then ang gipaubra ang ulahi pa jud ning apply ha nya nang musta mo siya nga kan kon ha sige ako ning kuan ha ato nya ning kuan no gun sa gi istorya ini no kay medyo kuan pa broad kayo ba. Salamat kayo, no? Dailan sa nagkuhinganan mong ngalan o kuan, sige lang, kaya itong atong panikamutan na doon na ba tayo mahimo nini mong problema. Sige lang, doon lang muna ako, no? Kay matabangan ta mong makatrabaho, maka-income mo. No? So, hinahinay lang mo kay doon na na'y kuan, no? Inyo na po rin madunggan niya diri sa Key5 News FM kining mga opportunity para ninyo tanan nga why mga trabaho. At least malang, dodili magigay dagko, pero naagi madaw-daw may gala. Kay dako ning operasyon sa pagpanarbaho, gani, nationwide ni. Pero unahon pa daw dinhi sa Negros Island na region or sa Visayas region, may gala. So ubay-ubay nag-hiring, no? Pero kinahanglan, no? Bayodita lang, nagkikinahanglan. Para nga makatabang ninyo nga doon na gimoy trabaho, doon na mo'y income nga lehitimo mga kakifay. Buwan na ito oras, alas 5.53 na sa kahaponon. Kining sa sunod na bulan siguro may gala doon na niya po tayo kuhan ko maprubahan ni sa CEO ang ato ang proposal kay doon ay mga request no nga murag ganahan pa sila balita no nato niya doon na lang ko'y iproposo niya ni Isim Brian Morden o sa ito ang CEO para sa pagpalig-on pagidaaning maong programa kay lig-on na rabi niya sa una o niya muratag kuyawan nga mo ay napuli anin niya dita kapalig-on no? Kay lig-on kay ning programa sa una may gala no? Doon ang akong kompetensya ni doon na ko lingo-lingo siya sa di man ganoon pero maulaw tamang igala nga ha? Basta wala nga itong paningkamutan pagyan nga ma-satisfied mo pag-ayo. No? Nang naganin mo yung mga pangutana or na ako'y gisulti nga wala nyo masabti, chat mo. Pangutana mo para ma-explain ako pag-ayo. Kaya dili biya kayo ko kuangi kayo ba? Maayo mo explain bitaw. Ha? Pero kamao lang kikong hapak. Agay lang ko sa mga mahalag negative na nga mga feedback diha. Kung dili mo ganahan sa style sa kong pag-program, solte ko ninyo, ha? Kay parang inato ba? Wala na ko na yung karaan ako sa radyo din. Ako gustong, wala ko na. Ha? Wala ko na. Gusto kong maminaw sa inyohang mga bulawanon nga mga sugyot o suggestion mga igala. No? Maugin na. No? Sige, pasig na ako nalimtan. Pasensya na. Basta sa atong pagkatulog mga igala, before tamukaon or after tamukaon, tumarta sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX sa 500 capsule o sa Mighty C. Kanya ang lamiking kape, ang DTX Coffee Mix. Bueno, sa ngalan sa tanang kaubanan sa K5 News FM San Carlos City, pinangulan sa itong station manager, K5 Brian Morden. Inabagan nila ni K5 Jezebela Barbizzo, Pamela Pirater, John Versales, Janine Hilapon, Barbie Pirulino, Monji, o sa itong ni ang musunod na rototaod, si K5 Lidian, si Ate Lidian. Sa ngalan usab sa itong Vice President for Administration, K5 Jean Paul Generoso. Sa itong Vice President for Operation, K5 Iljan Castaño. O sa itong President and CEO sa K5 News FM Philippines, K5 Dr. Amel Itangoy. Mga K5, ako ang inyong katribo. Dato Manlalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dadadag, salamat og malipayong kagabhion sa adlaw nga Huwebes. Nagsalamat mayong gabi.
1: El Castigato. El Castigato. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigato. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato. El Castigato.
2: Shall be the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Justo. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor, ha? Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, agad ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
5: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM alas 7:09.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya.

nakaranasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright guys, the time now is 7:22 na sa kagabion, mga kalalams, and you are now listening K5 News FM, and welcome sa programang Love Notes. Hello guys, kumusta man mo? And it's a Thursday day. Thursday pa di ay guys. September 17. Sa mga naga-birthday di haron, happy happy birthday ninyong tanan. And anyway, so sa ato ang programang Love Notes na taroy balita. At the same time, may gabi i Valle Hermoso, mga suking tigpaminawa na to diha sa atong programang Love Notes. And diya sa may Calatrava, Don Salvador Benedicto, and of course, diya sa may Toboso, sa may at bang natong baybayon, mga taga Toledo, maayong gabi i kaninyong tanan. And sa 18 na barangays na to din sa San Carlos, sa mga nagpalanog ron sa tong programa, sa to ang tingog, kumusta man mo din ha. And you can drop your greetings and shout out sa to ang live, kay naka-live na ron sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa mga namina ron sa inyo, mga tagsa-tagsa ka mga radio set di ha. Okay, naka-tune in mo ron sa 95.7 K5 News FM San Carlos. And sa inyo ang Facebook di ha, okay? Kung ninglabay ko sa inyong Facebook, baka naman, ba-share naman. And nata sa K5 San Carlos sa Digital 95.7. And pasiga, pwede mo diyan mag-iwan ng bakas. Baka pwede naman, pwede kayo mag-iwan dyan ng comment or mag-shout out ba mo diya, guys? Oo, okay. Basahon gina na ako mga kalalas. And you can do also request a song. Basta na lang gina ko ang nasa ko ang kanang baol. Baol. Oo, basta na lang gina din, guys. Ako dyan ang i-play. But if wala, mag-sorry lang gina kay dili mang gina kabalo ani magpa-download ani mga music. Okay, so pwede kayo mo guys mo request a song. And at the same time, mga kalalabs, ay mo kalimot guys, na detay what if ruin. Ang atong what if, mga kalalabs, na nanugid ang imuhang boyfriend na nakapamabdo siya. Nya, mahal na mahal mo imuhang boyfriend. Ay, wala ko. Tapang mga langit. Nakapamabdo sa kong boyfriend. Sa may buhato ni mo. Okay. Kana bitong maana imong boyfriend ba nga? Love. Pwede te ka ma invite o usa ka dinner date karon kay naalan siya ko importante nga isugid sa imo ha. Anak po ka dayon niya eh. Dugay-dugay na kita. Wala na ka dinner. So go. Go ang girl. O niya, dito, maudito imong nabawaan mga kalalabs nga imuha di ang boyfriend na nugid siya diha sa imuha nga nakapabjunti siya, nakapamabdo siya. At ay, sawa na nimo guys nga in love kay ka sa imong boyfriend. O niya, di ay to ang imong boyfriend nag-ismaringhoy o glaem. Alaka. Wow, I like this sound. Thank you so much, Nor Velasco or Ron Velasco. Good evening nimo dia. Hi Nor, kumusta man ka? Okay, ikaw Nor, sa tuang what if sa may muhang imuha din hinga ma-advise sa babae nga naka-juntis ang iyang boyfriend. Chakit man na tuod no, pero may nag-iingon nga dami just rindan. And sa ito ang balita guys, sa ito nga balita, San Carlos City District Jail gipailawm sa Greyhound operation samtang mga PDL o jail officers gipaubos usab sa drug testing. Okay, moninindot nga balita guys. And sa laing bahin, Team Iwit dini sa San Carlos ginatakdang mo pahigayon o grant for a cause alang sa usa ka bata nga mo operahan ang iyang mata para makakita og pag-usab.
So, and sa lain pa dyan ng mga balita, guys, ayaw kumugtuoan ng mga fake ng mga accounts. Ayaw mug-add, Ana. So, taa, usa ninyo ang account. Kung legit ba na, usa tag-iya ba gyud na. Like, for example, ang nahitabo ron sa ato ang CEO, Doc Ramil Itang Oy. Ang iyahang page nga, Doc RYU or Doc Ramil Itang Oy. Na ay nagano na ay nagahimo og account nga parehas pud sa iyahang account and then nag-ask og or nangayo og kanang mga tabang donations like that. Si Doc Ramil dili kabalo mangayo og donation. Si Doc Ramil dili mga dili diya batasan nga mangayo og bisag unsa diha. Kay si Doc Ramil maoy manghatag. Dili kay huwag yun yung huna-hunaon mga kalalab sa once gani nga naaya page nga maghimo diha or account and then miingon dayon nga abi mo na siyang i-add no, i-add man na ni mo siya. Pag-add ni mo niya, wakakabalo nga fake account di ay na. Pagkabalo ni mo nga after siguro mga pila ka minutes mo chat na ni mo dayon. Hi, unsa man akong mahimo nimo? Ana man na dayon so good. Ako di ay si something anis, ako di si Doc Ramil oy. Oh, usa ako ka. Ako di ay ang tag-iya sa ani pasabton ka. Dayon mingon din ang among foundation nagkinahanglan og ani. Ya mo tuo po ka dayon. Si Doc Ramil wala nagapangayo mga kalalab sa tinud-anay lang. Si Doc Ramil maoy gapanghatag. Labi nagapanghatag na siya mga kalalab og negosyo. Imagine ka, tagaan og negosyo ang ato ang mga leaders na to din sa San Carlos og tag 10,000 nga worth of worth of products. Ya mangayo na hinuon si Doc Ramil. Ay si Doc Ramil magani manghatag namo. Nya kanang iyang account niha. So mag-amping gud mo guys ha sa mga fake nga accounts nga gapanggawas ron labi na basta mangayo na gani na ninyo kwarta diha. It means dili na siya scam na siya mga kalalabs. Basta involved na gani money matters na guys ay gigig mugtuo. Tinuod bitaw na kay nganuman. Kana sila good, ila na ginahimo para makakwarta pud sila. So that is why gahimo sila og mga fake accounts, okay? So atang-atangin ninyo guys kay ato nang ibalita ron. And the same time, uy, by the way guys, kay hapit na di ay ang amuang reunion no diha sa Kolehiyo di Santo Tomas Recoletos. Shout out din sa akong mga batchmate na ako, a batch 1992. Headed by our president, amuang press, si Sir Ronnie Lasco. Hi, press! Thank you very much for adding me again sa to ang page. Wag yung ko dito, Sir I. Hi, press. Oo. That is why nga, I am asking my, myself nga i-add in tawong ko diha press o di ba kabuutan kay amo ang presidente sa batch 1992 si Sir Ronnie Lasco. Thank you so much press. Oo, nakita kits na putapuhon sa to ang homecoming. Oy Dunabil Marcel mura ra ka nang naa sa pikas kan ba pikas kalsada. Huy Dunabil ay baye may gabi ni mo diha Dunabil Marceliana. Miglawas na ako, Jumega, my best friend and my enemy. O di ba guys, lami kayo paminawon nga niya ang team iwit kay magpakuan sila. Run for a cause. So nindot kini sila kay ang ilaha jud ginahimo is mga mo kuan gid sila tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan mo ganahan po kuan nila nga mga vloggers. Dagon kay mga vloggers na ron sa Facebook. Ako gusto unta ko maghimog vlogger kaso dili ko kabalo sa pagsugod. So, vlogger na lang guro ko ani. Kay kanap dito si Miss Barbie Pirolino kay content creator na gyud na nindot kaayo. Diba tayo diyan pala. Hi Miss Barb, I miss you so much. And hello to Uy Ardenia Ero. Oy si Hi Nat, may gabi ini mo. Wow ha, nag-comment ako Jumega oh. Ako Jumega nga dugi na miwa magkita. Oh, magkita mi aning duha pirmi kay wow ha.
Gakus diri, gakus dito. Ay, Nald, may gabi ini mo din ha. Okay. Matod pa ni Ronald. Oo, ingon siya nga. Hi, Maman. Son, good evening. Liho kong shout out sa mga taga Greenville Subdivision. Balas, happy listening og sa atong batch since the year of 1992. Thank you, Ma'am. Yes, ako nang i-shout out pod gai na Ga Ronald. Thank you kay Ga Ronald ha for dropping by. Kasi na kay imo boyfriend i-shout out diha bin. Kaming makaalaman na tayo dito. And the time now is 7:33 na and I think mabalik lang ko mga kalalabs sa atuaon yang second gap sa tong program na stay tuned for more kay ihatag na ko ninyo ang mainiton nga mga balita mga kalalaps. And what if na to guys? Okay, what if na nanugit ang imong boyfriend na love na kapamabdus ko? May buhato ni mo nga imong boyfriend nga imong hinigugma. Nga matod pa ni mo imong boyfriend buutan. Way problema pero dayto nakapamabdus og lain ayay ka. Alright guys, so I will be right back and atang-atangi ko ninyo guys for the second gap. And I'm going to play you this song from Rins Verano. Kani magung kantahan ni Rins mga kalalabs, no? Kaning kantahan ni Rins kay karong adlaw murag kapulo na kunin na dunggan. Alright, so I keep on loving you on here sa 95.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot. Naga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Back to the program, mga kalalabs. Hey guys, sabasiga. Gusto niyo ang inyong adlaw diha kompleto o energy naamoy energy everyday sa inyong hanga inadlaw nga pagtrabaho, mga kalalabs. I-enjoy lang yun na to ang every sip of DTX sa coffee mix while keeping your body energized and ready for the day. So kung gusto ni mo nga everyday nindot ang imuhang mood and the same time kanabitang energized ka tibuok adlaw, so mag DTX coffee mix lang. Kaya nga to ang DTX sa coffee mix mulimpyo sa inyong mga colon diha o mapakunhod sa blood cholesterol. So unsa pa may gipaabot ninyo mga kalalabs, mag DTX coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Manamyaw usap ka mga kalalab sa tuang tamyawon usa na to ang mga kalalabs na to nga galantaw sa tong live before tamo adto sa to ang balita. Okay. Hello to Ma'am Juliet Chu. Good evening ni mo diha Ma'am Juliet. How are you? And to Sir Johnny Mar Rodriguez. Ang music ano daw? Oh, matik na oy. Hingon si Ma'am Juliet. Sige, Carol ni Ma'am Juliet, basahon ko ni mong comment ron. Sa to ang portion on niya. And good evening, Ma'am Lady Anne. Nakalaag na good me ni Miss Juliet Chu, Ma'am. Kaya the weather is good na. Wow. Enjoy lang mo di ha, Sir Junimar and Ma'am Juliet sa inyong pag-date-date ya sa baybayon ha. Amping mo di ha, amping mo, guys. Kamay naman good ang panahon, no? Di pa sa tunyaging adlaw nga sus, nag-ulan. Yung duty ko nga, wala ko naka-ano, nag-ano rako, nag-sakay rako ga motor cab. Ma'am Janet Dakdaka Bugwas, I miss you so much, ma'am. Good PM, ma'am, Lady Anne, pa-request ka, think of Laura. Sige, ma'am, play ko ni later, ha?

para nimo. And to Sir Ray Solitario, kaki-5an, good evening, shout out ko sa taga Barangay Rifoyo, and paki-play po Black and White. Kasi kakanta ni Black and White si Michael Jackson, sir, no? Murag disco man na. Sir, di ko ka-play og disco ka ng video fast a song. Ako adin yung mga love song na sir. Pwede ka ilisan, sir? And to Mami Delina Yamasaki, good evening to you, ma'am. Kumusta man ka, Mami Delina? Diha sa Japan. How are you, Mami Delina? Okay, nag-ubay-ubay na ang nag-comment sa ato ang live. And anyway, before ta mo add to sa ato ang keep on comment. Pag-comment lang mo diha, guys, kaya kung basahon, okay? Diri sa ta sa ato ang mga balita karon nga adlaw. And very ano ni Sharon. Ato ang mga balita ron kaya kuan kaayo. Hindot kaya to ang balita. Okay. So ang San Carlos City District Jail gipailalom sa Greyhound operation samtang mga PDL o jail officers gipaubos sa drug testing. Gipailalom sa Greyhound operation ang San Carlos City District Jail ECCDJ karong adlawa Webes September 17. Gihimo ang Greyhound operation uban ang Bureau of Jail Management and Penology or BJMP San Carlos sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA o Bureau of Fire Protection kon BFP. Gitagsa-tagsa og inspeksyon ang mga silda ug uban pang mga pasilidad o gi-check kini aron masiguro nga walay gitago nga mga kontrabando. Nipahigayon usab og random drug testing sa pipila ka mga membro sa BJMP o persons sa Deprived of Liberty or PDLs. Muabot nga to sa 335 ka mga PDL, lakip na ang 20 or 20 ka mga babae. Temporaryo silang gibalhin sa open area sa pasilidad samtang gipatuman ang inspeksyon. Hinuon walay nakit-an nga mga kontrabando sa maong gihimong operasyon. So nindot kaayo no kaya at least kuad kanang walay nakit-an and kana bitong usay good kay mag-rehound operation ang ato ang kuan say na nagpamanjing mag ano ba binuang ba no. So karon na congrats wa gid in tawon. So mauning nindot nga balita mga kalalabs, okay? Mga nga makabalo ang tanan. Alright, sa lain nga balita mga kalalab, naatay bisita din sa San Carlos Puhon nga muabot ang usa ka team or kining ginatawag nato nga giilang nga mga vloggers ato ang SOCMED or social media ang Team Iwit. So nailhan ni silang matinabangon ang Team Iwit mga kalalabs. So din sa San Carlos gikatakdang mupahigayon og run for a cause alang sa usa ka bata nga maopirahan ang iyang mata og makakita pag-usab. So niya ang Team Iwit para mupahigayon og run for a cause. Okay, gikatakdang mupahigayon o run for a cause ang Team Iwit a wrong out of fit run karong umaabot adlaw Sabado September 19. So timanin ninyo guys sa September 19 alas 5 yata ni sa buntag, okay? Alas 5 sa buntag. And gipa niguro sa Team Iwit nga ang 100% nga kita sa maong event mo adto direkta sa pamilya Makmak aron makatabang sa iyang eye operation. Si Makmak Samson dunay retinal detachment kon pagka gisi o pagka pakat sa retina. Mahitabo kung ang retina ang nipis o sensitibo sa kahayag nga parte sa luyo sa mata nga nagtabang kanato nga makakita.
maulpot o mabulag gikan sa iyang normal nga pwesto. Kini usa ka seryoso nga kondisyon nga mahimong hinungdan sa permanenteng pagkabuta kung dili matambalan dayon. Depende sa kagrabe sa kahimtang ang pagtambal niini, mahimong magkinahanglan og laser nga pamaagi o operasyon surgery. Magsugod ang maong dagan sa Rizal Square. So kung mga namina mo diha guys, o niya gusto mong mutabang sa maong bata nga si Makmak, okay, nangato ang team iwit mo ani sa San Carlos. Magsugod ang maong dagan diha sa Rizal Square, San Carlos City, alas 5 sa buntag September 19 karon ng Sabado guys. So sa mga gusto diha nga mutabang inaagi sa pagdagan, morning niya nga to ang team iwit guys, no. So appeal mo guys, appeal mo, okay, para at least makatabang ta sa ingon ani nga higayon, okay. Dako kay ni katabang mga kalalab sa to ang sa nagkinahanglan, okay. And then nanawagan pod sila nga to help Makmak Wanted volunteer photographers. Oh jingjing, usa na to jingjing pitik. Sige na to, ingon sa giurasa ma. Ingon din si Jingjing na ko, akong anak ba si Jingjing Pitik. Unsa gani urasa ma? Mamu, ato ko sa'yo anak ma ha? Kaya mamicture ko ma ha? Diskulit nagyo ko sa akong anak gaina. Team Iwit! Akong anak kay Bulyagon kay gusto nagyo siyang mo volunteer as photographers ninyo. As a photographer ninyo. So that is why nga excited na kayo siya this coming Sabado. Mumata daw siya early. And siya, piparahe ko kanon o sudan ma kay mukaon ko sa'yo. Kalo isa kong anak. Gusto na kita niya. Mutabang siya for volunteer photography. Okay? So, hinaot pa unta nga daghan ang nakabatyag diya sa maong bata nga si Makmak para maoperahan ang iyahang mata.

Ug sa laing bahin, mga kalalaps, naagyapon tay ginatawag nga run as one Tomasians. So as a Tomasians, akong tabangan po ang ako ang school before. Iba ang ako ang alma mater nako, ang Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos, kay magpahigayon ang ginatawag nga wait sa ha. Okay, ako sa basahon guys, run as one Tomasians. Get ready to lace up and run together as we bring the Tomasian spirit to the streets. So naaya, join us for Run as One Tomasians 2026 this October 11. So karong October 11 mga kalalabs, naaya Run as One ang Tomasians at Kolehiyo de Santo Tomas Recoleto San Carlos City in partnership with Bakta sa Trail Runners. Choose your distance. Okay, nai kuan guys, na sila ya pila ka kuanon ka kilometro imong distansya imong daganon. 1 kilometer with pet. Pwede di ka magdalag pet ani, ₱150. So, 1 kilometer with the pet, ₱150. 3 kilometer, ₱250. 5 kilometer, ₱350. Ang assembly ani kay Buntag, Kadlawon, alas 4:30. Gun start at 5 a.m. Each runner gets a bib plus medal plus a post-race meal with water and watermelon stations along the route. Optional race shirt are also available. Check out the route map. We are sharing the official route map so you can see the course and get familiar with the route before race day. Lace up, plan your piece, and get ready. So register now na mga kalalabs. Ato ang Run as One Tomasians. Og diri napunta sa laing bahin, mga kalalabs. Oo. Dirita sa Beware of Fake Accounts. Si Doc Ramil Oy na ay naghimo og lain nga account. And then, ang kaning nga account, gapangayo siya og donations or kwarta. Okay. Na, sa among nahibawan, among CEO, di ginakabalo mangayo. Siya manggat na yung manghatag. Sobra-sobra pa manggat na iyang ihatag. Iba? So, atong basahon guys, ha? Beware of fake accounts. Isang paalala, ato ning basahon mga kalalabs, kay para aware pod mo. Isang paalala sa lahat ng sulid at loyal na followers ng aming CEO, Doc Ramil Oy. Ito lamang po ang kanyang bago at official na Facebook page. Wala na po akong ibang account o page na ginagamit. So, usarag yun na ang page ni Doc Ramil. Please be vigilant kung may ibang account na gumagamit ng kanyang pangalan o larawan o pagkakakilanlan, huwag po kayong magtiwala o makipag-transact sa kanila. At higit sa lahat, hindi po siya nanghingi ng anumang pera. O diba, sabi ko sa inyo. Ang ato ang CEO, Doc Ramil, wala na siya gapangayo o kwarta or bayad or personal na impormasyon sa inyo sa pamamagitan ng private message. Mauma na sila dayon. Labi na, i-add ni mo sila or i-follow ni mo sila. Tawag-tawag, ilagay ka ng i-message niya. Ang picture ni Doc Ramil mo ay gigamit. Siyempre, ang mga tao nga wakabalo, ayay, grabe o si Doc Ramil, nag-message na ako. Ingon ka din dito, kumusta na po? Nadia sa ito ang page, mga kalalabs. Makita ninyo guys, okay? Atong balita ron, makita sa ito ang page. Kung may kahinahinalang account na kumukontak sa inyo, please report and block the account immediately. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pag-ingat. Stay safe, stay vigilant. Doc Ramil Oy. Sumana guys ha! Hindi yung tamo patuo sa mga nagkalat nga mga fake news, mga scammer diha kay Luoy Rata Kaayo. Like for example, kato sa una guys, na ako i-share ninyo no. Na ako'y friend. Oo, na ako'y friend. Suya ko to niya guys. Kaya na siya'y Amerikano.
karon sige sila contact sa Amerikano, sige contact sa Amerikano niya, pero ang Amerikano dili siya mag-use og kanang video call. Puro lang tanan message ana niya karon kay na in love naman to akong amiga sa Amerikano. Sige siya inguna ko siya soon. Magpadala ko no og package ang akong Amerikano. Ingo niya, insya, wala kanindot anak girl, nakay package, insya, o anak siya, nako nga ka nang padalaan ko no kunyag package, ani nga adlaw. Iniingon siya, napadyo ko ni Rolex nga relo. Na iyahang gilakip dito sa package kay special and very expensive ko no to and special radyo ko no to para sa ako soon. Ana siya, ingon po ko, oh, really? Mas maayon nun kay gitagaan yung kag special nga regalo sa imong boyfriend nga Amerikano. Hangtod naabot na ang adlaw nga kanang insya soon ka nang naanabi ang package ay naabot na ana siya kay gisenda naman sa Amerikano og address ayo murag to siya ka nang papel nga puti nga may ngalan niya and then na ay package nga mo ni makuha pero yung anang Amerikano nga pero makuha ni mo ni ang package kay video layo-layo pa ni sa Manila pa ni mangayo siya kuno og 25,000. 25. Kung wala ko ni 25,000, pwede ra ko no 15,000. Kung nangita po kwarta akong amiga, kay lagi, waong niya ang package. Kay daghan lagi ko no kay mga sulod ang package. May mga chocolates nga, ubay-ubay. Ipakita yun ang mga chocolates dito, ana. Giingan niyo gid siya. Mga alahas, nanyana siya ang Amerikano niya nga. Once ka makuha ni Muni, i-call da yun ko. Ana siya, i-call da yun ko kung makuha ni Muni. Kay kanang malipay ko nga madawat na nimo ang maong package. Tapos nangita akong miga, akong jumega o 15,000. Kaya para ko no, padulong din sa Negros ang package. Kaya ang package ko no, gilahi kay mahalon daw. Maunay ingon. And then, na-realize na ko before nga daghan jug og scammer. Ako siyang gitambagan nga, bish, ayaw kuud ana, ayaw tuu ana, kay scammer na. Siya, dili, bish, kuan gani, soon ka nang, kuan dyan ni legit gani, kay ugi, pakita pa niyang picture, mga chocolate na katags, carton, mga alahas, mga gold, mga punsiras. Daghan ka ayaw, gipakita sa iya ka. Asta tong relo nga Rolex, ana, mahal ba ng Rolex, guys, iba? Uupod siya dayon, guys, tuu, git siya, as in, nangita, git siya kwarta. And then, huwag mo siya kakitag kwarta ato. May gani, kay naapog ko'y friend, nga gisugiran siya, giingnan siya nga, ayaw diyo to'o ana ate, kay mga, ano na, mga scammer na sila. Kanang kwarta nga imong ihulog sa ilahara na patubang account. Kanang gisultian, gitsyag maayo, bagi pasabot, gitsyag maayo, may gani, kay ning to'o po. Na dahing gipablock sa kong amiga, ang katong Amerikano sa katong ano ba na ay package. Sa karong panahon karon di kita mo to-to basta money matters na. Kaya lisod na kayo guys na maghilak raon niya ta sa tago. Muna nga mag-amping yun ta guys. Mag-amping ta. Okay? Sige. Alas 8 G's na. Uy, nade ko i-shout out ha, si tatay, gaina. Shout out diha, no? Kay kani si tatay good, ga-drive ni siya og pedicab. Oo. Ang iyang pedicab, excuse me. Ang iyang pedicab na ay taplod. Oo. Ang dito sa babaw sa iyang atop, sa iyang pedicab, naa dito gaina, gauwang ang radyo sa K5. Okay, so shout out ni Mutay. Oo. Shout out to Tatay Midardo Jr. Galagate. May gabi ini mo diha, Tay. Always yun ni siya. Solid supporters. Good kaayon ni K5 si Tatay Midardo Galagate Jr. Taga Greenville Bato ni si Tatay ha. Taga Greenville Bato. Okay, Barangay Risa. So, kaila, gidi ay kayo ni nako. Pasiglulo ni sa kong student sa una. Ay, preschool, preschooler na ko.
So shout out ni Mutay again, Tatay Mia. Mi Dardo Agalagati Junior. Insya, ma'am, i-junior lang ko og greet, ma'am, ha, kay naamay senior. Pag-shoutout ko siya gaina ni Miss Pamela Pirater sa programa ni Miss Pamela ang heartbeats gainang hapon. Di pa, kaya ito siya dako, kaya siya ngisi. Hello to Sir Ray Solitario. DJ Ann, pakiplay na lang po ng gusto kita. Gusto kita ha, by sa mga kana, Gino Padilla, I think. Sige. Gino Padilla. Sana all. Gino Padilla. Sorry guys, naman lang ko na-remember. And to Sir Ray Solitario, para sa aking pag nakabunt... Okay, sige, sir. Basahin natin to mamaya, sir, ang ano mo, sir, ha? Ma'am Juliet Chu. Ano daw? Good evening, ma'am. Feeling better, ma'am, kay nakagawas na sad migani, ma'am. And play the song, After All. Kaya naman anig request ni Ma'am Juliet. Ito sa may play na ko, ani, ma'am.

Alright, that was After All by Peter Cetera. Kita no, nindo ta ng mga kanta nga kanang sa una, mga 80s songs. Yun, maluma, bisag unsaon pa. Mga standards ng mga song. Pero nung mga kanta ro no mo, i-release nila, mga 1 month ra, wala na po, na daan na. Dalira kayo dayon maano ba ang mga kanta karon. Dili pa sa unang panahon nga it takes a pila ka antud gani ron, di ba? Mamina giapunta niya ang mga singer na nga tiguang na like ani mga Air Supply, Chicago and makita ni mo sila before mga batan-on pa lami kay sila mga tingog. Okay, sige, ito yung concert nga bago lang ha, nga di na kuno niya kaya ang mga high notes, pero sa katong batanon pa siya, nindot kay siya gingo, guys. Nindot yung kayo ba sa mukha? Ako ganyan sa'yo ka ng akong relax nga oras or time, magkanta-kanta, bahalag yabag, huwag magbuot, kaya ako ning tingong. Pangutana, what if, nanugid. Bahalag mo ulan mo dalugdog diha. Masa mo kanta mi siya nin. O, di ba dahil siya, oh. What if nanugid ang imong boyfriend na sugid siya nga lang. Nakapamabdus ko. Nakapamabdus iyang boyfriend. Nanugid. Oh. Ako sa ibuhato na. Mamabdus si Pagkubi. Oh, siya rin mamabdus. Ako mamabdus. Bitaw guys, oy. Seriously, ha? So, natin yung mga nag-comment sa itong live. Oo.

0: Ingon si Ma'am Juliet Chu. Aw, matik na na. Uy, bulagan na dayon na. Unsa pa man di ay dugayon, nagpaka-martyr ka. Bulagan ako na dayon. Ingon nga good luck sa imong coming family. Yes. And from kang Sir Ray Solitario, matod ni Sir Ray, para sa akin, pag nakabuntis ang boyfriend ko sa ibang babae, hihiwalayan ko na. Kasi po, kawawa naman ang bata na ipanganak na walang makagisnang amay. Tagalog pala si Sir Ray. Masakit man sa puso, kailangan mo i-let go ang boyfriend mo. Okay. Bitaw, no? Para na ako naman mga kalalabs, kung mahibawaan ako na mabdo sa lain ang nakapamabdo sa lain ang akong boyfriend, dili siguro ko dayon mo desisyon nga tungod lang nga sa kasuko or diha-diha dayon nga nabawaan mo. Siyempre, wa man siguro malipay, no? Na nabawaan, di ba, Ma'am Bernadita Hakusali? Namina ron si Bernadita Hakusali. O si Erica Talbas, oo, namina ron. Hi ga, Eric, kumusta ka? Kumusta akong Jumega nga? Sipa po ni Glove Life? Hi ga, Eric. And sa ako siguro, dili ko dayon ingon nga masuko or unsa pa mo desisyon dayon nga bulagan ako siya, kumbaga ako sa siya nga trilingon. Kumbaga kana gani nga dili sa ko dayon ma mo desisyon tungod sa akong kasuko or kasakit nga nahaaguman ako. Una siguro ako siyang pangutan-on. Di pa ba ko enough? Sa may naaniya nga wala na. Pariha raman ning na ay kuan. E ano ba, no? Sa magit imong gusto, nga nung siya pa nga, gusto man din mo nga maghimo nag-baby, nga nung wamang kunin mo ina, nga anda man ko, kumplito man ni akong matres. Imo siyang pangutan-on nga kanus-a pa man mo sa kaninga bayi nga imong nabuntisan. Nahitabo ba kini nga samtang kita na? Oh? Nahitabo ba kini nga samtang para kabalo po kasi yung side. Maingon abi siya nga, oh, kita na niya. Kuan man. Natintal mang. Natintal mang po. Yati, natintal ka. Niya, wagin mo gihuna-huna nga na ako nga kabalo nagyug ka nga naa kay girlfriend, nagpatintal pa ka sa lain. Sa nimo bulagan, uy, nailamok ta ko kayo. Dayon ingon nimo siya nga. Syempre, basta ingon gani na ingon ani na gani, no, dako na ni siya nga responsibilidad. Although na buntisan niya ang babae. I mean, walay sala ang bata, guys. Walay sala ang bata nga kanang maingon abi nga kanang kung bata basulon dili o dili walay sala ang bata, kay ang bata kuana siya kanang kumbaga wala man na kumbaga iya man ng mama o kanang kaning laki nga na isala ba o siya wagi na isala guys ha bata dayon. Oo, mao nagiingon nga imo siyang pangutan on dayon iya na. Ang bata man gud wala siya isala, wala na isala sa nahitabo. Okay, and ikaw nga nabawon nimo nga naa siya nakapamabdo siya. Depende na nimo kung ipadayon ba nimo ang maong relasyon or kanang imo siyang buhian. Pero kung ako si Lady Anne. Naku, oy. Lo. Di ko po gusto duhami. Ano kay onok sa lain? Magpakaamahan ka. Imo na lang, ako na lang sigurong ihatag. Igno na lang nako siya nga, diha na lang ka. Magpakaamahan na lang ka sa maong bata. O kamo na laykuhan kay ako, mangita na pukublain. Lain kayo nga, uyab mo, unya, maghunahuna ka no nga na siya'y anak. Ingon abi siya nga di man ako mahal ang babayi. Sa bata na lang abi pero bisan pa kay ang bata dako jud kayo og responsibilidad ang iyong boyfriend no kung ato jung kuan so taon jud nato nga ang responsibilidad jud sa usa ka lalaki nga nakapamabdo siya. Dako kay nagresponsibilidad guys, dili na ingon dula-dula. Bulag ka, di ba, Ma'am Juliet? Bulag ka, no eh. Kamay na gayo. Abig, abig ang lalaki, anak sa CEO, imong bulagan. Imong bulagan? Kung ang lalaki, anak sa CEO, na nag-iya og mansion, na nayabag na taan yung mga sarili. May mga EIEI ba, no? Makayabag, mandi ay no madugay. Anong kailang kubra, sige lang kaglantaw. Makapungot niya. Magpaminaw ni mo same ragyapon ang mga story. Alright guys, so nagikuigong oras mga kalalabs and kita-kita. Ay, magdungog-dungog na punta this coming Sunday. Uy, Ma'am Roda, ang hilis na. Thank you so much. Oo, so Ma'am Roda. Balik pa to niya si Ma'am Roda kay kabalo ba mo guys? Oo, di asya din hi para nangita nga mo mo abroad ato sa bound to UAE, bound to Qatar, Bahrain. So nangita sila og aplikante. Ipasiganahan mo diya guys, you can contact me. Free everything. Sila natanan ang maproseso. Imuha na lang imong passport, okay, may medical, o kulat na lang ka sa medical. O sila gurug yapon, kay tanan man, libre dito sa ilahang agency. Okay? So, mindot ka ay buutan kay si Ma'am Carmen. So, pasiganahan mo diha, pasignan na minaw nga willing to abroad. Tingnan na lang ko ninyo mga kalalabs, i-chat lang ko ninyo. Okay? I-connect po ta mo dito ni Ma'am Rada. Guys, so nagi ko igong oras and thank you so much sa tanan-tanan na naminaw. Daghang salamat sa inyong mga suggestions, sa inyong mga comments. Salamat kaayo. Oga, siyempre sa ko ang kauban din sa doang technical, si Ma'am Shanin or Miss Shanin Hilapon. Akong always na kong kuyog din hi. Always kuyog kaon. Nambok na yan. And siyempre sa mo ang station manager Sir Brian Morden and Morden ay Sir Brian may gabi ini mo diha and syempre sa to ang CEO Relaing Doc Ramil Itang oy daghang salamat and the same time ang ato ang programa gihatod ka nato ang ato programang Love Notes gihatod ka nato sa DTX sa Beauty Show para sa Hamis na Kutis kini ang inyong Lady Anne para sa kampiyon na balita Sir Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM. Bye bye. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika. Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
13: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
12: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mapinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
13: Muna.
12: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
13: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
12: Na.
13: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
12: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
13: Correct.
12: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
13: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pin,
15: naayo na ako.
0: DTX 500.
13: Makaguol jud kaayo. paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
12: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
13: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
12: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
13: Bintaha
12: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine, sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
13: Dili
12: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
13: Pagkanindot. Sakto jud na, Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog og sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
12: Iyay, no? Susigurado ha jud ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
13: Correct.
9: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
9: DTX 500.
18: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
9: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
9: MyTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
13: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
12: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
13: Sir Dennis,
12: hili kayo o carbohydrates, labi na na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon unya kaon daghan adto sa opisina, lingkod tibok adlaw unya maniudto daghan pod kaonon unya pagulis balay kaon na pod panihapon matulog nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana, Sir GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
13: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
12: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
13: correct,
12: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
13: Kana
12: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
13: True.
12: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
13: Gusto.
12: Og ang MyTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi o magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
13: Kana moy kuyaw.
17: DTX 500.
1: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
17: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
13: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisi ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
12: Sukad nagsibi ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian.
13: Oh.
12: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
13: Mataot.
12: Maabot ang panahon sa GP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon sa GP nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
13: Mabangkrap.
12: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
13: kontrola
12: ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o MITC Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom gabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Piktibo, jud kaayo.
17: MITC! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
12: Isip o sa kapinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3 Sir GP, wala.
13: Check si D3 Bio, aka si ordinary vitamin D3.
12: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
13: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
12: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
13: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
12: Grabe sa.
13: Mao nay D3 Bio, ang imong

0: Litribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Litribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Litribayo.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Vizio Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa Litribayo?
3: Wala.
4: Wala. Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, Litribayo ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa Litribayo, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni Litribayo ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si Litribayo gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyugay Litribayo, aron ang ketones nga naa sa Litribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may Litribayo, mag-Litribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
4: question.
3: Efficient.
4: Ang imong D3, nabay ketones?
3: Wala.
4: Litribayo lang, Jud, ang naay ketones. Litribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
0: Litribayo!
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Litribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Litribayo. Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
0: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Litribayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na-permi ko ga pangluya ka nang murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So pag nakainom ko aning tambala, hingsog na ang akong lawas.
0: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay store.

0: pagsraman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX premium coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan.
0: Mm.
1: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP. Kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay good listong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir JP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
1: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction.
0: Mm.
1: Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Mm. Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Mm. Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Mm. Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang apon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: 5.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at kabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara saman sa maayong kemtangan sa inyong lawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat diri pirmi sa ato nga patuntunan na hindi ta pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga ang Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iya gin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kamay pa, kasi gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabahin sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng masalita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Banal Espiritu, ito ay makindal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na sa tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatutog sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga yotay lang gid gali. Yotay lang ang makatutol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga ang gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iyang paanggid. Sa piyak naman nga party makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, gyapon, 13 man to siya ka-14, kung dali na kita sa amuya po ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kag-hatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ging harian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha? Nga gamahanan? So, versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung barayo noon ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kapitulo niya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamatik sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyop ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko, kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa kaharian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito, sa 13-14, kay hambal nito, may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man na kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid siyang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26 hatas 27 pa, gin panggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa ka tao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga nangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Dumdumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kay si Kristo mismo naghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya isang Diyos nga ang tanan niya nga magkatauhan mangin kaupon niya sa walay katugtuban. Ginplano na niya, ina, ahalin sa ginsuguran. Kag naghanda pa gani isang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sa kasabisan ano nga mahinabo, matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Bintawag na mo ina nga duog nga langit. Inang doog itawag tang langit, kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon, ukon kasubo, ukon nagahibi. Wala na sing kasakit. Kay ang mga butang, una, nagtaliwa na. Suno sa bugna, 21, versikulo 4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga doog para sa Dios kag si Jesus. Pareho, ha, na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang isang kalayo kagasupri. Bugna 21, versikulo 8, na kag isa ka lugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag si Jesus.
sa impyerno, mga kautoran, wala ang Dios kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas kag iya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na kinalain. Kag kun nagapati ka sa ngaluyag sang Dios nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan dapat mo mahibaluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat ang iban indi mangin sa langit kundi magakadto sa impyerno. Ha? Klaro di ba? Kun nagapati ka sa kabuhi sa sini nga duta, niyan dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sa kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga piliyon para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno di naman kinahanglan piliyon pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa yun sa langit. Sige pa nga mo yun. Di bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung ano ang ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyotay lamang ang batyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba? Ang tagipusoon nga bato hindi mabayloan sang tagipusoon nga unod. Diyotay lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amo si Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita, mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton laway nga mga pamatasan, ang aton laway nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anong nang inatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, milyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa panginulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong Kristo. So, ang aton panginulsol nga aton kilalahon aton kalingon nga kita makasala dayon magkato sa Ginoo, magkato kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa Panginoon. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kulingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sini nga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Abang ang aton dako nga manugbulong nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Indi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bug-os nga pagdumala sang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo nga rin sa kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbungos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma, kag kaalam. Amo tamalon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang laang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon, kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy, kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom, kag ang mga kalibgon sang nakonverter nga tao, ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom, nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga mga baton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung batyagan kung kisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon, kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, magutoran, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gibala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginahungod mo na himo ng sala, labi na akong maghambal nga wala na ikasuguan. Sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong nga pagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban nga yara sa pagpakamalaot nga kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O, di bala? Daw na pa kuno-kuno, pero di, gani. Grabe man. Ang bisan sino nga anak sang Dios, wala naghimo sing sala. Ginabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo, nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa pagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano, hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sa Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pag
sa kasalibil sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kung kita mangin handa sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga lumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga katuran. May panapton ka bala sa kasal? Rinang ang panapton hindi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. E sa ini ka maluhantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo, magbasa kag makahibalo, o kon magpati kag makahibalo, apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo, nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gidatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang dugangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini.
apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini pag-usisahon sa tubang sang Dios. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, pinapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-utod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhina nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan ng kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristuanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos untaan ay sanubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilang K5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, masyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-MyTC na. Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mads for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing.

0: The Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Janice, dukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
4: Mm.
3: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence. Isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
4: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
3: Monay.
4: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
1: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
4: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giun sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba ni mo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
3: site,
4: cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og vitamin C.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Kodex Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant, mag-vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababo.
4: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mupalit og DTX 500 ug Mighty C. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
10: ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. My TC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mohanap ang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar My TC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usab ang akong panandam.
8: My TC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape Sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
3: Wow.
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
3: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kay na diskubrehan Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya Doc, tistingi pagod ninyo.
4: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
8: D3 Bio!
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
8: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!
3: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan ganit ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat og unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system pero katong ako adok 12 hours ra jud naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, giinhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
3: Mujo dahi na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes, sir,
3: unya,
4: GP.
3: Wala na sa plain D3, do?
4: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
14: D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay sisigani alung nga aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-cute ang perming ang pag-atake sa ko ang allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
3: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
3: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
3: No.
4: DTX premium coffee for the best experience. DTX coffee mix na ay chia seeds o kining Rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Dr. Miloy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir JP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi imong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
3: Correct.
17: D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad yod ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
4: Wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya.
4: Patay ang virus Sir JP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa
4: D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, Ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
3: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
3: Hatagan
4: kanya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT, wala na siya sa print D3Bio, Sir JP. Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
3: Muna'y dapat target
4: ko ang D3Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
3: Muniwang di ka.
4: Unya, naabay MCT ang imong print D3?
3: Wala.
4: Wala, John.
3: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
4: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
3: Ayaw abusuhon.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig na performance.
8: Ga, ishoot na ga.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: O si Rosanne, bau, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon ng istasyon, alas 4:42 sa kabuntagon.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Oras mga K5, alas 4:44 sa tuwag ang pagpanaguban, sa tuwag ang tulumanon. Good morning sa tanan! Labi na karoon sa tuwag ang mga nagapanikay sika, ininga sa iyo nga kabuntagon mga ka-K5. Kumusta? Mayong adlaw, mayong buntag sa mga bago pa lamang ni Bangon. Sa mga bago pa lamang ni Tihuaca o mga ka-K5. Sa mga bago pa lamang nakaliso sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. At the same time, good morning naman ay labi na good sa mga anaana karon nagtikaw-tikaw mga ka-K5. Silang tagsa-tagsa naman kakusina kay lagi. Mag-andam na po sa mga ka-K5 o kining para pamahaw. Anaana ka sa iyo. Okay, labi na gin mga ka-K5 kaya para sa tuang mga pinalangga ng mga estudyante. Okay, basta ingon araw oras sa mga ka-K5 dapat andaman ng atong mga estudyante. Pero iba mga estudyante karon na nagwapa ng mata. Hinanog pantulog mga ka-K5. Pero ang importante di ang mga suki na tuntig palamati nga dili malate. Sige, kumusta sa tuang mga kaigsunan karon nga nagapaminaw? Labi na gin sa 12 ka barangay diri sa siyudad sa Canlaon. Labi na gyud sa mga nagapamati karon dira sa may barangay Binalbagan, Budlasan, Bukalan, dire man nga area sa may barangay Panubigan. Dire naman nga area sa may barangay Mabigo, Linutangan, Masulog. Sa may barangay Pula, Lumapaw. Ingon man sa mga taga barangay Bayog, Aquino, Malaiba. May buntag kaning yung tanan ha. Welcome sa tuang pagpanag-uban mga ka-K5 diri sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. At the same time sa mga nagapamati naman karon dira sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela. And syempre diri naman ng area sa Valle Hermoso, particularmente sa mga nagapamati karon diri sa may barangay Tagbino, may buntag kaninyong tanan. Welcome sa tuang pagpanag-uban. Ini nga sayo na usab nga kabuntagon mga ka-K5 kay magsaba-saba sa iyong tagsa-tagsa kapanimalay. Sige, sa mga mabo sa tuwang Sibya naman, dira sa parte sa may syudad sa Gihulngan. May buntag sa mga taga-barangay Trinidad, sa may Mania, Kalupaan, dira man sa may Imelda, Hinakpan, Sandayaw, Linantuyan. Di nga area mga ka-K5 ba, mabot niyo nga tuwang Sibya, pinagi sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Siyempre, sa mga nagapamati karon, Nakakonektar kita karon mga ka-K5 sa K5 News FM San Carlos. May nga buntag sa mga nagapamati karon diya sa may nagkadaiya nga mga barangay karon mga ka-K5. Nga mabo sa itong Sibya nga nagpamati karon sa K5 News FM San Carlos. May buntag sa mga naa nagtikot-tikaw diya karon sa may merkado publiko. Good morning! Oh, sige, may buntag naman diya sa may isla sa Sipaway. Kumusta mga ka-K5? May buntag kaninyong tanan. Welcome sa tuang pagpanag-uban diri sa tuang tulumanon nga hatod kanato sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga pangmasa mga ka-K5, but at the same time nakasigurado ka nga ang kape gayud mga ka-K5. Labi na nga to ang DTX Coffee Mix. Fit ka ingon arong orasa samtang naminaw ka or samtang nanikay sikay ka diha, sabay naman pagtimpla sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, nagkakapangapi ka na, naka-detox pagyud ka. Mamanay pinaka-nindot nga partner nimo sa sayong kabuntagon mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Ere, syempre, pwede po usab makapili ka ha, diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center at the same time. Ito ang mga K5 solid supporters, leaders diri sa Canlaon, diyan naman sa Mayla Castellana, Moises Padilla, Isabela, and syempre mga KSS leaders na ito. Dira sa K5 News of San Carlos or diya mismo, Dakbayan sa San Carlos. Available ni mga ka-K5 ba? Ilabi na yun mga suki na tunti puminawan sa mga butika or authorized outlet sa inyuhang lugar. And most especially ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang kini mga ka-K5, pwede ni mong puli-pulihan na DTX Coffee Mix. And next week naman, pwede ka mo inom o pre-bio coffee. Pagka third week naman mga ka-K5, D3 Bio Coffee. Last week naman, pwede naman DTX Premium Coffee. So pwede, fit kayo mga ka-K5, mga to ang ato ang mga coffee. Para sa ato ang inadlaw-adlaw mga suki na tuntig ba naman tilabi na kung ikaw may ligon sa coffee mga ka-K5. Ari na sa kape nga purong herbal. And syempre, di lang basta kape, makabinipisyo man sa ato ang lawas. Anyway mga ka-K5, naka-live ta karon sa ato ang official Facebook page. Ang K5 Canlaon Digital, makita kita live di mga ka-K5. Ini nga tonto naman nun, ining adlaw nga Biyernes sa Pizza 18 na. Pizza 18 na mga ka-K5 sa bulan Setyembre tuig 2026. Niya, mga ka-K5. Ngayon pa nila, di na gyud, kapugnan ba? Kumbaga mga ka-K5, nagkadugay, mga sukin, di ba minawan, nagkaduol na ang tanan. Ngayon anak, kapaspas ang dagan sa panahon mga ka-K5, kay lagi 98 kadlaw na lang, Pasko na. 98 days na lang mga ka-K5. Kumbaga makaingon ta mga ka-K5 nga muna, mauna ni. Sinyalis na ba ni nga Pasko na gid? Mauna ba ni ang diwa sa kapaskuhan mga ka-K5? Kumbaga doon na ba ni kalahian before? Okay, pakinggan ka mga K5 nga murag na adyo'y kalahian so, may kalahian gyud sa kining kuan, kining ang kaniadto og sa karon malamang. Diba, ingon arong oras sa mga ka-K5 sa mga kaniadto pa mga sukintig ba lamati nga medyo murag pipila pa lamang ka mga FM stations. Pipila pa ka mga radio stations rather mga ka-K5. So daghan pa pipila lang ka mga nag kung baga nagsibya mga ka-K5. Kaniadto mga suki hindi ko minawan ka nang mudulot gid sa imuhang kabukugan. Kabukugan gyud. ang kining kanang mga tukar mga ka-K5 kumbaga sa mga sunata. Ganang about sa Pasko mga suki na tuntig paminawan. Lahat tayo kana makaingon ka mga K5 kanindot naman pamatigon. Labi na ito mga paborito ni mga tukar mga ka-K5. Paborito ni mga tukar nga makaingon ka pwede naginiba. Tapos praktisa ni mga K5 kay pagplano mo ikagabi nga manaygon mong duha. Anong duha ra? Ay para gamay rambahin. I mean, para daghan ang bahin mga ka K5 o ganing gamay ra ang magbahin ba mga suking tiba Minoan. May lang duha ra. Nindot pa matiyagon mga kakifoy kay manaygon mi sa una mga sukin digbala mating anong anak gimis tunga sa kalsada magbahina among ihuad ng mga sensilyo nga mo na kolekta na itoy mga tayaon dito nga gihulog wala pa babantay kagabi igod napakanindot mga ka-K5 sa diwa sa Pasko mga sukin digbala mati kana ma-experience nimo ba ma-experience nimo karon mga kaniadto mga K5 tapos imo makita na lang sa social media nostalgic ni ba makaingon ka nostalgic gin mga ka-K5 pamatiyagon ang tanan pero anyway makaingon ka nga murag kumbaga history na to o party to sa imuhang past mga ka-K5 Ari tas to mga headlines sa balita. Sa nagudang headlines sa balita. Unang uluhan sa balita, Norpo nakasakmit 230,000 ang kantidad sa sabon. Nakasikop naman ng 26 ka mga wanted person. Sulod sa isa kasimana. Dugang hanay sa mga balita, second tranche sa uplift payout sa Dakbayan sa Canlaon. Alang sa batch 1 ug 2, Ilusa sa City Ambre 22. Balitang regional. Barangay SK Election 2026 gigatagdang ipadayon samtang walay mandato sa kamara nga dili

0: Hormuz kontrolado gihapon sa US. Balitang sports, alas Pilipinas women's Pacquiao makasulod sa quarterfinals. Human pildi sa Kazakhstan 3-1 sa Asian Games. Balitang entertainment mga ka-K5, Ed Sheeran gihimakak siya ang nagpatangtang kang Macklemore sa iyang concert. Samtang mga ka-K5, sa uban pa nga mga detalye sa mga balita, uban pa nga mga balita nga itong itunol diri sa sayo, diri ato nga pagbanag-uban in sa iyong kabuntagon mga ka-K5. Standby og tutukan sa tuang pagbalik diri sa tuang tulumanon, inyong tulumanon ang balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
8: Good bacteria.
9: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
8: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
9: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
8: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
9: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis.
8: Daghan pa
9: ingon
8: siya.
9: Ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
8: Correct.
9: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
8: Oh.
9: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
5: D3 Bio.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
9: Correct.
8: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
9: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
8: Dili.
9: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
8: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
9: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
8: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
9: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
8: Wala jud. Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
9: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
8: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
9: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
8: Correct.
9: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
8: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
9: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote

0: jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ing ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya, naaba na sa imong plan D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
5: Ang visio
2: gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Dayo Fresh.
15: Clinica Dayo Fresh. Available now.
16: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

0: Oras ba kay 5 alas 5:05 na diretso ka pagpareguban hatong kadto sa klinika D3 Bio. Sa mga kay 5 na ba dato karon ha, ilabi na gyud ang mga adunay mga nagkadaiya nga balatian, ilabi na gyud ang klinika D3 Bio mga kay 5 mao kini gitawag nga all-in-one shield para sa tuang lawas. Nangita ka wag supplement nga dili or dili lang batukan. Dili lang mikrobyo ang batukan mga kakifay, kundi pagpugong kini sa paspas nga pagkatigulang o ganyang itawag man nga oxidative stress. Ay kabala ka mga kakifay, kay gumikan. Tubag ka na sa klinika D3 Bio, ang superfood na gikinahanglan nimo para mapabiling niya. Kaning batanon gihapon mga kakifay, ligon at the same time protektado. Ang klinika D3 Bio, mga nagtawag dual action protection. Kay gumikan dili lang pang impeksyon, D3 Bio makatabang, makaproteher sa tuang cells sa two major enemies mga ka-K5. Ang duha ka kontra sa tuang lawas, kining gitawag nga harmful microorganisms nga naglangkob ining viruses, bacteria ug ingon man ang fungi ug ingon man ang makadaot nga free radicals. So mao ni mga ka-K5 at the same time sama sa tuang giingon ganihan kining ang klinika D3 Bio anti-aging powerhouse naman mga ka-K5. Gumika doon na kini siya gitawag nga garlic o ferulic acids, ang mga powerful antioxidants niini magabantay sa tuang trillions of cells para malikayan ang oxidative stress nga maoy rason sa sayo nga pagkatigulang mga kakifay. So ari na klinika D3 Bio ang makatabang og makaprotiher sa tuang cells mga kakifay gikan sa internal and external threats mga suki na tuntig palamat. Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Alas 5 shati na mga ka-K5. Samtang alang naman sa tuwa nga mga Mr. Dara. Nga, asos grabe, luya nang gin si Mr. Bisagun saon na mga ka-K5 o kining pugos na unta. Galing lang kay Gikas trabaho nga lapoy kayong lawas. Wa na'y mahimo mga ka-K5 ay nako naman. Porting loyas, mister. So, dapat mga ka-K5, mag-partner ka o extend food supplement for men. Para sa tuwang mga ka-eksyonan na itong mga mister, dara, extend food supplement na doon na kinigitawag mga ka-K5 nga Peruvian herbs. Nga maca root o clavuasca mga ka-K5. Mga maoy giila nga isip male libido enhancer. Diba? May kayo pamatiyon mga ka-K5. Kumbaga, maudi ay nga makatabang kini. Ilabi na sa tuang mga Mr. Dara. Nga sige, gihapog kuhito ni Mrs. Are na extend food supplement mga ka-K5. Kay ang kun ikaw na ka-extend, mayo man ang daloy sa imuhang dugo o niya maayo pod ang imuhang performance. So, extend food supplement mga ka-K5 for men. Doon ay maca and clavo huwaska. Nasa diin usa kinigitawag nga male libido enhancer ang extend mga ka-K5. Available na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 5:08, diri sa tuang pagpanaguman sa tuang tulumanon, inyong tulumanon mga ka-K5. Dita maglangay karon ari nata sa tuang bulyada. Ari ta sa tuang presentasyon sa tuang mga balita karong orasa.
1: Balitang lokal.
0: Sa nagudag itali sa tuwag balitag lokal karong mga orasa mga ka-K5 nga hatod kanato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nasakmit sa kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office kun Norbo ang ito ang shabu nga nagkantidad og kapin sa 830,000 kapesos og nasikop og 26 ka mga wanted persons sa managlaing operasyon gikan sa Setyembre 8 hangtod 14. Ang mga operasyon sa kapulisan naglambigit sa duha ka individual nga giklasipikar nga high value individuals og 12 ka street level individuals sa kampanya batok sa mga armas nga walay lisensya o dili rehistrado. Nagapaygayon ang kapulisan og napulo ka operasyon og nakakuha og kaarmas. Di naglangkob kini sa usa ka armas nga direktang nasakmit tulong nga gitahan og gunom nga giduso o gideposito sa awtoridad. Nagapay gayo sa mga pulisa na gunom kooperasyon batok sa mga smuggled nga sigarilyo na nasakmit ang mga kontrabando na nagkantidad og 70,700 pesos.
1: Balitang Lokal.
0: Samtang sa dugang tudling sa tuwang mga nahipos ng mga balitang lokal, mga ka-K5. Dari sa tuwang pagpanaguban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Dugang hanay sa tuwang nahipos ng mga balita. Second trans uplift payout sa Dakbayan sa Kanlaon alang sa giingong batch 1 ug 2 ipaygayon sa Setyembre 22. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ipahigayon na ang second tranche sa uplift payout alang sa batch 1 and 2 ng mga beneficiaryo sa nasampit nga programa karong umaabot nga Martes, Setyembre 22. Ang nasampit nga programa, ipahigayon sa Barangay Panubigan Covered Court ug magdala lang sa duha ka copy sa valid ID o national ID. Kini nga programa, gihimo aron makatabang sa mga poor, near poor ug low income households ug mausab ang mga naepektuhan sa energy emergency ug sa ilang mga pinakaunang panginahanglan. Ang mga naapil nga benepisyaryo giklaro sa ahensya nga kini gibase ug gikan sa opisyal nga datos sa Philippine Statistic Authority o PSA pinaagi usab sa Community-Based Monitoring System 2024 nga maong gibasihan sa implementasyon sa programa. Samtang ang City Government of Canlaon ug ang Department of Social Welfare and Development naghatod lang sa programa ngadto sa mga benepisyaryo nalaki sa opisyal nga listahan. Giauhag usab ang mga katawhan nga ayaw kalimot sa pag-follow o pag-monitor sa DSWD, SSS o sa LGU government aron dili makuha ang dili maong impormasyon. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Shape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang Balitang K5 sa umaga, kinigyapon ninyong alagad sa kahanginan. Kini si ka-K5 Sepre, Mighty si Serio. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Lokal.
0: Dagan salamat ka K5 Safri Serio sa dugang hanay sa mga balita mga ka K5. PSC todo suporta sa pickleball sports sa Negros. May kampiyon nga balita si ka K5 Roy Bustillo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Agi sa kadagkada ko o nagkadaghan na mahilig sa pickleball na dula sa Dumaguete City o Negros Oriental, ipadaya karon sa Philippine Sports Commission ang hugot ng suporta sa dakong kalihukan sa pickleball din sa Dakbayan sa Dumaguete o sa lalawigan sa Negros Oriental. Si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ipadayag si ihang dakong kalipay inubanan sa suporta sa nakita niya nga nagkadako nga kalihukan sa pickleball din sa Dakbayan. Matod pa niya dako ang potensyal sa syudad nga mahimong modelo alang sa kalambuan sa paugna sa kusog nga sa diin ang mga tauhan todo suporta usab sa maong dula. Og tungod din hindi ako usab kalipay sa kagamanang provinsyal, lakip na ang Dakbayan sa Dumaguete tungod sa mga potensyal nga nakita gayon o nailhan na ngadto sa nasudnong buhatan o sa national office ang mga hingawa sa mga Negrosanon na musalmot sa bagong dula nga pickleball. Pinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Lokal.
0: Dagan salamat na K5 Roy Bustillo. Sa dugang anay sa mga balita mga ka-K5. Tabukan ta mga balita naman gikan sa regional.
1: Balitang regional.
0: Sa balitang regional mga suki na tuntig palamati diri sa tuwang pagpanaguban. Natod ka na ito mga ka-K5 sa ito ang DTX 500. Labi na ganyan sa mga kaigsunan na ito ng taas ang ilahang blood sugar. Dili normal ang ilahang blood pressure mga ka-K5. Dapat itong i-maintain ang DTX 500. Sa dugang detalye sa balita, balitang regional Comelec Savan padayon sa pagpangandam alang sa barangay ug SK election 2026. May kampiyon nga balita si ka-K5 Divina Tindog.
1: K5 News FM Live Report.
4: Gipahibalo ni Commission on Elections o COMELEC at 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe nga magpadayon ang pagpangandam sa Commission aling sa Barangay Integrating Kabataan Election o BSKH 2026 gawas kon adunay balaod nga makonsila o magpahunong sa eleksyon nga gitakda karong Nobyembre 2. Mato ni Pobe ang maong pagpangandam subay sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro ang hapsay o malinawon nga pagpatuman sa mga proseso sa gobyerno. Lakip na ang pagandam alang sa umaabot nga eleksyon. Gipahayag usab niya nga ang Commission magpa rayon sa magkikinahanglang lakang samtang wala pay balaod nga nag-usab sa gitakdang pizza sa eleksyon. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline based sa vitamin C sa nga D3 Bio. DDX 500, DDX 250 mix aga kapi ka na naga detox ka pa. Ni sa K5TV na tindoga para sa kambing na balita. Sir Bisho, Publiko Kalingan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional!
0: Daga, salamat na K5TV na tindoga sa dugang hanay sa mga balita gipayag ni Regional Director Lenil Marco Castellano sa Commission on Elections Negros Island Region kung kumalay kinayar. Padayon ang preparasyon o operasyon sa ahensya samtang wala may ginapagawas ng mandato. Ang kamara nga dili madayon ang barangay ang singguni ang kabataan elections kung barangay GSK 2026. Nagatakda naman ang patigayunon ng BSKA sa umabot ng Oktobre 3 hangtod Nobyembre 9 o magasugod naman Setyembre 28 ang filing sa Certificate of Candidacy kung COSA. Karoon ang mga adlawa, Biyernes, Setyembre 18, magasugod ang pagdili sa mga appointments, disbursement o expenditure sa public works o social services sama sa pagpanagtag sa ayuda o kunkwarta sa mga pumuluyo sa barangay. Sa karon, kumpleto na ang tanan nga kinahanglanon aron nga makafile sa COC ang mga magapapili sa BSKA 2026. Ipayag ni Castellano nga kinahanglanon nga mahatag na ang amendment kung dili gyud madayon ang mga eleksyon bago una man ang Setyembre 28 aron dili na makadawat ang ahensya sa gitawag nga mga COC.
1: Balitang Regional.
0: Sa dugang tudling sa mga balitang regional, Sugbo magpadayon sa pag-deploy sa mga pulis sa mga eskwelahan. May kampyon nga balita si K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
5: Magpadayon ang Cebu City Police Office o CCPO sa pag-deploy og mga pulis sa mga eskwelahan sa tibuok syudad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Matod pa ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Ricky Solmalde, dugangan ang mga pulis sa mga eskwelahan nga adunay daghang populasyon sa estudyante ug sa mga lugar nga giisip nga kritikal. Kabahin kini sa gipakusog nga school security program nga naglakip sa foot patrol, mobile patrol, tactical motorcycle riding unit ug kanunay nga mga koordinasyon sa mga administrador sa eskwelahan. Gawa sa pagbantay sa gawa sa eskwelahan, mahimo usab nga maghimo ang CCPO ug random nga inspeksyon sulod sa eskwelahan uban sa pagtugot sa mga administrador. Kini nga balita hatod ganato sa DTX 500, Mighty C ug DT Bio para sa balitang K5 sa umaga. Kini si K5 Shella Gasataman para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Daga salamat ka K5 Shella Gasataman sa imuhang report. Sa tatabukan tabag ka K5 balita naman gikan sa kauluhan.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Sa balitang national, gipayag sa Commission on Population Development kung CPD nga padayon ang nagauswag ang datos sa mga kabayinan sa Pilipinas nga nagagamit sa contraceptive. Sumalapag ang Mylene Merasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief sa ahensya, nagikan sa 25% sa 1993 ni Saka, sa 44.5% ang mga nagagamit sa modern contraceptive sa tuig 2025. Nalakip ang hormonal pills, injectables, intrauterine devices, implants, barrier methods o permanent sterilization sa mga contraceptives nga hapus nga makita sa nasod. Dugang panikiray, padayon man nga nagaubos sa mga Pinay nga naggamit sa traditional nga contraceptives. Gawas na ini na record man ang pinakaubos nga level sa mga pamatanon nga nagbuntis sa nasudnon nga level sumala sa datos nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2025. Apa nagapabilin man nga taas ang record sa mga nagabuntis nga pamatanon sa rural areas o kun mga kaumahan nga nasa 5.8% kung ikumparar sa 4.2% sa urban areas o kon sa syudad.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: sa dugang tudling sa mga balitang national, mga kakifive, ESWD gitugutan ang pagpalugway sa benepisyo sa 4-piece lapas sa 7 katuig. May kampiyon nga balita si kakifive Rilan Iskrida.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ipahibalo sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kagahapon sa Webes na ang pipila ka kwalipikadong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4-piece mahimong magpadayon sa pagdawat og tabang bisan lapas na sa gitakdang 7 katuig ilalom sa programa. Gitugutan ng paglugway ubos sa Executive Order No. 120 Series of 2026 apan sa mga talagsaon lamang ang kahimtang. Mahimong kwalipikado mga pamilya kung sila nakabot na ang 7 katuig na limitasyon ubos sa 4-piece padayon sa pagtuman sa mga kondisyon sa programa, giklasipikar gihapon ubos sa Level 1 o Survival Category o Level 2 o Subsistence Category o kung nahibal-an na nagpabiling vulnerable ato sa reassessment sa DSWD. Gilauman nga magsugod ang paglugway karong Desyembre. Kininabalita at ganato sa DTX 500 Mighty Siug D3 Bio. Para sa programang balitang K5 sa umaga, kini si K5 Raylan Esquerida para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
0: Balitang National! Dagan salamat na K5 Raylan Esquerida sa imuhang report samtang sa dugang tudling sa mga balitang national. Marcos gusto nga mapasara ang balaod noon batok sa political dynasty atol sa iyang termino. May kampiyon nga balita naman si K5 Rufa Divero.
1: K5 News FM Live Report.
7: Gitinguha ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapasara ang anti-political dynasty bill sulod sa iyang termino sumala sa Malacanang niya atong Webes. Una na ni Mando ang Korte Suprema nga sa Kongreso nga muhimo sa Munglakang human sa 39 katuig nga wala pagbuhat ni ini. Apan mato ni Palace Press Officer Claire Castro sa saka media briefing nga bisan og wala pa desisyon ang gisgutan ng Korte Suprema na hibal-an nga usa kini sa mga prioridad sa balaod noon sa presidente. Miuyon si Marcos sa Korte Suprema nga panahon na aron muhimo balaod noon batok sa mga political dynasty matud ni Castro. Kini nga balita hug kanato sa Mighty Alkaline Base nga Vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga kini sa K5 Rufa Davero. Para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
1: Balitang National!
8: Balitang National!
0: Dagan salamat na K5 Rufa Davero sa imuhang report samtang tabukad tarawan mga K5 Balitang International.
1: Balitang International!
8: International!
0: Sa balita naman sa gawas sa Nassau Strait of Hormuz, kontrolado gihapon sa US. May kampiyon nga balita si K5 Shara Humilio.
1: K5 News FM Live Report.
9: Gipadayon sa Estados Unidos ang buruganan nga ang Iran walay control sa Strait of Hormuz. Matod pa ni Tim Hawkins, ang tigpamaba sa US Central Command, ang militar sa US mitabang sa mga barkong pag-commercio sa pagdala sa kapin sa 400 kamilyon kabaril sa kruruso kaniadtong Mayo. Hapsay usab ang dagat sa mga barko sa maong lugar. Dugang pa niya epektibo ang mga lakang sa US aron babagan ang mga pantalan sa Iran tungod kay napapahawa nini ang mga misulay sa pagduol sa maong mga pantalan. Kini nga balita tud kanato sa Mighty sa Alkaline Base ng Vitamin C na baran sa Detox Rewonded, Detox Coffee Mix, nakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5, Sharam Ray Humilio para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko o Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita International!
8: International!
0: Dagan salamat na K5 Shara sa ibuhag live report. Sa dagas sa duga ganay sa mga balita, mga K5 tabukad tanaman ang balita karon gikan sa sports.
1: Balitang sports.
0: Sa balitang sports mga K5, napakyas ang Alas Pilipinas Women na makausad sa O-Quarter Final sa 2026 Asian Games Women's Volleyball. Human sila gipildi sa Kazakhstan sa 3-1 sa sakadikit o gikahinaman nga dula. Nakuha sa Pilipinas ang unang set sa 29-27 apan na bakwi. O itong gibawi ang nibakwi man ang Kazakhstan sa tulo ka magkasunod na set aron hingpit nga silyuhan ang kadaugan sa score nga 26-24, 25-23, 25-19. Init naman ang nahimong dula sa unang set kung sa diin parihong nagpulihanay o nagsinukliay og puntos ang duha ka kupunan. Niabot naman sa set point ang Kazakhstan human ang duha kasunod na black points apan nagapuntos si Aya Lori aron masalbar ang Pilipinas kung mapabilin ang ilang paglaom sa set sa extended play nahimong Hapsay naman ang alas Pilipinas o hingpit nga nakuhang unang set sa 29-27. Hilaya naman may abanti ang Kazakhstan sa second set o nakabato ng 5 puntos nga labaw. Ingon man, nakabawi ang Pilipinas sa mga musunod na rallies o nagkaduol sa 23-21. Subli naman nagkabato ng set point ang Kazakhstan apan nakapuntos ang Pilipinas aron ma-extend ang set. Sa katapusan, nakuha pagyapon sa Kazakhstan ang second set sa 26-24 aron itablang dula. Nagpadayon ang maayong dula sa Kazakhstan sa third set human nila may abante gilayon. Sa isog uno, nahimong dakong hagit naman para sa alas Pilipinas ang mga service ay sa ilang dula. Hinahinay man nakabawi ang Pilipinas ong nagkaduol sa 20-19, nagpadayon ang dikit nga dula hangtod sa katapusang puntos. Aman, nakapangita og paagi ang Kazakhstan aron masungkit ang set nga 25-23 sa fourth set naman. Subling nagpulihanay o nagsinukliag puntos ang duha ka koponan. Ingon man, nahimong dakong sandata o ang Kazakhstan ang ilang serves o black samtang naglison ang Pilipinas sa reception o pagmugna sa ilang mga dula. Hingpit nga man nga nakabuhi ang Kazakhstan sa mga katapusang bahin sa set o gisira ang dula sa 25-19.
10: Balitang Sports, Sports.
0: Samtang katapusang hanay sa mga balita, tabukantang Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Gimakak sa English singer na si Ed Sheeran na siyang nagapabiya kang Macklemore sa iyang konsyerto. Gibutag niini nga dili dapat siya ang basulon tungod wala naman sa iyang desisyon. Matod pa sa singer na hilabihan kini napiktuhan sa kagubot sa Palestine o Israel tungod parehas lamang kini nga tao. Si Macklemore pa mismo ang nakigsulti kang Ed na kung mamahimo nga muuban sa konsyerto. Pasabot niini ang pahayag ni Macklemore ang wala naman sa iyang show. Hinuman nga gitangtang sa organizer sa concert ni Sheeran si Macklemore tungod sa pro-Palestine comment ni ini.
10: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Mga to naglangkob sa ito ang mga balita karong oras sa mga K5 diri sa tuang tulumanon inyong tulumanon balitang K5 sa umaga. Standby sa tuang K5 kumustahan tandem. Sa pagbalik na to makaubanan na to tumakaubanan mga K5 gikan sa K5 News FM Dumaguete, si Kihor o K5 News FM Bayuan. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinundog.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Mapalit sa mga D3
14: Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yung nagkahatak o proteksyon
2: patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500
1: at lawadlaw.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na pag nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
11: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasap

0: Schumacher!
1: Oras magkaifay, balas 5.32 na sa tuwag ang pagwariguban sa tuwag at tulumanon, inyong tulumanon. Agatog ang balitang K5, sumagari naman kita sa portion naman sa K5, kumustahan na tandem. Portion mga ka-K5, may buntag ni Madam Neni Asuncion Gemma de sa may Saudi Arabia. Aring yun siya, advance happy first anniversary to all KSS LMI. Sige no? Nagan salamat. Sige mga ka-K5, ito nang ikonektar ang atong linya ng ato sa tuwag ang mga kaubanan.
2: Yes, sir. Yes, sir. Morning.
1: Oy! May buntag!
3: Oy, may buntag!
1: Nananay, buddy, ha?
3: Ganina, ra. Sige, mong greetings dari sa mua.
1: Hindi, ay? Okay, ra, kay taga Saudi. Kung ano to, nanukan man to Saudi. Okay lang.
2: Dari sa Wallace SM, Donald Don, kay lag, kung anilang internet dito, hinay.
4: Ah, abi na ako nag-prepare na dito si manager.
1: Dala na po na. Di ba, ugma man to? Oh, ugma ba to? Yung kuhan?
4: Oh, ugma.
1: Ah, dala na na, oy.
2: Bitar ka na mo.
1: At least, gimbitar ko na mo. Bala di kumahan to. Gimbitar, salamat kayo.
2: Bitar po ka din. Di mo po ka matulog
1: din eh. Nagsaba niya.
3: Mangkaan siya, magbalay-balay. Wala pa si Carlos?
2: Wala. Abot naman siguro si...
1: Hukap sila na to ron?
2: Hukap sila.
1: Oh. Ah, kita na lang.
2: Kaluya pa sila sa akoan. Kanang, sito ka na ba? Kanang ilang tour, company tour. Oh.
4: Napay chat lag, matupan na.
2: Madali oh. Ito pang kabanan, no? Salamat na Doc Ramelo sa incentive local tour.
1: Nami, ilan lang ang lagaw?
2: Lagaw
1: gina. Lagaw
2: gina. Kapo, hapit na po mo lagaw-lagaw.
1: Ha?
2: Kuan? Ikaw na po, naka-local tour na ba mo?
1: Wala eh, may pangunta na nag-website.
2: Wala pa?
1: Bago pa bimi.
2: Ah, okay. Kuya, kreta?
1: Kumbaga, mga fresh pa bimi, mga fresh.
3: Mga fresh from the farm.
1: Kung skilahan ba, freshman?
2: Farmhouse.
3: Yung mga new fight, ano?
2: Dando Borromeo, good morning.
1: Mm.
2: Kisa ba rin, si K5 SM Dunard ba rin?
1: Ikaw lang, K5 Sai.
2: O wala man.
1: Ikaw lang ah.
3: Ang doon-doon sa Sikihor.
2: Doon-doon sa Sikihor, kuan man? Sumilon.
3: At bang dahil Sikihor?
2: At na Sikihor. Anyway. Alright, sige. Atong ininawan mga K5 ang pangumusta sa itong mga kaigsunan. O unsay mga mayong mga balita niya sa Canlaon City. K5 Elmer Sagang, go ahead.
1: Sige, so far dari K5 say, no? Ang K5 doon sa ito adaring syudad sa Canlaon. Huwag yapon tayo mga ginagawa ng mga towards incident. Noon, ang Canlaon City or pinagi sa gitawag CSWD, nagpaabot sila karon niya this coming September 22. Doon na po yung gitawag niya batch 1, akon uplift pay out alang sa batch 1 o 2. May pagayon September 22 diri sa syudad sa Canlaon. So muna, good news na po na, no? Wow. Alang sa to ang mga 2000. Beneficiaries.
2: Oh. 2,000
1: eh. Oh. Di ba 6 months man eh, until December.
2: Oh, di ba dali. Oh, 6 months.
1: Di pa magbaol?
2: Sige rin mga yuda sa mga bakwit niya kato sa Vulcan.
1: Kuhar man, sa toga nila, food packs man daw ni ila ha, every kinsinas.
3: Uy, ilang, igo ba K5 Elmer ka ng supply nila abot tag sa kabuwan or tag 15 days?
1: Dagway, oy. Uban game, nita lang sila trabaho mo, dahang pundo sila kang ilaha diha. Dugay-dugay na sila, nga lang, di pundo na sila sa evacuation, pwede ba sila kapangitang padayal ang trabaho. Ang ilaha rin diha, ikastihan raman.
3: Na ikapunduhan.
1: Oh.
2: Balik na sila umahan. Tikad.
1: Oh, dako na mga gastong gobyerno, magpila na katuig dong.
3: Okay lang mga taxpayer man pod.
1: Oo, oh, tanga to.
3: Okay ra igasto ang kwarta sa katawhan dili maadto sa mga personal nga bulsa sa politiko.
1: Oh, sakto, tama. So kisa may taxpayer nice. Na to dire.
2: Anyway, dapat ang came dance manahon niya, why ulan, walay...
1: Pagpanag-om diri ka K5 Sai. Oo, oh, pagpanag-om diri sa kalangitan, pero hoping dili ni mo ulan K5 Sai, kaya pauli patarong hapon.
3: K5 Elmer sa bayawan, kapanag-om pa, pero we are praying and hoping
1: na ulan.
3: O maantutanan sa kanlaon.
1: Grabe po kagaya, ay po ka-pray ka nga mo ulan kita. Ayaw sa akin. Di malibog kas ulan doon dire kay kung pananlit dire sa kanlaon mag-ulan, iabot ni mong Valle Hermoso, baling inita niya, maglanto ng mga tao, gatulo man ang tawahan ng init na mga dire.
3: Strikto ang gwardiya sa Valle.
1: Baling, base ba yan?
3: No ID, no entry.
1: Manutok ka ba? Mura magkatong guan ba? Karang rider nga katong sikat.
3: Saman to, pwede magtanong?
1: Oo. Oh.
2: Oh. Okay, sige, Kipa Elmer, si Bayawan, unsay mga kasikas niya, or unsay mga...
3: The Ricky 5 sign, no, din isarak bayan sa Bayon sa pagkakaroon, madag-umo na to ang palibot, kagahapon naman ni naga-urag naga-kulis maoting ato ang... ato ang kalangitan din, no? Aside sa mga panghitabo diri kay Fabsay sa lungsod sa Santa Catalina, adunay usa ka 32 anyos nga panday ang gipusil patay sa usa ka barangay kagawad dito sa may barangay Talalak, Santa Catalina ni adtong Setyembre 16 sa alas 7 sa gabi. Atang niya ang kompletong detalye ani sa Foro de los Pedros.
2: Ayoy. Usa ni rason K5 dunde.
3: Sa pagpusil. Sa pagkakaroon kay Fabsay, kay nagpadayon pa man yun ang investigasyon sa kapulusan, pero matod pa sa itong nakuha nga informasyon, dito man sa sulod mismo sa ilang balay ni pusil ng biktima.
2: Sulod sa balay sa suspect?
3: Oo.
1: Suspect?
2: Sa ito pa, basig, nansulog ng biktima?
3: Mm-mm. Tapos pagsulod dito pagsulod dito ba biktima karon di pagsulod sa suspect dito sila mulay ni ingon kuno ning kagawad nga giwarningan na mudaan tapos gipusil pag usab ang iyang bana mo tuhinong sa kamatayon duha duha ka bala man tong igo sa ulo.
2: La sobre lalom da dong ano
1: nagid ni kuan
2: ba giwarningan na mo nga kuan.
3: Giwarningan na mudaan. So kaganina ako mang nahinabi pod ang ilang barangay kapitan sa may barangay Talalak, pero wala ko na siya information. Hantod karon ang maong suspect gipangita pa K5 Sai.
1: Ah, okay. At large gihapon.
2: Kagawad sa barangay ra bagyo, no?
3: Oh, kagawad sa barangay Talalak.
1: Okay.
2: Talalak, asa may kuan doon? Kanang sitio ng abogado, no?
3: Oo, sitio na. Sitio ba
2: abogado sa barangay Talalak?
3: Okay, sitio layo na mga K5 Sai.
2: Tayo na na, no? Pero sa akong na sa barangay Talalak.
3: Oh, murag ka na.
2: Wala pa ka kato sa abogado?
3: Wala pa K5 sa inyo.
1: Starapol?
2: Ha? Ay, kato ko, dugay na kayo panahon na K5 doon. Kato bang dili pa kay progresibo ang...
3: Dalain. Ah, sa on ay nakaato na kong Talalak K5 sa panahon pa mga 2018, katong appeal ko sa Apostoles mga Holy Week. Paglakaw-lakaw.
1: Pasan po ka.
3: Pasan, bindita, nagpila ka bag.
1: Diba?
2: Dito, pag ato na mo dito, katong mga na yung graduate o high school, yun na, dahil karoon, wak na. Daghan ng mga kuhan dito, mga professional. Dahil maestro, dahil mga sundalo.
3: Daghan ng mga teachers dito. Malipay ko na among mga habal-habal driver das nagbagang.
2: Ay?
3: Dagang maestra man ako.
2: Ay, taga dito man to.
3: Taga
2: dito ra ang kuan. Dito.
3: Na, napoy uban oy, nga gikan diri sa proper, dito ihapak sa bukid.
2: Sas.
1: Ana man
2: ako. Ana man permero ba?
1: Basta bago pa, basta bago pa. Bago pa.
2: Ato ka bukid, wa kay suod ngay gala sa DepEd, ato ka bukid.
3: Bitaw no.
2: Sigud ana nang life.
3: Nung on po da, kinahanglan na lang ko ibaba ato ang pride, no? Kaya di mo na makabayad sa itong mga bills.
1: Man lang, oy. Kung bina, teacher one is G11.
2: Asa may ganahan ninyong kuan ba, kanyang matapos?
1: Imbalmer.
2: End of the world?
3: Sir, Sai?
2: Asay ganahan ninyo matapos.
1: Abi nagkukurso kay Bebzai. Kay kurso ka tong embalmer unta.
3: Trending ba tong guwapang embalmer no na nakapasara?
1: Gali.
2: Congratulations, Zai, sa bangga nakapasar sa
1: embalmer.
2: Fiskon.
1: Oh.
2: Ah, dali mo ta tong basta na tong mga latest nga kuan nato natay mga taga Negros Oriental.
3: Ng embalmer?
1: Ako embalmer kay Bebzai?
3: Napot mo, pag-urong po ito ni Gawas ang resort kay Five Sai sa mga embalmer.
2: Oo. Katawa rin si KP Elmer.
1: Abi na kung kung sa malo ba, siglain ba ng kurso ba? Si Hayop ta.
3: Ang nag-trending ron ang mga kuan man, ang bar tickers.
2: Oo.
3: Oo, nga nang take na ito'y na ito'y nag-scratch, na-scratches na, na yung mga ano kulang.
2: Ano sa result sa bar exam November?
3: Dili pa, wala January pa daw.
2: January pa. Mabuto na, thrilling kaya na.
3: Dito, no, may no na, natin mga daghang abogado.
2: Kaya
3: na. I will tell you all the truth. I will do all the lying.
1: Tiyan.
2: Kuhan ay mo, notaryo.
3: Panotaryo. Panotaryo ka, kinawadaan ka gamit.
2: Why kay mga balita dere sa Dumaguete, kining atong mga kasikas nato dere sa atong syudad. Pero kining dinakpanay sa mga Shampo, illegal numbers games, wanay puas dere. Okay, ang kapulisan nato gabikan ni ato nahitabo katong mga gipabalhin ng mga pulis ipantangtang kuyod kani sila karon.
1: Murag gitutukan na nila nirong gambling ka K5 Sai.
2: Lagi?
1: Mm.
3: Pero naman, kay di ako na mga illegal nga sugar.
1: Isa ba ito sa isa ba ito sa reason katong mga na-relieve po daw nato nga mga kuan, chief of police.
3: O sa anong happy address ba yun?
1: Nga. Kay gumikan lagi anang illegal gambling lagi.
2: Mao.
1: Kada mga numbers game. Ang yawat ron po daw na gudoy.
3: Mga yawat po, nag-K5 in Marnia. Illegal man.
1: Saan nga? Magali. Nalibo gali hantog
2: ikar ato na sa legal mo patad dai na mo legal
3: mga STL
1: nalibo gali karon ka K5 sayo ka K5 don hantod karon nganong kanang mananag-an ulag gihapon ni patad sa luto
2: ang magkakuan na si Lopaldo
3: unsa maro imo ha mga horoscope
2: ha.
1: Gahoroscope kan kay Zai.
2: Kami na ramo lolo Paldo kay alas 4:40 man
1: amo. Ah, di memang program. Program me.
3: Kay Five Zai ang four, ang 4 piece ra ba kay ma-extend na to?
1: 7 years?
3: Oo. Ang about 7 years?
1: Ya, yahay ba?
3: Nay. For me pod K5 Elmer. Okay ra man pud noon nga mapalugway na kay sayang man pud maputol ang
1: daily oy di kuyon na naki 5 don di kuyon na kay down rag motor.
3: Dapat mo katong membro anang purpose ayo pud ninyo ipang kuan ang kwarta gamita sa estudyante
1: ihantak ra
3: dili pag release mahurot ang kwarta kay gipangutangan na daan
1: nga gali. Ingon pa nga ay kuan ra akong utang ni Mariha igdawat ras pantawid.
3: Mangutang ta 5-6 kay Toa dito o sunod bulan release na.
1: Sila malipo.
3: Tingala man ko.
2: Daga na tabangan ng 4-piece kay huwag mapanalitag, maestro ka mo. Mga 4-piece ka.
1: O ka na.
2: Sabi unang ranking dito sa kuan, di pa.
3: Man tinuod kay 5-6 naman ko yung mga kailang maestro ang gikuha tapos nang-apply sa DepEd. Wa man ganit gidawat.
1: Namanggali uban po. Sige raga dawat. Wa na guys ko ilang bata.
2: Asa pa lang di pera?
1: Tarungan.
2: Ako na tutukan.
3: Asa ba yung pita karon?
1: Tarungan yung iyong kuhan diya. Oy, kanang sa tao bago dana. Oy. Kanang validation. Validation ba na? Oh.
2: Kaya ka na po kay purpose na maestro ang maestro.
3: Ato na ko na isang guni kang ano no?
1: I-update ninyo na tarong. Dahil kanay daghan na kadawa. O na guys, kuhin lang.
2: Ha?
1: Tarungan.
2: Basta dili mula po ang edad.
1: I mean, wala na kay school laban ni undang ana sa
3: naman ay ginatawag K5 Elmer kanang sa health o kanang sa rice subsidy. Apil man ang sa kwintada sa 4 piece.
1: Oh. Wala gi.
3: Pero ato pa ko hangyo kana mga miyembro ni anang Pantawid Pamilyang Pilipino program kung asa nang kwartaha intended nga gihatag sa gobyerno sa inyo dito igasto.
1: Gali. Oh.
3: Ayok ipatad og luto.
1: Ah, pananlet. Ang bata kay I don't know kung 500 ba nang bulan.
3: Oh, depende 500 1000.
1: Ang high school 500 300 elementary. Wala ko kabalo na usab na ba na ro kay kaniadto mauna. Unya pananlet.
3: Dito nang bulan kay 5 Ilmar tulo ra man nakaadlaw.
1: Oh, 500. Unya murag 2 months na usa nila dawat diba murag 2 months na so 1 kitanan dapat kana ibulto nagpalit ng school supply kay para bata na.
3: Oh, palit usa karton na notebook abot na
1: salan man noon
2: yan. Usa kana sa mga bata snacks sa mga bata ihurot ni notebook
1: dili apil pod dili dala ay pod na notebook ka kanan
3: pwede kita sa gapat eskwela sila mga kabataan ni asa ra pod sa gobyerno na palit pod ang mga kinikanan
1: salan man noon sila
2: nga nga ginikan na makadawat mo purpose kina na po mong namoy livelihood project.
3: Oo, ano ba dito?
1: Oo, ay na
3: amating. Dako naman yung nagtabang K5 sa K5 ang atong Pantawid o Milang Pilipino program.
1: Dako eh.
3: Dako nakatapos, ano? Dako kayo nagtabang eh.
2: Kaya kanyang uban gani, na yung magkubra kay 20 mil. Ang,
1: ay, natingo mo na.
3: Natingo. Sa mo natong wakadawat o pipinakabulan.
1: Hmm.
2: Di, first quarter ka, nagadawat ka 20 mil. Di, ito na ayuhog bahay.
3: Hindi kayo down og motor.
1: Salay down ng motor. Bayad sa ut bayad sa utang. Ayaw ano.
3: Tingala mo ko us kabulan dito's kamarig ka pare, bali na taas ang listahan.
1: Labi na gyud kay duna gyud napadjoy kining bana pagid nga palahubog kayo. Gay ta diha kan pat ilimnod.
3: Tangan o tangan dayog pana.
1: Oh. Merag pana tuba ra ba.
3: Pakuha ako dag duha ka bol. Na ra ba na dayon?
1: Yung tagkaroon, no? Anong magpabunan nila na, kag-extend man ni 7 years man to niya. Dapat tarungo nila ni Uguano eh.
2: Napa ba iban nga ni Human na po sa ilang kuhan?
3: Ilang na po, naman po na sila ulo graduation.
1: Oh, graduation man na kay Bamsay. Tapos ang mapuli nila, lain na po, lain na po, bago na po ba?
3: Oo.
1: Oh. Ngayon nga generation na po.
3: Doko nagtabang. Malipay mo po mga taxpayer na K5, Elmer K5 side nga ang kwarta sa magbubuhis na agto sa insakto.
1: Kamakaingon ka ba nga? Oh, hala akong kwarta. Ako ang muna ng hinaguan, no? Matatagalas. Matatagalas 4 niya, oh.
3: For sure, kayo mga K5 side, alas 2 mang mata. So, wala ka po yung station.
2: Okay, kami, alas 2 45, gamata naman may.
1: Oh, nana, ganyan, alas 3 to, sa'yo, kung basa, birne, sa'yo, kayo gamata.
3: Sa'yo alas 3, yung ma-time in, kaya pabil may?
1: Hindi, alas 3, kung yung mata, ay, buwing. Kung time in, alas 5, kung time in.
3: Bitaw, no? Nga, kasama tong ingon po ni Auntie Claire nga, ni ingon si Marcos nga, maganahan siya nga, mapasar na nga, tong dynasty, anti-dynasty, political dynasty, no? During his term.
1: Ay, daga, masuko ato mga lokal eh.
3: Pero pa ko'y uban nga, pamilya na ang nagservisyo sa kuan. Sa munisipyo, sa barangay.
1: Nga, ingon anak.
2: Normal naman ang ingon anak.
1: Gani.
2: Taliga na sa mga tao, nga sila'y mudumala.
1: Muna yung ingon, mabito nag ingon nga, liso na sila tangtangon ingon anak. Kay, kuan man good.
3: Say, pag family man good ang nagdumala na sa gobyerno, wala nga himong family business prone to corruption.
1: Mao lagi pero ang usa di man maglisod man tana kay ang mga tao ron mas mosalig man ingon ana. Ni gamot na ba?
2: Mosalig man kay kadagang kang kaduolan ang mga tao o panalitan naglingkod ning usa ka posisyon, lain posisyon di daghan siya kaduolan nga ma kato siya magtabangan siya.
1: Mm.
2: Para guna og usa ra niya lain po dito. Nya dili di mo kaalyado sa man na.
1: Mao lagi.
2: So
1: mabitaw na ang ginahimo ron nga ang para lang sila nga mudaog murag mas nidaog sila gumikan sa kasikat sa apelyido. Oh, apelyido. Ginagamit nila.
3: Lista ka, top 1 senador ka.
1: Oh. Utan dito, Elmer Padilla. Oh, wala sa Rubin ng tumunaw na. Daog na, daog na.
2: Sabay
1: na
2: himo ni, sabay na himo ni Rubin Padilla dahi.
1: Mista. Gama pa sa mista to.
2: Number one ba na itong senador?
3: Oh, number one senador. Uy, grabe.
1: Mista. Ito na tayo.
3: Wala akong
2: hindi. Ano yung nila? Si Lito Lapid o si Ruben Padilla?
3: Ay, nawaan na. Senador rin si Lito Lapid.
1: Ano, ibito si Lito Lapid. Ayan. Lantaw. Ikaw na po ba? Gilantaw na kunong punsiya kuno. Kaya nitabi na punsiya.
2: Tolong sa Lito Lapid. Kapilin na naman na. Pero daghan ang mga napanday gihulma din sa Senado.
3: Nag-iingon nga, silent but deadly.
1: Oh, silent siya, pero yung sulti kinakausara ba? Tingbanay. Pero feel na ko ba, kanang unahuna ni Lito Lapid, ni Senator Lito Lapid, nang lantaw na siya dito sa social media or sa mga balitan, siya, ah, murag i-bash kita, ano, kung muti-tingong ta, dapat magpakahilom, murag kita.
2: Tingog may pa si Lito Lapid, yung tingog, si Ruben, si tingog, dagampong ko ang
1: Dagang istorya, dagamang sayop.
3: Bitaw no, hindi na ko na siya mo kuya ganput sa anak no ko nang
2: number one good.
3: Copy po din. Copy po din ng inaano eh. Mausog pa ba tagbuta? Wala ko na mo tarang.

0: Gin sa tuwa nga K5, kumustahan tandem portion niya. Sa gihapon mga ka K5, lalit ka nato sa maing tinguhan naman sa tuwa nga Power Trio, DTX 500, D3 Bio o Mighty C. Sa ngalan si Neus Ampuersa sa K5 News FM Philippines, sa ngalan sa tuwa nga Vice President for Operations Sir Eljen Castanio at ang Vice President for Administration Sir Jean Paul Kenyatta Generoso. Siyempre ang atuwa namang Station Manager SM Steve Flores at ang Chief Executive Officer at ang Big Boss Boss Doc Ramiloy. Lagi hapon mga ka-K5. Sa ngalan naman sa itong partners of sa K5 News FM San Carlos, sa K5 Monje, sa pagpanguna naman ni SM Brian Mordena. Dari naman sa Canlaon mga ka-K5 atong partner ka-K5 Carlo Peña. Dari naman sa Gihapon ka-K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
4: The lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
10: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
11: Atong niaging tuig Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kayo dito ang mga utanon. Mao na Sir JP nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nakabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga anaa ra diay sa panit sa tubo.
10: Gahisgot si Dr. Ramil kabayen sa DSE sa DTX 500. Ang disugar sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MyTC, si, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
11: Hisgutan nato Sir JP kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MyTC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga partes lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug MyTC nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
12: DTX 500.
13: Ako day si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
10: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dere kay colon cancer.
11: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og MyTC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og MyTC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
10: Correct.
11: Kung wala ka gainom DTX 500 ug MyTC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas Sir JP.
10: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant.

0: units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa maitising o sa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
1: Hmm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og maitising? Na. Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
0: Ah, wala.
1: Advisor ning ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
0: Wa na juta igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusungan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay,
7: adlaw-adlaw ang schedule.
8: Kanunay busy.
7: Apan, kanunay nga kondisyon.
8: Tungod sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang best babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food Superman for man.
11: Naunsa naman ay mong motor sis? Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
12: Na ako i-refer nimo.
11: Asa man na sis, maayo na diha?
12: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel Sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
11: Biay, sige, mudantaw niya ako dito.
12: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
11: Ah, sige, diya na ka kay muadto ko dito, akong bisitahon.
13: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
14: Bike Wheel.
13: Na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City.
14: Bike Wheel.
13: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi.

0: Polis nga nagpakaron ingnong pusher bagger baylo sa bypass money dugang padiana sa diagi pegayon ang pagkapkap o body search o sa kaarmas ang narecover gikan sa posisyon ni alias Michael. Ang mga ebidensya nga narecover may gibugaton nga 20.28 gramos nga mag SDP nga 137,904 pasos. Lakip sa recover ang usa ka orange canister, usa ka unit sa Smith and Wesson caliber 357 revolver og 500 pasos nga bypass money. Ang nakumpiska ang ebidensya sa illegal nga droga gidala na ngadto sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination og ang mga ebidensya nga dili droga og ang suspect anara karon sa kustodiya sa San Carlos CCPS para sa saktong disposisyon.
1: Sa dugang pa madagkong balita lokal, gigatakdang mupaygayon og run for a cause ag team iwit dinhi sa San Carlos wrong outfit run ug bang adlaw Sabado September 19. Gipariguro sa team iwit nya 100% nga kita sa maong event. Moadto direkta sa pamilya ni Macmac aron makatabang sa ang eye operation. Si Macmac Samson nya taga Kaingat Barangay 1 dunay retinal detachment kada pagkagisi og pagkapakat sa retina. May tabo ko ang retina kada ang nipis og sensitibo sa kahayag nga parte sa luyo sa mata nga nagtabang kanato nga makakita maulpot o mabulag gikan sa normal nga pwesto. Kini usa ka seryoso nga kondisyon nga mahimong hinungdan sa permanenteng pagkabuta kung dili matambalan dayon. Depende sa kagrabe sa kahimtang, ang pagtambal niini mahimong magkinahanglan og laser nga pamaagi o operasyon kon surgery. Magsugod among dagan gikan sa Rizal Square, San Carlos City, plus 5 sa buntag.
0: Samtang sa laing pangdugang balitang lokal, 279 ka bagong recruit sa Pro NIR na numpa na. May kampiyon nga balita si K5 Nergial Magnanaw.
2: K5 News FM Live Report.
3: Formal nga welcome sa Police Regional Office Negros Island Region, 239 ka mga bagong na-appoint nga patrol men o patrol women atol sa dungan nga nationwide nga oath-taking og turnover ceremony niadtong September 16, 2026 didto sa Nokpo Grandstand, Camp Alfredo M. Montalabano Sr., Barangay Estefania, Bacolod City. Gipangunahan ni Regional Director of Police Brigadier General Rodesendo L. Reales ang seremonya nga nag-welcome sa 168 ka mga recruit ubos sa attrition program ug 111 ka mga recruit ubos sa regular recruitment program kauban ang command group, regional staff, mga miyembro sa screening committee ug mga pamilya sa bagong opisyal. Ang mga bagong opisyal gitugyan na ngadto sa Negros Island Regional Training Center alang sa unom ka bulan nga basic training ug sa mosunod nga mga field assignment aron matuman ang mga rekisito sa Republic Act number 8551. Kini nga balita tud kaninyo sa Detex 500 kini sa K5 Nerial Magnanaw pero sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Subay sa maog balita, gipaubos na sa medical check-up aga 239 ka patrol woman o patrol man sa Regional Medical and Dental Unit sa pag-abot sa Negros Island Regional Training Center sa Barangay Alicante, IB Magaluna, Negros Occidental gahapong adlaw. Ang RMDONIR personnel pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Catherine Gibson or Gibson Assistant Chief sa RMDONIR, kauban si Police Major Roland Renz Limos, Nursing Section, ubos sa supervision ni Police Colonel Marie Tony Joy Digson, Chief RMDONIR, bipagayon og body checking sa 239 ka police trainees sa Public Safety Basic Recruit Course kon PSBC Class 2026-01. Kabahin kini sa ilang one-year mandatory training period nga gitunga sa unom ka bulan niya academic tactical institutional training o unom ka bulan niya field training exercise kon FTX covering patrol traffic og investigation kanumduman September 16 mao ang ilang oath taking ceremony.
0: Samtang sa katapusang balita lokal, gipailalom sa Greyhound operation ang San Carlos City District Jail ang kun SCCDJ kagahapon lawang Webes Setyembre 17. Gihimo ang Greyhound operation uban ang Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP San Carlos, Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA, og Bureau of Fire Protection o kun BFP gitagsa-tagsa og inspeksyon.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
3: Patay ka butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
5: O pag-ayos sa bugas-bugas.
6: O katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasaris 41.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hatters issues. Foro Belos Pablos.
5: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro Belos Pablos.
2: May buntag kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan. K5 Pam?
6: Yes, good morning. O makauban niyo sa makauban o sabi niyo karubuntaga ang the queen of all media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
2: Karong adlaw kay nanata sa Biyernes mga ka K5 and Setyembre 18 na 2026.
6: Yes.
2: We have 98 days more to go K5 Pam. Paskong Pasko na sa Pinas na.
6: Pasko na gyud sa Pinas.
2: Ah, wala lang sa tay sonata ah kay ikaw na lay kanta diha bi.
6: Pasko na naman.
2: Ayun.
6: Unit wala ka pa. Ayun. Okay, mabalik ko katulog ato mga listeners.
2: Bitaw, no? Ibig siya, daghan na sila kaayo, no? Murang ipatina na dyan nila every morning, no?
6: Yes.
2: Imagine correct mo, makakita sila guwak-wak live. Mga wak-wak.
6: Lantaw po dito sila sa live, no?
2: Oo, pero ay mga naiga program nga ang namong wak-wak dyan, no? Di ba? Mm-hmm.
6: Yes, talaga sa oras ba nagwak-wak ang uban dito na magbatog sa lubi.
2: Good morning. Oy, nakita nga ang program mo, yan ang bragwak-wak niyo tinuon ba?
6: Aray mo!
2: Pero kita'y gaklaim na kita'y wak-wak if I pump.
6: Kita'y gaklaim.
2: We are the power duo wak-wak every morning. Oh.
6: Ayos ah.
2: Diba ayos man.
6: Kumusta imo kabutagon kay Febray?
2: Ni nagpislango gihapon aning subaw.
6: Wa siguro ka pangwakwak.
2: Grabing pangwakwak ba no. Oy, dining regards nimo morning pa kaayo early this morning kay Febray.
6: Sino?
2: Pang-wak.
6: Sino siya?
2: Si ka K5 Ethan.
6: Hi. Hello Ethan. Kumusta?
2: Ingon niya, kuan, guwapa kay ano ba, kay Mom Pam ba? Man, ay guwapa na wak-wak tan. Wak-wak.
6: Ayaw bitan ha? Wak-wak, kunti ka karan.
2: Unsa'y lakaw sa panahon, K5JS, K5 Pam?
6: Yes, arin ito sa lakaw sa itong panahon, K5 Bray, usaka low pressure area. Ang na-monitor sulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Apan, gamay ni ang yang chance nga mahimong usa ka tropical depression sa musunod nga 24 ka oras.
2: Good.
6: Samtang kanina mang severe tropical storm nga si Duhuan nga ana sa gawas sa par nga nag-atang sab, nahimutang na siya sa 2,460 kilometers sa northeast of extreme northern Luzon. Gaadto na siya gikusgon sa hangin nga moabot sa 110 kilometro matag oras ug paghagoros nga moabot sa 135 kilometro matag oras. Og nagalihok ni siya kay February sa gipaspason nga 55 kilometro matag oras. Samtang diri naman sa Visayas, Mimarupa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas ug Quezon, baka sa natin yung baragoban nga kalangitan nga may katagatag nga makapag-ulan nga apektado sa low pressure area K5 Bray, nga posible kini magdalag mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang sa Metro Manila naman ug uban pang bahin sa Pilipinas, badag-umon gyapon ang kalangitan, ilamasin natin nga dunay mga katag-katag nga rain showers o kung ka ng mga pagtalig si K5 Brian tungod kini sa epekto sa localized thunderstorms.
2: Okay, so medium ang chance nga mo mahimong bagyo ng LPA. Ano? So salamat kayo. Maunay ka pa ulan-ulan na turon K5 Pam eh. Kining mga LPA, no? May Easterlies man po. May mga po nga taka-ulan-ulan bisag ginagmay lang, no?
6: Yes.
2: Aron nga, aha, mabugna-bugnaw po ni ato ang environment kaya murag init na dyan kayo.
6: Yes.
2: Aha.
6: So, yun ka, gingit ka na siya sa pipila to kabulan nga init kayo.
2: Grabe inita. Oo. Ingon din ni Kuan ni Rene Malabago ba? Yeah, good morning ka K5. Dili po na ang wak-wak, wik-wik, wok-wok. Oo, kanami sa kape K5 Brian.
6: Dingapira niya ito.
2: Bitaw, no? Dugay-dugay. Anyways, pwede na maka-monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, share, and likes, mga ka-K5. I-like ninyo, i-share dyan para daghan pa yung makabalo sa itong programa. And of course, mga ka-K5, ano, pwede man maka-monitor po diha sa 95.7 sa inyong mga radyo o naamulapita diri sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pam.
6: Og syempre, madunggan po tarongan sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. Og syempre, sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan tarabutaga, everywhere is worlding.
2: Indot kayo na, murag gagakantaon sa toon, everywhere is worlding. Murag naglogo magagwanoy.
6: Everywhere is worlding.
2: Lami ang ana, oy. Mag-ana.
6: Ayaw ba? Ano ka, pakatawa na ito ng mga viewers din, no? Kay, sa'yo pa
2: kayo. Usap ka na. Ana, ano sa toon,
6: everywhere is worlding. Ay. Ay, nako.
2: Kunting lami. Ah, ana, K5 Pam, pag-i-ana.
6: Loy, kanta mi ito ay.
2: Dili na ta sa mga headlines na to aning buntaga mga ka-K5. Iwit. Tama ba ko? Iwit? Dili ni hiwit? Dili ni hiwit, K5 Jess?
6: Iwik?
2: Iwit.
6: Iwik sa baktin.
2: Baron sa ba? No, no. Unsa ni iyang balita? Iwit, manguno ni. Unya, hi.
6: Hi.
2: Buso. Halaka. Disappointed. Disappointed.
6: Disappointed, ay?
2: Disappointed, mga ka-K5, ha? Na, mo ni mga balita na turon, mga ka-K5, ha? Nagko kay ni. Unsa maning iwit, oh. Kaysa amo agod sa Ilunggo, ang iwit-iwit K5 Pam. Kaila ka ng iwit-iwit?
6: Iwit-iwit? Iwik-iwit?
2: Oo. Kita ni mo na sa kilid sa to ang ba-ba dira sa may ngabil na to sa kilid kinang puti-puti usahay iwit-iwit mo na itawag namo.
6: Oh.
2: Burag sa umut unsa na sa burag mo di ko sabot ana niya ay pasag din na pero may balita si Jezebel iwit. Oh. Iwit, iwit ka na. Balo unsa ni ato na ni bawo onro kay bisag ko di ko kasabot ani balita ba iwit.
6: Iwit bito no.
2: Abi na pagbasa na ko ganiha gani ko ani unsa ko no to bi ako ang basahon usab yang ayang headlines gi padala ganiha.
6: Sige.
2: Ang team hiwit dinhi sa Dakbayan sa hitin hiwit dila ipo ni ang hiwit raba mao ni ang kuan sa Bisaya kinang barang.
6: Barang din na.
2: Oh. Hiwit na sa Ilunggo eh hiwit. Oo.
6: Hiwit.
2: Iwit man iya din he San Carlos mo pahigayon kuno og wrong. Ha? Huh? So maning wrong man eh. Wrong outfit run. Di mao nga
6: ba. No, wrong.
2: Mahubo ni sila.
6: What man? Is wrong?
2: Asa ni hiwi ba bau on ato ni Ron kay bisag ako naglibog ko aning balita aon sa ni.
6: Ani samot nako.
2: Buntag patagi palibog-libog ani ni Jezebel ba. Ikaw kagawad ha. Unsa maning heist? Nako, gusto na ako to ibalita ron kay Five Pam katong magsuon nga nangamatay nga nanguha rag tangkong.
6: Bitaw no? Luoya na nanguha rag sudaan.
2: Bitaw no, grabiha man tong paghitabo. Asa na mga ginikanan ani oy?
6: Bitaw
2: daw. Puso. Oh, ingon diri ni usang sa ining kining election lawyer ba na si Makalintal, abuso na gyud man ni.
6: Ang ginabuhat.
2: Oh, ang ginabuhat sa ato ang mga congressmen and senador. Bisag ako abuso na ni oy.
6: Bitaw.
2: Sobra-sobra na ni. Mao ni mga tawhana nga unta una nga mo respeto sa ato ang Philippine Constitution, mapoy una nga gabaliktad or gabend the law.
6: Muli, gaguba.
2: Gaguba sa ato ang Philippine Constitution kay magpinagusto na lang sila sa gusto nila nga buhaton kung gusto nila. Wala na'y tumong, wala na'y balor ang mga tao nila. Sila nalang masunod kay Five Pam.
6: Oo, kung sa to lang gusto, maura po nilang sundon.
2: Okay, sila man yung mga lawmaker man ni sila. Mga lawmaker ni sila. Kumbaga, manugama o layi.
6: Yeah, yes.
2: Oh, pwede ni sila maka-amienda po sa mga layi.
6: Mm-mm.
2: Pero not all the time, nga ang mga layi, bisag dili na magkadimao, inyong amiendahan or mugama mo dira aro sa gusto lang ninyo.
6: Na.
2: Diba?
6: Yes,
2: abuso
6: correct.
2: Abuso naman dyan ni kaayo. Kini mga ningbuto pabor nga i-postpone ang eleksyon. Ato ani silang pang kuanon, pang patina ng mga ngalan. Di po nato ni butuhon sa 2028.
6: Yes, ana. Sakto, tama na.
2: Oh. Ako ron mo kampanya ko ani nila.
6: Para kabalos ta.
2: Oh, mahingon na silang bias ron. Kaya sigurado ko daghan kaayo ang nalipay. Nga mo ingon ta nga kini sila di butuhon.
6: Mm.
2: Pila ramay nagpabor aning padayon ng eleksyon, kina ramay naglingkod sa kuan, sa pwesto. Oh, pero ang dili nalipay naa sa pila ka milyon kay Five Pam.
6: Yes, ubay-ubay jud na subo aning balitaan ni.
2: Bitaw, so kini mga senador nga ning buto aron nga maprubahan nga dili madayon ang eleksyon ato aning pangpatinan. Pero daog ba ni Gyapon kay manghatag ramay ni kwarta.
6: Oy, ipakwendra.
2: Oh.
6: Butara sobre dira, awa na.
2: Wa na, tiwas na. Balika na to nir, halaka. Oh. Si Mayor Basti Duterte padad-an og sampuena kay Five Pam aron mahimuong testigo sa impeachment trial sa iyahang magulang na unsa naman po ning tawo ning
6: wala na sila makuan, wala na sila makuha nga live testigo. Atong una, si Vice President Sara Duterte mismo ang imuong testigo sa prosecution.
2: Oh, karon ang manghod na pod kay patestigo nga kung tinuod ba ni ang mga unexplained wealth sa iyahang igsuon o ang banah kay Five Pam. Muro na yabag naman yun ni kaayo, no?
6: Ay, wala yun. Kala sa oras panahon.
2: Kalas bito kaayo. Ay, bo, talan mga tawhana din sa Senado. Brag. Undangan na lang yung impeachment trial. Oy, humahulat na lang tag 2028.
6: Ganyan. Total, ang panahon ron, porti naman pong dali ah. Ang tuig ron, dali kayo mahuban.
2: Porti ng panay sa muka na kaayo mga tawhana. Ay, samok na dyan kaayo.
6: Samok na kayong Pilipinas, gubot.
2: Bito. Disappoint na rin mga ka-K5, mauni si Senador Marcoleta. Ah, kaya nga naman,

0: bang dili makahilom unsay makit-an nimo ipagawas nimo bisag makadaot nimo.
1: Yes, mao na ikadalag gubot.
0: Mauna siya.
1: Usahay musangpot pa nga may, mapriso ka.
0: Kining usahay manggod na si Marcolita na sabtan man jud nato. Galing kay halata manggod nga na siya gidampigan. Mao ni si Vice President Sara Duterte.
1: Mao na dira nakasayop.
0: Wala lang og wala lang unta siya gidampigan diha sa duha Marcos administration ba or si Duterte?
1: Mm.
0: Ako pag, ayos jud kay kay buhat niya ba? Kay tanan nga mga dili mao dira sa Senado. Iya gipagawas kay Five Pump.
1: Na mo kumbaga aduna jud siya mga mo action jud siya dayon ba no?
0: Oh mo action siya believe ko anak ayo sa Bacolod na usa ka konsehal kay Five Pump nga gitawag gina siya nga si Mr. Fiscalizer.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kay grabe na siyang banha kay Five Pump.
1: Oh.
0: As in may makit-an nang siya sa konseho nga makit-an niya dili maayo.
1: Mm-hmm.
0: Pa-interview na siya dayon sa media ipagawas na niya dayon.
1: No nay ayos.
0: Wala siya madaot kay Five Pump.
1: Okay, ang ihang pagpagawa sa atong mga unsay madunggan, basin wala ra pud nalapaw ba? Naara pud siya sa sakto.
0: Dokumentado pud kayo.
1: Oh, naa pud siya mga basihan.
0: Gikampanyahan na siya gani nga dapat dili jud padag-on.
1: Mm-hmm. Yeah, atong
0: iaging, atong iaging eleksyon sa pikas na siya nga grupo, siya ra ning daog sa pikas nga grupo. Ang iyang kauban karon tanan, usa ka grupo na sila 13 ka box siya ang ika 14. Siya ra ang usa nga dili makauban sa grupo. Siya'y pinakabanha ron kay Five Pump, pero wala may gadaot niya kay nindot man po siya mudala. Pangmasa jud siya.
1: Ayos
0: kayo. Wala man po siya gidampigan.
1: Dapat lang. Naarta sa, kumbaga naarta sa tunga ba, no?
0: Sa tunga ra. Si Marcolita, sa ludo kay kuan niya, itong una, kaning naapas siya sa kamara, kining congressman pa ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Sa ludo kay kuan niya, anuman, maayo man yun kay pagawson yun talaga mga dili maudiha ba?
1: Pag-abot
0: sa Senado, na sobraan man, kay halata man nga Sara Duterte siya, na napriso na noon.
1: Dapat, na wala ito naging pakita, narangin ito siya sa tunga agaagi-unta, di, para naapag, nakatabong, unta na siya sa impeachment ron, wala unta na siya sulod sa prisuan karon.
0: Unta, galing kay bisag unsa o niyang tago, gun, makita mga yapong lubot nga Sara na sila. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
6: Uy.
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka, samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Kini...
6: Muna nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, unya makapadugang sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo na giingong ketogenic diet. No, sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Naugoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
2: D3 Bio.
7: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sir JP, di ba ang paborito?

0: sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C, uh-huh, ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
1: O, naa.
0: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
1: O.
0: Unya, kanang cake.
1: Unya na ang cake.
0: Unya na ang cake.
1: O.
0: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
1: Ah, syempre.
0: Dili na tumatagad ang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
1: O.
0: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
1: O.
0: Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas ditribayo, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
1: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag-ditribayo ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
0: So, mas nindot, unahon ni mo inom ang ditribayo kaysa imong gikaong kanon.
1: Matagbuntag.
0: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa ditribayo dyan, ang unahon ni mo gamit.
1: Oo, ang ketones, gahatag dyan og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa dyan ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil pa lang sa ditribayo, daog na ka.
0: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
1: Ay.
0: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inahanglang glucose para sa energy.
1: Oh.
0: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa ditribayo. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir JP. Ingna na kanindot ang ditribayo. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir JP.
1: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusuho.
2: Ditribayo!
3: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Saan na gusto ko?
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa James

0: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
3: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
2: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
3: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
2: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
3: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
2: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
3: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
2: Bye, sir.
4: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga baduon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkapinit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: La 7 Nueve.
8: Yes, so sa mga nag-antos din, sila mga nag-antos din sa pagpanakit sa mga batii sa iyong mga tiil din. Kaya basin, doon na mo yung arthritis, no? Nga, kanarba, basta tiil na ganyan magsakit, dako kayo nag-ipikto sa ato ang trabaho. Kaya syempre, maglisod tao ga lakaw. So, ato ang pungan, ato ang tuldukan, pinaagi sa pagtumar sa ato ang power trio, makinig DTX 500, MyTC, ug the 3 Bio. Kani ato ang mga food supplements nga grabe yun, makapaligon sa ato ang immune system. Kumbaga, makaingunta nga, maugini saktong espada sa ato ang mga panglawas kay para matuldukan atong ginahambin nga sakit o syempre mapugngan po itong mga sakit nga wala pa nakasulod sa ato ang kalawasan. It's because ato ang immune system gipakusga na sa ato ang power trio. So wala mo'y rason nga dili mo tumar sa ato ang ginatawag o power trio kanyang DTX 500 MyTC o the 3 Bio kay para na po din sa ikaayo sa ato ang kalawasan. Lawas ang pingan kay mauni itong puhunan.
7: Yes, kining produkto mga K5 pwede diyon mapalit sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan San Carlos naa sila diha sa may Barrick Building ra jud, no? Vigo Stilo Street mga K5 Barangay 3. Pangitaa lang ang pangalan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. And sa mga barangay, pwede na pud mapalit mga K5 diha sa proper Punaw. Pangitaa lang si Madam Aiza Secretaria. Si Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa Old LTO City Mall onya or Center Mall onya sa si Maria Luta Panilagaw sa Burgos Street Barangay Saiza, Rosemary Humampit Barangay Bunga Manihan, si Madam Arlene Gutim sa St. Vincent Barangay 1 na diyan sa kilid rajon sa Kuan or dool rajon sa Santa Rita College mga K5, Angeline Tingal sa Kaingat Barangay 1, Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal, Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao, si Nanay Lucia Fontilar or kay Madam Lucia Fontilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan, and si Madam Grace Sanggang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental, mga ka-K5. Ishagit sa nato, K5 Pam, ato ang mga igsuon nga naka-plaster na ganiha pa. K5 Pam.
8: Yes, good morning ni Madam Marisa Luki-Luki Sumiga. Good morning, ma'am and sir, from Barangay 1, San Carlos City. Alapod si Sir Francisco Guarin. Good morning, Kakefay Brian and Miss Pam. Karun mga orasa, sidla kayo ang Haring Adlaw sa Silangan. Watching from Mabuni Proper, Barangay Guadalupe. Alapod si Sir Rene.
7: Good morning to Madam
8: Sige sir, go ahead.
7: Good morning to Madam Lore Habuni. Good morning. New clean look. Lagi karon Sir Bri. Oy, pero may na oy.
8: Ayun. Ngayon mo lang nalaman. Okay.
7: Mauni mga wak-wak ng mga yun na, alam mo na.
8: Sana all.
7: Di ba? Sige. Unsa pa ba karon sa karon uban, padala na sa inyo mga mensahe mga ka-K5, ayo mong ulaw-ulaw kay libre ra ni. Kami bahala na. Sige. Before ni ka-K5 Jezabel Barbicho K5 Pam. Atua sa ning ipakita ang usa ka video, o ba sinamoy gadgets diha lang tawag ko ninyo ni kun kung di mo makatawa ani.
8: Muhilak.
7: Dili ko sure kung muhilak mo. Na yung usa ka video nga ko ang nakit-an mga ka K5. Kinigong video nga purting pagsalaag, purting linagsanay sa mga tao K5 Pam dito sa Bukidnon.
8: Mm.
7: Kay kalitraman misulod ang National Bureau of Investigation or NBI. Sa lugar, ang tao guro naa sa mga 500 guro kabuo K5 Pam.
8: Uy, kadaghan.
7: Daghan kaayo. Nag-unsa sila dito. Na? Nag-unsa sila nga nung gi-raid man sila sa NBI, mga ka-K5. DI kay nagpabugno og kabayo. Oh.
8: Kalois kabayo. Diri sa tuwa kay sabong sa manok.
7: O sabong sa manok. Lantawagun ninyo God. Ang mga tao, mga ka-K5, nagdinalaganay dito na ning ambak sa mga sapa, dito sa kalibunan, sa kakahuyan. Di lagi masamtan mga ka-K5.
8: Marami mga tao o, nagdibula agagagi, nagkatag-katag. Marami tagatong nabungkang alamigas.
7: Burag na ay kuan. O, burag yung ana, Jod. Burag na ay tsunami ba, no?
8: Kana. Te. Ang uban nagbitbit ang chinilas ay gihubo ang chinilas.
7: Ang uban nahabilin ang usa ka video gud ani na kay na miss nako. Natoy usa nga nasakpan jud na uyatan sa NBI, naghilak K5 Pam. Nga ningon siyang
8: kaluoy.
7: Siya nga ning agi ra bi ko diri sir kay manano maron ta kog balinghoy.
8: Aha. Pero ni hapit gyud siya.
7: Ihapit ang lantaw. Maedad naman, tiguwang na.
8: Ay, kaluoy po.
7: Lantawago din yung sa video. Oh. Lantawago na. Mauna, kay ginadili manguna nga nung buhaton manjod.
8: Bito.
7: Nagpabugno ni sila og kabayo K5 Pam, which is dili siya ginadawat diri sa atua sa Pilipinas kay bawal na siya.
8: Kaya siya, illegal.
7: Illegal. Unless kung na ay papel, no?
8: Mm.
7: Kay oo, na ay papel pero basta paging ani ang Pilipinas murdi man guna musugot K5 Pam God, wala na diri sa atoa.
8: Yes. Di luoy po kayong kwan oy, mga kabayo, mapuslan bian ani mo, eh. Pwede naman mahimo ni mong service dira.
7: Oh, nantawa na oh. Nagibutang
8: na ano sila.
7: Naano sila mga balay-balay jud K5 Pam nga kinang murag nag fiesta di ay ni sila, oh.
8: Ay basig na nay fiesta dirang lugar K5 Bri. Nya mo na lagi kalingawan ang kabayo.
7: Maumao jud na K5 Pam, no? O lang tawago na oh. Sus na lapta oy
8: mga lamig. Abi ni bigda ko ang dagat ba kay porting ng dalagan. Unsa dagat adres ubos ha? Dagat?
7: Bukid oy sapa.
8: Ay
7: sapa.
8: Bukid din aburo ug dagat gud siya. Ay bungod
7: di ay. Nagabak sa sapa oy. Oh, kining ga video po, ga video siya. Pero sige po siya dagan maayo. Oh.
8: Kanang ga video bala kay reels naman ah.
7: Reels na ni kwarta na eh, content na eh, oh. Alang tawa. Sumok sa kakugnan oy, na mao na diha.
8: Grabe. Grabe no? Na dalagan man di ay. Pero na gyud nadakpan ani no?
7: Na ay nga nadakpan ani K5 Pam. Na nadakpan ani. So, mao po na. Katong ni Aging Adlaw, grabe ba to ning viral ba to ang post na to diha katong nagpahibag ra og damang?
8: Oo. Oh, pusta anay no, damang no?
7: Oo. Nagpahibag o nagpaaway og damang sa Valley Hermoso man to. Oo.
8: Diras may makapso.
7: Makapso, no? Upat yun to ano dakpan nga nagpahibag og damang. Ingon sa mga tao, ah, grabihan ni mga pulisa. Ahaw damang rin yun na. Dakpon pa yun.
8: Lagan, bitaw to kay ga-comment og mga inoana ba?
7: Oh. Nga daw mga gidakop yun to sa pulis. Kaysa Negros Oriental, na ito'y mga pulis diha, nga gipang relieve kay Five Pam.
8: Mm.
7: Atong ni Aging Bulan, hinumduman ni mo, na yung mga pulis chief dira, nga gipang relieve sa Negros Oriental.
8: Yes.
7: Because nga wala nila maabot ang expectation sa regional director nga manakop sa mga illegal nga sugal or panahor.
8: Nine.
7: Na. Mauna nga bisag pahibags damang dakpon.
8: Oo. Tanan ah. Basta kay adunay kuan dalang bigit nga kwarta kay matawag mo na siyang sugal no bisag gamay ra to niod.
7: Kung wala lay posta guro okay okay ra.
8: Oh, kana paaway ra jud. Oh.
7: Di kay naa may kwarta galatag.
8: No. Oh. Mao na problema po no.
7: Oh, bitaw no. Sige pahibag pa more. Oh.
8: Tingdamang na ra baron.
7: Tingdamang ron tinod. Sige, good morning to Nanay Elda Jutay, maimbuntag, ma'am, I'm sir. Good morning po, taga Marcelo diha, maimbuntag, taga Tuboso. Good morning, Canlaon, San Carlos City. Sige, enough, K5MJ, check na to this time. Si ka K5 Jezabel Barbicho. Mm. Kay na ako no'y funny run, diri sa Dakbayan, San Carlos. Unya, dagko ro ba kaayo o kuan K5 Pam?
8: Mm.
7: Premio.
8: Wow.
7: Oh.
8: Pilta!
7: Dagko kay premyo.
8: May nalamang ba?
7: Oh, burag mo appeal gani ko ani basta lakaw lang ko. Ay, hindi lang kumudagan. Lakaw lang ko. Oh, appeal ani kay dapat ang imong suoton ani kinang mga funny nga mga costume.
8: Ay, okay, fun oh. Run.
7: Wow, fun run. Oh, di ba? Fun run daw ni. Oh. Sige, i-cue ni mo ko diha ha kung available ni sa Kakipab Jessa. Kay
8: yes.
7: Ang team ko no, iwit ang naang mauni mo abot diri.
8: Kulba oh, ba?
7: Kunsa ka. At tuwan yun ang ibalita nga numan. Aron makahibalo ang mga taga San Carlos or asa napita nga maabtan ron sa tuang programa. Aron maka-appeal ni sila.
8: Mm-hmm. Dito. Para maka-appeal ni kabalo sila. Sila ba?
7: Kabalo sila. Uh-huh. Okay na si Kakipab Jezabel?
8: Okay na MJ. Okay na Kakipab Bray.
7: Oh, sige, go ahead. KKFM Jess, good morning. Barangay Kagawad, good morning. Ano, Barangay Kagawad. Kagawad lang sa diay.
8: Good morning, Kagawad.
7: Wala pa dahil kadaog ni.
1: Good morning, KK5 Bri. Good morning, K5 Pam. Ugmang adlawa, ipaygayo ning kiningitawag o wrong outfit run sa Team Iwit din sa San Carlos, KK5 Bri, KK5 Pam. Ang kita sa maog event, muadto ni siya sa... Ha?
7: K5 Jess, ugma na di ay ni?
1: Yes, K5 Bri, ugma na ni siya. Alas 4 sa kadlawon ang ilahang tapok niya din magsugod alas 5 sa buntag na kakifebray.
7: O, kinsa may makakita anak at tulog pa may mga tao anak.
8: Correct! Samuta kay day of tulog
1: din kay sugdan magina, ing ana magina siya sugdan o kaning sayo.
8: Kaya
1: hindi man mabalaan kung hangtod kanus ang span sa kwan ba, kanang dagan.
7: Oh. Oh, sige, padayon. Kaya maminaw. Sige. Okay.
1: Ang kita ani kaki February ining maong event moadto ni direkta ngadto sa pamilya ni Makmak aron makatabang sa iyang eye operation kaki February. Kini si Makmak Samson nani siya guro sa mga elementary pa ni siya taga kaingat ni siya kaki February barangay 1 doon ni siya ay gitawag og retinal detachment kana baga nabulag sa iyahang normal retinal. Na pwesto ang iyahang retina kaki February. So, okay. Sa ni siya ka serious condition niya posible ga ma-resulta sa permanenteng pagkabuta kung dili ni siya ma-operahan dayon kaki February. So, muni ang team iwit din sa San Carlos. Doon na sila kaning ipaygayon ba nga wrong outfit run para makatabang sila ngadto sa ni Makmak
7: Okay, K5 Jess. Ingon tang iwit fun or wrong outfit run. Unsa man ni siya? Paki-explain aron masabtan jud sa tuang mga tagpaminaw nga gusto mo apil ani.
1: Okay. Ang wrong outfit run kay K5Bri. Dili di siya katong pareso ato ga naay mga race bib niya kana bitong naay mga uniform jud niya moay sulubon anang adlaw sa maong fun run. Kun dili bisag unsa nga kana bitong bisag unsa nga outfit niya kana bitong persona bi gikasal ka gikasal nga outfit pwede bisag unsa nga outfit niya kana bitong nagdayaper baka diha mo na pwede bisag unsa ka kifebrai nga kana bitong murag entertaining nga outfit.
7: So nindot ni siya no ako makita na ko ba ang ilahang gipagwa diring burag on sa tawag ani sticker or burag tarp nila himo nilang tarpaulin or sa na si tawag ani nalibot ako kining mga sanida
1: nga tarp nila
7: oo bisag unsa ra di ay bisag mag puroy-puroy ra kadiha kinang katawanan nga mga porma kinang natulog ka imong bayo pang tulog pwede burag ana
1: pwede bisag unsa.
7: Oh, kasadya unta ni pagda ako dira kay matulog bi ako kay Pep. Just gabrip ra ko.
1: Ayaw po nang nagbrip.
7: Ingon ni Bogod, okay ra kay nang pangtulog kwan good, outfit good.
1: Pangtulog unya kanang pajama, ayaw nang baga brief lang.
7: Ah, pajama di ay sige. Depend sa to the max dahil siya pa. Uy, pag-appel mo ani ha, kay dili ni siya dagan-dagan ra nga aron nga unsay aron nga naara sila'y activity. Kundi naa sila'y ingon nato nga talabangan mauni si Makmak, no? Mauni si Makmak mga ka K5. Unya, basig ingon ko nga ganiha joke nato ko ang dako yang premyo, dili dako yang premyo. Antong upson ani nga makatabang ta buraging ana kita.
1: Yes, dito.
7: Aha, ana. Kay ang premium niya si tinod anay lang jod dili siya dako of course oh na ay 700 pesos ang 700 pesos ang unsa tawag na to ni first placer
1: 500 ang second ang then 300 ang third
7: ang third is 300 sa buy og lucky na na oh mapakuan sila ano onya na ay best funny outfit no na tag 250 yes. pesos ana. So ayo na mo huna-huna mga ka K5 sa inyong dagon. Ayo na mo huna-huna ana kung pila jud inyong dagon. Ang huna-hunaon nato nga makatabang tangad to ni Makmak.
8: Yes.
7: Na. Ang registration ani is 250 pesos mga ka K5. Gamay ra man kayo K5 Jess, no?
1: Oh, basig na pay mo paapas ka K5, Bri. Pwede pa jud kayo.
7: Bisag dito na sa venue, pwede gihapon ka maka K5 Jess. Dito na pita kinang manog start na, makaapas. Dito ka na mubayad og 250. Okay ra? Ha?
1: Nag-close sila og registration ka K5 Bri gahapon. Aha. Pero siguro, basig, madala pa guro ka K5 Bri kay para manggihapon na ni Makmak.
7: Kasayang Manila, no? Basig naminaw ni ilang grupo. Kinsa may grupo ani nila, God? Kinsa may grupo nila ani? Kinsay ilang leader ani K5 Jess?
1: Kana may wala pa kukuan ka K5 Bri kung kinsay leader nila.
7: Unsa nindot unta kung nakasuroy ni sila pareho nato sa K5 nagpa-interview sila aron nga mas naghan pa jud unta ang maka
1: unta?
7: Oo, siyempre lahi man kining sa Facebook ron okay naman ni kay paspas naman mo viral no. Pero naghantang mga igsuon nga nakapaminaw ra jud sa radyo nakatutok aside from Facebook ano. But anyways, tabangan na to ni sila. Hantod karon kay 5 Pam sa imong programa sa hapon kay 5 Pam.
8: Aha.
7: Imuhan ng isibya kay 5 Pam ha kay we have kuan pa how many hours
8: oras
7: pa before sa ilang event og mang adlaw aron nga makatabang taani para kay Makmak no. Mm-hmm. Oo. Makatabang taani ni Makmak ato adyo ni nga tabangan kay nabay kuan na ay talabangan ni sila. Appeal mo 250 pesos very small amount mga ka K5 nga makatabang ta sa usa ka talabangan nga ang mata may diferensya ano. K5 Jess. So ayos dili sila maglibog K5 Jess unsay suoton nga ang uban ba kung mo intra ka, mo appeal ka ni mga fan run, you need to buy a mga sapatos nga pang running shoes jud. Unya mo palit ka drag mga jogging pants or mga shorts nga pang jogging jud. Kini wala na. Bisang pagbugtaw ni mo gikan ka natulog, okay ra. Oh, okay ra.
1: Karong outfit man.
7: Oh, outfit na siya. Gusto ninyo kung clown mo dito.
1: Bisag pagmata, pagmata ni mo, mo'y imong isulog, o dagan din ah.
7: Dagan ka na yun. Basta,
8: natulog pa ka, dagan na.
7: Basta na lang kayo 250.
8: Bitaw.
7: Pero pwede ra nga makahatag ka og 250, bisag di ka mo dagan kay 5 Jess. Okay ra, okay ra.
1: Pwede
7: okay
1: ra dyan kayo.
7: O, pwede ra po kayo. No? Sige. Kita na lang sa K5. Di na lang ta mo appeal kay kinang sa Bandugod day off mangod nato kay 5 Jess. Need po nato ang maka-relax na kay 5 no, the Jess, no? Aha. So, gika na ako diri, I will give 250 pesos, no? Kung asa
1: ako
7: man nato
1: ni hatag ko.
7: Hatag ka, imo 250 po di mo ha?
1: Mm.
7: Oho, so we have 500 pesos na. Ang uban diha, di ka kadungog, pam? Di ka kadungog? Ano sa man? Ano sa man? Nabungol ka? Oh, nabungol si Pampam, wa sa kadungog?
1: Ano sa mga niya, Pam?
8: Utang rin ako.
7: Utang, okay, sige. So, ang K5 sa Mr. Kinsay, ano, Mr. Leader or Mr. President or kinsaman diha, pwede ninyo makuha sa K5 ang 500 pesos anytime. Anytime kung kinsa man. Basig imo ma-facilitate ni K5 Jess.
1: Sige lang,
7: ha?
1: Akong i-message kay K5 Rai.
7: Sige. Pahulaman sa kong 250 diha ni mo, okay ra? Kay layo po ron akong Mars. Na akong Mars, pero murag naar akong San Carlos, no? Aha. Kina, si Moon Jay diha, wala kadungog. Nabungol si Moon Jay.
1: Ikaw na Moon Jay.
7: Nabungol po siya.
8: Balita mo kay kakong kwarta gabi. Engineer, nabungol ka, engineer?
7: Nabungol siya, wala sa kadungog.
8: Oh, nabungol
7: sige, okay
8: ko
7: lang.
8: Na siya.
7: Nabungol po? Oh, okay, nabungol okay, po. Okay,
8: nasunlag tubig ang dalunggan.
7: O, oh, sige, mapa-fun run po ta kahit ito anong tambalan ato mga bungol. O, oh, kinsa pa diha, ang gusto mo appeal, mga ka-K5, pwede jod, no? Makapadala mo og 250 sa K5 kay kami na mo endorse dito. Nasa ka-K5 Jezebel Barbicho, pwede nyo na mo entertain ninyo. Di lang ta mo appeal og dagan-dagan dito kay basing kami painta mo daog kay para yun ako mo dagan ko. Ay nako, suot yung kog mga di magkadimao ba para makatawaan na jod ko, no? Kita Jess, kita yung Pam.
8: Oo.
7: Tika muna ha. Naay ning chat ning naay ning comment live na to o murag special kayo this morning murag na siya ko ani niya kay Five Pump, kay Five Jess.
1: Kisa na.
7: Usa ni siya ka DJ at the same time baskog pod nga reporter dito sa norte.
1: Oh,
7: for the first time naka-comment man ni siya. Siya good morning sir and ma'am. Si Georgie. Kailan
8: ah,
7: mo, Georgie?
8: Okay. Ay, kailan ko.
7: Oh. Kumusta ba kaniya, ma'am? I-chat ko no ko. What is your plan?
1: Plan?
7: Oh, unsa man ni? Ngano nakakuan man ni siya? Minaw ni siya ron eh. Tingala gani ko. Oh, ngano nakachat ni siya? Ulat-ulat na ko. Digidugay ba si makachat ni siya? Sige. Ingon ni si Sir Buino Fabli, oh. Ingon niya, maayo pod ang gamiton nga footwear daw is kanang high heels daw, bakya or flat boots bitaw.
1: Katawan oh, okay, na. Ka.
7: Oh, Sir Boy mo appeal ka naka high heels ka, Sir Boy?
1: Pwede rin yun.
7: Wala. Naminaw gilagi si Madam Georgie na to. Oh. Amalya, ha, yati. Ma'am George. Kulang may good usan.
1: Yay, parang mabalhin din si Sir Carlos eh.
7: Oo.
1: Oh.
8: Unang sa maron.
1: Naon sa na maron.
7: Ayo. Kano sa aman, Ma'am George? Monday, musugod ta? Ha?
1: Hmm, kana.
7: Nakurinti ko, sir. Nakurinti ko, Dreo. email din yung... Dika muna. Ah, si Georgie, basig mo hatag pa rin siyang 250 atong hulat-hulat to na.
9: Ryan Morden.
7: Basig mo, padala pa rin siya GCash, ana, no? Good morning. Good morning both of you naman in town ni lahi magigidungag ng chat na to diri oy binakog mauna to. Sige kay Pep Jess, so di na lang ta mo apil og dagan ani kay kita daan sa hitsura pala daan funny na ta mo daog gyud ta ani.
8: Funny.
7: Ato ang mga nawong funny na daan na musuot pa yung tag funny outfit diha. I'm sure nga ang 700 pesos makuha jud nato ni no, so di na lang ta mo appeal, hatag na lang sa uban mo, donate na lang ta 500 pesos from K5 San Carlos. I hope that Sir Makmak matabangan jud ni no, and the organizer, salamat kayo sir sa imong nahuna-hunaan. Kwan jud nindot jud ni siya no, nindot jud ni siya. K5J, salamat, salamat kayo.
1: Sige, K5 Brian, muna ito mahatag ang report alam sa programa ang Foro dos Pueblos, K5 Jezebel Barbecho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
7: Tingo ni Ma'am Georgie, diri siya utang lang unsa ako.
8: Pariyami doon ha.
7: Pumayag kay Gaprangka ba, no? Gaprangka. Pero muhatag na, oy.
8: Muhatag na, oy.
7: Hilom-hilom mo na siya. Sige, sige, sige. Last shot it, rantay dos mga ka-K5, K5 Pam. Mga pisa ta, K5 Pam, kay iplastar sa nako ni ato ang next nga balita. Paminaw, mga barangay kapitan, mga butante, og uban pa. K5 Pam, pangapiusa ka diyot.
8: Alright, so wala pa na kahigup na ang kapi, maghigup-higup na tadi na magigala, no? Kaya, ingon na, mauna man dyan na, naanda na magiging nato nga, kada buntag yun, mag-inom taong kapi. So, piliun po nato, kaya since ang kapi mag-good, part na sa atong kinabuhi, no? Kaya usahay, muratag maluya kung diri ta ka pangapi. So, piliun po nato ang kapi nga, adunay ikahatag nga binipisyo sa to ang kalawasan. Kaniya to ang GTX Coffee Mix kaya matabangan tani sa pagkontrol sa to ang timbang, sa pagtunaw sa mga tambok sa to mga bilbil, nga makapasiksi ni siya nga kapi, o niya malimpiyuhan yun ang imuhang tibuok lawas. Pag makahigup na kaani, magbalik-balik ka sa CR ka, manggawas sa to mga dili maayo nga anaa sa sulod sa imong tiyan. So, GTX Coffee Mix, maunay higup pa kay aduna nay ikahatag sa ato ang ikaayo nga lawas.
7: Okay, so ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 mapalit na sa mga butika nationwide diri sa Dakbayan, San Carlos, na alan sila diha sa May Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan sa San Carlos, ang Clinica de Alternativo and Medicina, no? Wellness Center. And of course, sa mga barangay, mga ka-K5, pwede dyan siya mapalit diha sa may kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal, kay Nanay Pasita sa Tingasin, ano, sa Panuulan, Barangay Guadalupe, kay Nanay Carmelita Barbicho sa Bagunborn, kay Madam Gretchen Indere sa Bonifacio, Barangay 5, kay Madam Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Barangay Rizal, mga ka-K5. Porting layo, porting layo.
8: Iskabulan, labaw. Te, wagin tada.
7: Ara. Okay, dirita K5 Pam. Paminaw, mga kapitan, incumbent, and mga butante, and mga aspirants nato sa aning barangay and SK elections. Niaging semana, pasado na sa Senado, sa third and final reading, K5 Pam, ang pagpataas sa termino from 3 years to 5 years nga usa ka term sa barangay.
8: Aha.
7: O niya, na-appeal na dito ang pagpaisol sa eleksyon that dapat aning November 2, 2026. Dito na ni siya sa November 2028, mga ka-K5. Pasado na niya.
8: Pasado
7: and the
8: na.
7: Same ang version sa Kamara and Senado. That's why, nga sa nasulti na to, wala nay posibilidad nga matabo pang bicam conference or bicameral conference in between sa Kamara and Senado kay maura same ra ang ilahang version.
8: Yes.
7: So ang papel or ang bill nga ilahang na pasar. Diretso na na dito sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos, mga kakifive. Aha.
8: And then para siya na na dito.
7: Oh, dito na.
8: Dito na na siya so, magdesisyon.
7: Hulat na lang taani kung pirmahan aron mahimong balaod or i-veto ba? May ngunta veto, ibasura ba?
8: Aha. Uh-huh.
7: Or pasagda na lang nga otomatiko mahimo siyang balaod within 30 days dito sa lamesa ni Bongbong Marcos. Now, pero kining ingon nga mahimong himoong waiting for usa ka bulan aron mahimong balaod siya, burag malabo na ni siya. Kaya kung iya pa ng Holton sa usa ka bulan kay 5 pam,
8: alangani na pud kaayo.
7: Alangani na kay September 28 filing og COC naman siya.
8: Mm. No? Hapit
7: Certificate
8: naman.
7: Of Candidacy.
8: Ah.
7: Hapit naman. Unsa na ron? 18 na.
8: 18 na.
7: Oo. Pulo na lang kaadlaw ang nabilin. Nadunggan ako mga kakifab nga ang mga barangay kapitanis daw, ang mga incumbent daw o mga aspirants, murag wala na kuno kaayo ning lihok-lihok ron kay kampante na sila nga walay eleksyon.
8: Wapay siguro.
7: Wapay siguro ni, no?
8: Lihok-lihok sa mudira.
7: Oo, lihok-lihok jud mo kay basig ma tigayo ni, wala mo line up diha.
8: Malanga, mabutang sila sa alanganin kay kwen ni salig lang man.
7: Okay. Unsa ang latest karon? Gahapon si veteran election lawyer na mao si Romulo Makalintal nagpadala na og sulat kay 5 pump.
8: Mm.
7: Siya jud ni permi kay siya naman yun yung nakaingon nato nga gaaway ani every time nga mga ing-aning hitabo kay 5 pump. Ning padala na siyang sulat, petisyon, dito, oy, paminaw, mga kapitanes, paminaw mo diha, ayaw mong talig mayo sa mga...
8: Eyes on the board.
7: Bitaw, ning padala na siyang sulat, nga petisyon sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghangyo, no? Sa paghangyo nga i-veto or ibasura, dili gani, dili na lang pirmahan ang na-aproba nga bill aron isulon ang November 2, 2026 nga barangay and SK elections. Ning padala na siya, ha?
8: Ning padala na siya. Ni giaksyon na gyud niya kay siguro wa gyud siya maka-union ini.
7: Wala jud, always jud ni siya nga reklamo because according to Makalintal K5 PAM. Usa namang gud ni kapag abuso.
8: Pagsupak.
7: Pagsupak. Ang ginabuhat karon sa ato ang kongreso.
8: Na
7: kay nahitabo na gud man ni atong ni Agi, no?
8: Mm.
7: Iya na ganing gisaway ang mga gitawag nato mga kakifive ang mga naa sa kongreso karon nga unta dili na pagpaisulon pa ang eleksyon. Oh. And sige-sige namang good ni nga hitabo nga kung muabot ang eleksyon on SK or barangay on SK elections planuhan dayon nga isulon. So, matod pa niya, parang forever na to ah. Oh. Ingon niya, murag may panik, may forever ang relasyon, usahay, wala, ano?
8: Ana dyan na.
7: Ana dyan na, no?
8: Ganun talaga.
7: Ingon din ni Makalintal, pwede nga himuon nga 5 ka tuig ang usa ka termino. Pero, kinahanglan nga i-apply kini sa mga mapili sa November 2, 2026 nga eleksyon. Dili kay paisulon ang eleksyon.
8: Na dapat
7: tama di naman siya. Di ba?
8: Mm.
7: Mao man unta jud ning pinakanindot. Dapat kining plano nila nga 5-year one term dito na ni dapat i-apply sa mudaog aning November 2 nga 2026 nga eleksyon kay Five Pam.
8: Tama, tama unta.
7: Na kumbaga sila ang pinaka
8: last
7: first nga first batch.
8: Mm-mm.
7: Nga maka experience aning 5 years yes nga termino sa usa ka kapitan kagawad iskay badiha or mga iskay kagawad kay Five Pam. Tama ba?
8: Yes, kay February. So tama unta na ingon ana no kay para kumbaga dili mabutang salanganin ang katumo dagan, nya murag dili maputol-putol ba?
7: Correct. So kung matigayon karong 2026. Okay, 2027, 28, 29, 30, 2031 ang next nga eleksyon. Ana unta?
8: Oh, yes, sakto na.
7: Oh. Dili kay ang karon inyong angil-angilon ang nakalingkod na.
8: Nan.
7: Bro, di ba? Di man punta makaingon ning mga taga mga senador, mga congressman nga sayop ni ilaha kay ilaha maning gitun-an, pero kung ilaha jung lantawon, dapat kung i-implement man jud ang 5-year nga termino, dapat mo eleksyon unta ta.
8: Na,
7: usahay murag palagpatisim po ning ilaha no.
8: Murag ka dili kay mag una-una magtaman ba?
7: Mautoy na ingon na to ganiha sa tuwang intro ba, sa tuwang headlinings ganiha. Nga ang mga senador karon o mga congressmen, wala na sila gapaminaw pa sa mga tao nga mao ang ningbuto nila aron makalingkod sila diha sa pwesto.
8: Correct. Kung unsa ilang gusto, sila gyapoy masunod.
7: Yes. Sila na lang jud ang masunod.
8: Sunod-sunod lang yung taan eh. Mura tag-ikog ba, ana?
7: Oh. Usahay, makaingon ta nga burag sila naman na yung nag-iya aning Pilipinas.
8: Yes, correct.
7: Burag wala naman ang giingon nato nga ang gobyerno is tawo. No? Ang ilang gituuhan na lang is ang gobyerno sila na lang. Ang tao wala na.
8: Yes. Kumbaga sila-sila na lang dira ang nagplano. Wala na sila pakialam nato.
7: Basig nalimot ni sila ha. Basig nalimot ni sila nga ang gobyerno dili kay sila lang, kundi ang gobyerno appeal ang people of the Philippines kay Five Pam.
8: Yes.
7: Kita nga mga tao ang gobyerno.
8: Tama, tama.
7: Unta huna-hunaon aning mga senadores, aning mga congressmen nga naa pata diri.
8: Mm.
7: And without us, wala ni sila nakalingkod diha sa trono karon nga mga waslik puder nga mga tao, mga kakifay.
8: Sakto jud.
7: Ah.
8: So karon
7: pinagusto.
8: Karon god. Kay naanamugod sila sa pwesto. So wala na telabot nila.
7: wala na. Bisag morali ka pa diha, mao na usahay di nato ni ma-blame nga naay mga tao nga musaka og bukid,
8: na
7: mahimong NPA ng uban, tungod nga ang gobyerno nga mga opisyalis sa gobyerno
8: di na masabtan.
7: Dili naman ta nila tagaan og tsansa.
8: Correct.
7: Oh, kaysa tinud anay lang nga istorya, kung ang mga tao sa Pilipinas wala lang gahuna-huna sa ilang future, kinabang ingon nato kay Five Pam nga may pamilya sila, may kabataan sila, may gigilantaw pa sila nga mga apo nila.
8: Uh-huh.
7: Siguro kining sobra pila ka milyon nga mga tao sa Pilipinas, musaka ning bukid, musukol ning gobyerno, unsaon naman nang kung gustuhon jud.
8: Maginaway na lang tungod anang ilahang ginabuhat dira nga kuana, dili na kakasabot lagi.
7: Correct. Muabot ang panahon nga burag di na jud tarong ning gobyerno. I am pretty sure nga ang mga tao basig muuyat na jud ning mga pusil aron makasukol sa gobyerno. Yes. Gubot ning Pilipinas maging ani, sila naman lang jud ang gabuhat tanan-tanan. Wala naman lang. Imagine mo. Ang mga rason according pa diri ni Makalintal ha. So may mga reason nga nabasa nato sa maong gipasar nga bill. Dili man reasonable.
8: Nan.
7: Oh. Di man reasonable. Imagine mo to, katong gipasar o giduso nga postponement sa eleksyon
8: katong
7: ni 3rd District Congressman Javi Benitez diri sa tuwa sa Negros sa Occidental. Ang mga rasones ato, purting hapawa. Like for example, duol ko no ang eleksyon sa barangay and iskay sa BARM eleksyon. Dito sa BARMM, K-5 Pub.
8: Ya, unsa pa'y labot po.
7: Nahuman naman ganito, na may nangamatay na ganito.
8: Bito.
7: Ang uban nga rason, kay kunuhay, ang kwarta nga para sa ang kwarta sa COMELEC. Gastoon lang usa didto sa mga nangihanglan nga nag problema sa mga trahedya.
8: Hmm.
7: May para man po dira nga budget.
8: Yes, nila ay nag-budget, oy. So, ah. Dili na siya reasonable nga kwan, oy.
7: Ang uban nga reason, crisis daw sa
8: Pilipinas.
7: Lana.
8: Ay, lana.
7: Oh. Unya-unsa ko man ninyo, magamit man ninyo na. Diba? Ang dili. Kwartas COMELEC.
8: Dili. Kay COMELEC, ang kwarta sa COMELEC, para lang yun na dira.
7: Na. Pwede siya magamit just in case man yun kung grabe na ka-worst ang natabo kay Faye Bump.
8: Yes. Wala
7: man.
8: Nung baga ka nang matawag na to bag-ipit na yung kaayo, so kinahangla na itong ibalhin tong budget sa COMELEC sa ingon ana.
7: Ana raman. Karon ang grabe pag natabo ba? Kay ang COMELEC, nakagasto na og 9 million pesos
8: te.
7: Sa preparation kay Faye Bump.
8: Sa umna na lang dili madayon, taguan na lang na dirang mga baluta.
7: Basura na na kay Five Pam.
8: Agoy, mura ka to. Naglabay kwarta lagi.
7: Di na na pwede magamit. May mga uban dira nga magamit para, but mostly, dili na magamit. Kay mulahi naman po na ang mga dates, ang mga pangalan, ang mga ing-ani, ing-ana. See? 9 million pesos.
8: Grabe na.
7: Ang nagasto na. Ang preparation sa mga teachers, mga board of canvassers, mga schools, ang mga ballot boxes diha og uban pa mga bullpen okay ra na pero mag kung mutaas to 2028 basig din na mapuslan mga bullpina. Oh, kay nakapamalit ta man jud sila preparado na kay COMELEC.
8: Oh, ready na gidunta para sa elections.
7: Ready nang COMELEC, no? So mauna nga nag-usik ra jud og kwarta ani balo kung asa mga utoka aning mga senador o congressman nga ilaha ra jud ko galingon ang ilang gihuna-huna ani. Now, going back to Romulo Makalintal. Sa ngayon, naingon na nato, ning padala siya og sulat ni Presidente Bongbong Marcos. Aron lang jud nga hangyoon nga ibasura o di gani dili pirmahan ang maong bill. Hinaot unta. Or basig dadon ni dito sa Korte Suprema. Aron lang yun nga madayon ang eleksyon. Ah, paminawon na to be si Makalintal sa iyahang statement mga ka-K5.
8: Yes.
7: Aron masabtan pa yun na to K5MJ, Birahidra K5MJ.
10: Ay papaano pa namin alam ko nga lamang dito ay kailan nila ilalabas yung batas. Kasi hanggat hindi nilalabas yung batas na yan ay hindi naman kami po pwede magtungo sa Korte Suprema. Ang nakakatakot niyan, baka naman kapag November 1 na, saka pa lamang pipirmahan at naging batas, paano pa namin sasalungatin yan sa ating Korte Suprema. Sana naman habang maaga, ilabas nila yan. Ngunit kapag hindi nila ilabas yan, palagay ko'y makitang-kita rin naman ng Korte Suprema na ito ay isang political gimmick lamang at talaga wala namang valid reason to postpone. Kala ko nga lamang dito, kailan nila ilalabas yung batas. Kasi hanggang
8: yes,
10: hindi
8: right.
10: Ilalabas yung batas na yan.
8: Kifebray. So mga ito mga kakifay ang...
7: Okay. Mga kakifay, so mga ito ang statement ni Romulo Makalintal, kifay pam.
8: Na wala lagi valid reason nga para i-kwan pa, i-postpone pa ang elections.
7: Wala. Wala, uy.
8: Kada lagi mga sama sa imong gisgutan ganina. Mga rason nga taphaw kayo, mabaw kayong rason.
7: Mabaw kayo. Oy, murag katong una pa lang daan ingon sa congressman dungan-dungan sila sa barm. November 2 pa man to niya ang barm na human naman atong Lunes.
8: Mao jud. Oh. Haro na lang gyud na sila ikarason.
7: Balo ang tao ni nila, oy.
8: Pero wala sila naguna-una sa gasto sa COMELEC lagi.
7: Kwan mang God. Ato ang usbon, ato ang komento nga gihatag atong ni Aging Adlaw.
8: Mm.
7: Nga kining ginabuhat sa ato ang mga senador, congressmen, mind conditioning ni siya. Nga kung matigayon nga mahimong balaod kining bill nga ilang gipasa diha sa Kongreso, ang tanan nga mga incumbent kapitan karon, siyempre, tabangan na sila sa umaabot nga 2028 presidential elections kay Kay Pam.
8: Yes, kay adto pa sila kay ang kapitan. Pwede man oh. Kamigon sa kapitan ang mga tao dira.
7: Oh.
8: Matabangan gyud siya tinuod.
7: Ang mga kapitan nga incumbent karon syempre malipay jud.
8: Oh, ha? Kay mulugway ang ilang termino.
7: Oh, mutaas pa.
8: Na.
7: Ayaw kog igna sa mga kapitan nga naminaw ron mo ingon mo nga gusto jud nako election. Oy, gusto nako election. Eh, wag tayong ipokrito. Kay kabaloming nga porte ninyong lipaya ron deep inside sa inyong tagipusoon nagtibok-tibok jud ron sa kalipay. Kung dili madayon ang eleksyon.
8: Na.
7: I wasn't born yesterday, kumbaga. Yes. Nga mo ingon mo nga di ko ganahan nga wala eleksyon, incumbent ko gusto nako eleksyon.
8: Ay nata. Pero ang sa sunod nga deep inside naglukso-lukso sa kalipay, oy siguro nag-celebrate pa ron.
7: Nag-celebrate oy kana deep inside
8: maka okay ra to okay ra to mga kapitan katong aduna joy aduna joy daghan nga nabuhat ay katong uban nga sigirag ay nata
7: bisan pa kay Five Pam dapat may election jud
8: karon na mapuna ni tabo kay Five Brian no
7: oh pero na koy mga kapitan tinuod nga na ilhan kay Five Pam
8: na
7: kini mga kapitan nga mga kuan kayo ba kini mga check tawag na to ani oy mga pisanon kay nga kapitan pareyo ani ni ka kapitan Larry Gabia sa barangay Ripuyho bisag mo election pa bapat padag-on nato nisla oh kay mga kuani nga mga kapitan mga pisan kay Kay Five Pam na pareyo ni kapitan Lidilo Librando sa barangay San Isidro Calatrava padag-on ni sa eleksyon bisag mo eleksyon pa di magyapon mapil din ni daw magyapon. Oh. Si Kapitan Jonathan Torino sa barangay San Benito Calatrava bisag ka 20 pa mag-eleksyon sa usa ka tuig mo daog magyapon ni Kay Pam.
8: Mas ako'y kwan Kay Five Bray, ako'y kapitan, mas ganahan yung kog na po elections. Kay baba dito na to mabalan kung aduna pa bay daghang giganahan nimo.
7: Na.
8: Giginan sa iyong serbisyo.
7: Oh, sama ni Kapitan Lani Rama sa barangay Agpangi, Calatrava. Bisag kapila eleksyon nun daog, yapo ni. Si Kapitan, ko ano, si Kapitan na Paquito Abadje sa barangay Punao, San Carlos. Bisag kinsa pa mo inkwentro diha, maghinulusol nila yung taon. Daog, bang yapo ni. Oh, si Kapitan Simplicio Caballero sa San Juan Sipaway bisag unsaon pa nga eleksyon diha mo daog manigyapong kapitan na kay Five Pump. Si Kapitan Joel Villanueva oy kapitan is Joel Bruno senador man eh.
8: Joel Villanueva bisag kapangalan lang sila
7: kapangalan gano'n eh si Kapitan Joel Villanueva dira sa barangay Buena Vista sa Calatrava paging ane kapitana bisag mo ingon paguro nga eleksyon nun ugma daog bang yapon eh.
8: Si basta nindot kag serbisyo.
7: O nindot og serbisyo. Si Kapitan George Desamparado sa Barangay Tres, aning dakbayan, bisag usbon-usbon pag eleksyon, baliskan-baliskaron pag yapon, Kapitan George Desamparado, gapon na og kipay pam. Si Kapitan Romeo Discartin sa Barangay Guadalupe, Jesus! Bisag eleksyon nun karon dayon, di, mangya po mapilde. Mauna yung mga kapitana, nga bisag

0: pa lang mismo nga semana kay Five Pam or next week abi, kung pirmahan man jud ni Marcos, dapat pirmahan na niya.
1: Mm.
0: Aron nga maka-file sila dito sa Korte Suprema nga kontraho ni siya, aron makapangayo, makaka-K5 or makapapanaog ang Supreme Court o gitawag nato nga TRO. TRO is gitawag ni siya nga Temporary Restraining Order.
1: Mm-hmm.
0: Aron nga ang TRO, mao na siya ang makapasta for a while sa igiingon nato aning gitawag nga layi or malaod sa pag-implementar.
1: Bita.
0: So kung makapapanaog og TRO, in short, matigayon ang eleksyon.
1: Nine. Unta.
0: Ah, ako lang tinuod, dapat eleksyon nun. Oy. Manging bias ko this morning, Kifay Bam, eh doon to ikaw.
1: Ako po.
0: Gusto lang ko mo eleksyon.
1: Gusto po kong eleksyon, Kifay Bam. Sa tinuod lang.
0: Pagkahumanan ng eleksyon, ang pinaka-first nga batch nga mudaog ani, mao diri nato i-implement ang 5-year one term.
1: Yes, ana dapat. Ilahang... Ana dapat.
0: Oh, ana unta.
1: Dira na unta magsugod, dili kay karon.
0: Dili kay nakalingkod na ni sila unya sa nila pa ni, sa ilaha pa i-implement gihapon unsa naman ni senador o congressman.
1: Murag, ay, nako di ta kasabot lagi.
0: Di masabta ni mga tawhana.
1: Oy, pag, sila
0: naog mo diha. Oy, hatag na sa uban.
1: Yes. Tagay po dong chance tong uban, oy.
0: Ingon diri ni Sir Boy no Fabri, o murag ibito na ni BBM ang postponement bill kay og i-approve ba niya unya na ay petition sa SSC o Supreme Court. Siyempre, si BBM ang mu-approve siya po na ang pangayuan sa SC og opinion about the petition og mudugang lang unya sa iyahang problema. Correct. Hindi na ko kalitok, may kipay pam ko ang
1: subaw.
0: Subaw na ko, obisag pag sulti na ko sa letter S and symbol, di na mao. Salam.
1: Gitwelso na lang.
0: Sukuha sa mga kapitaran na nato ba?
1: O, galago to. Ay, tinuod man po. Daghang matinuod daghang matinuod mga pumuluyo nga gaog to sa ilang kapitan ba?
0: Oh, mga kapitan nga mga non-performing. Diyan po ting sukuha na ito orang dua.
1: Yes.
0: Tingom na sila taya aning mga wakwak, oy.
1: Magwakwak man tinuod.
0: Tinuod man, Diyan. Pag mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inong dahil sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
5: Mm.
6: Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
6: sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil.
6: Mm.
5: May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
5: Mm.
6: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart.